0: Ken, ano pa tigat mo?
1: Mag-star kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan ka tricycle.
2: Huli ka, Bumi Best Cafe Green. 6-in-1 coffee, herbal mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Sarap siya at barat, kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom na?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, best po ang dapat yung kinakape.
2: Para Best Cafe Green na! Best 6 in Herbal Mix. RC at Supermarket sa inyong lugar. News Ambit. One Radio. News. One News Voice. One Mission. One Station. One News FM. Balita, formasyon at dambitoan. Ito ang One Radio. News FM. One Radio. Tindugun. Uladya. One Radio. You're listening to News Tindugun sa Bicolandia. Himok isa lang para ta mga kabulastugan na opisyalis ni Ita o matira sa Indo.
5: Tirahan na ang tabakas iba
2: sa uno, tira do sa kaiba si News Director Ed Bordeos. Tira do uno, pantukar kan mga isyu kanal daw pagtao kikursin opinion dital gris sibo. Yan ang tirada.
6: Nangulig di sa video 91.3.
7: Tindugo na.

0: Ang mga tugat at ibado tira. Ang programang tira pong Lunes. 29 Hunyo taon 2026. Gitakol kay mga aktibidades nga da mga tugang Ako City and Co Festival. Ano? Aramon tang na panjan sa luwang dugon sa pagi po kang nitas. Aramon tan mga detalyes kad mga bareta padago sa so kunyan si Bidan Race duman sa isla po una. Pero di sa sentro katako no ang mga ganap. Nasa ibong Latsun Brutan. Idital limo.
1: Duna. New.
2: And hey, good morning. Mga para ang tabay niya. Tapang tamat fast na albaro. Ang tangon niya. Yeah. Sabi kong tabako, City Plaza, unsa ay bagos ang sirkang mega heavy and unsa ay nagbring mga bulong kada do para sa dahil ang heavy and kung sabi kang mga nakaw na so mag-festival, binawasan, alagad siyo, itigrar ni sabi sa mga kang nagalis na pecha sa mega caravan, kang pecha sa San Miguel, hindi sa sinagpapadagot ang van. Takol na may mga nakapila, mga senior, may mga may mga BN party ang ani undig din niya na nakapila. At yun ending yan sa city nawara duman sa upland sa asin sa iwadig din maksin na sanggatos parta na ining ding sinko na una okay. Kung na maot mag-apra libreng sinko nga servisyo tabi kang caravan ani on tabi sa City Plaza
0: ni Erickson ang servig tataw tabi
2: tabi and delivery po
0: yaon dyan si Doc Liz bad pwede tang ma-interview
2: tabi and delivery si Doc Liz wala di denial yung tabi mga yaraong palang digdibis hindi siya sa mga manlay mo kang City Hall kang ani on tabi digdian
0: pero sa caravan tabi Erickson di one stop ng kan mga agency araw kan and PhilHealth ata yaon dyan di ba ang kunyan servisyo na pinag-offer
2: po City Plaza tamo niya ang PhilHealth caravan
0: pala
2: may turo ting nila wala pa so esko keto man sa isla at ito patabi na hiling digdaan doon
0: ito malikat no pigdara dyan proan na lang sa mga kababa anainot pala mega health caravan kan LGU
2: amon mo niyan and ang man
0: sagkod anong oras yan matatapos
2: nga mga nakalis na ano tabi MD hanggang alas 3 sabi ni hanggang sa igwa pa na mag-aprobinsyar kayo.

0: magpapadagos sa tabi ni Andy. I-accommodate Linda ang tabi Andy. Uni man so plug ceremony tabi Andy.
1: Oh, may message pa dyan si Mayor Ray. Nagbalik na Eric sa atin, oh. Alas 8 na nagpo-on, eh.
0: Sa magandang tabi, Andy.
1: Alas 8 na nagpo-on ang plug. Salik na sa...
0: Andy, 7 po. Okay. Kunyan, takano. Recognize lang sa mga...
1: Oh, tanagrakan, kunyan, kang express.
0: Ah, kuya, sa ibang...
1: Oh, sa mga estudyante na nagatrabaho.
0: Okay. As in, tatao tabi, Andy, magkakaigwa mong si...
1: Okay.
0: Together with Mayor Ray.
1: Iyo.
0: At inarap mga... pagpapadagos kang mga pagpapadagos kang festival 2020.
1: Ngunyan so kunyan, nagpo naman ngunyan so si Bidan Reyes alas sa San Miguel.
0: Roger Gata. Nagpo naman tabi ito ngunyan. Duman sa may Pierre.
1: Ali duman sa Ralan Roque. Okay. Yaw duman eh. Tonton tapo dan tadi si Sir Arby. Sige rasan po.
0: Yan tabi dagdag sa Tabaco City Plaza. Eric Chutin. Duguna!
2: Duguna! Newark!
1: Salamat kay Erickson sa dagdag na impormasyon. May caravan pinagsasabi dyan sa Tabaco Plaza. Ang gusto po na magpa-consul na kamo magdiretso, no? Sa mga may edad-edad na, libre po ang flu. Tangani day kamo tamaan yung trangkaso. Nako po, difícil na. Magastos pag nagkahilang. Magastos pa pati. Nagkahilang ka na kung anong sunod ka. Mas magastos. Totoo yun. Magastos ang iguaman po pala ng ganaan. Grabing gastos, mga katindugon. Tingkit diretso 17 na kung una sa mga sponsors na pinigdi sa Laxil Oxygen and Acetylene Trading ngay po ng Medical Oxygen pa pamilya na nadidipisi ng paghangos, diba? Gwapo ng kamatean. Kal sa Maxil Oxygen and Acetylene Trading kunyan iyan Bon Tabaco City kailera luwagan ng katarungan dyan kipig pa PG volume gas o dyan ng regulator may host pa PG. Budan delivery ka pahit pinan po sa Maxil Oxytelin Trading. Ana, siyempre tabi ninda, daw ang ngayon sir matanga, pwede kaming pukawon na ngayon in medical oxygen. Apwera sabihin, po dyan ng acetylene, igwa po dyan ng industrial oxygen. Mabakal ko, nag-repel man po dyan, kung igwa ka naman sa nating sadiring kumagdiretso.
2: Hala, tira.
1: Salamat sa Maxil Oxygen Airing. Para mas madali, ang kapatid si Ma'am Elena Fernandez sa na Facebook account.
2: Hala,
1: Fernandez.
2: Hala, tira.
1: Ibo ka magalo para po sa special monthly weekly anniversary. Burak dyan sa Ron Worship. Panapon sa nanindo si Mr. Ronnie Bio Barsaga. Ting kinaldero kasi yung misis da ta kurukaturog. Ha? Si Ronnie. Morag burak. Ako nin burak na pa Bio Barsaga. Yung man yan, nag-ibukan so burak para sa kunyan. Ini, iyo, si Mr. Ronnie Bio Barsaga.
2: Hala. Tira.
1: Yan yan sa Prokdos Candivino Rostro sa may Food Park. Ang komunikasyon, i-chat nindo Ronnie Bio Barsaga Flowers sa iya pong Facebook.
2: Tira.
1: Si Ma'am Yola Binas pala, may pakawal.
2: Hala.
1: Magagom na ininom. No? May buda salamat pagagom na tabina sa personalmente man na pagsungko duman sa burol kan sa kuyang namumuta na ma. Ugaring kami nagpangabo bisihan ko kan mang aldaw na ito tabi mga to. Salamat sa tabinas yan sa magagom na Aki and si Ma'am Yoli tabi. Pasalamatan ramang ini kan Balayo Gravel and Sand.
2: Hala.
1: Kamu nin bye-bye sin graba sa pagpamansyon. Diyan na kamo mag graba san. Barato ang Balayo Gravel and Sand.
2: Hala.
1: Siyempre pa, command and sweet cell phone and computer repair shop.
2: Hala.
1: At mantabi sa inihong pakikidamay.
2: Hala.
1: Kay Sir Jun na send sa sweet cell phone and computer repair shop.
2: Hala.
1: Sa Maray.
2: Hala.
1: Lucky Boss Romy, kay, salamat bagay po ang sa indong may ensa mga kamunyo.
2: Hala.
1: Ako digdi sa One Radio News FM sa isa sa muya pong kamalamat na Maray. So, masimaw, manok.
2: Hala.
1: Salamat sa panmanok. Day ka na may istorbo, mag-prep sa pagkaon, mag-order manok ni Osang. Nga special birthday, anniversary, nindakul na tawo. Kamuta, distribute na lang po ng pagkaon, mas maray naman sa manok ni Osang.
2: Hala.
1: Mga branches, ang manok ni Osang.
2: Hala.
1: Yara kamo sa tiyan na tilam.
2: Hala.
1: Basta manok ni
2: Osang. Tila.
1: Yung sa tabi, naigwaning kasiributan para day naman kaman masayang ang oras. Kung mapakaon ka mo ni ginatos katawo, order sa volume na pagpakaon, maasahan nindo yan.
2: Hala. Tira.
1: Manok ni Osang may malutira pa. Mahungit ka na.
2: Hala. Tira.
1: Oy, ang sweet super shop tabi, naghihirahay yan ang mga maning cellphone na. Apwara sa cellphone, kaya man dyan maghirahay ng print laptop. Kaya na kayang hirahayon, nagpatabi dyan.
2: Hala.
1: Maray dyan sa Secretary Persia.

0: kunyan, inihong pira, pwede ka mangupira ka ng mangungutan. Ang gadget na pigpon, iPhone.
1: Hala, pira.
0: Kung na'y nakayang kamo sa sweet seller siya, mag-application. Pinakang madali, pinakang magbisa sa iyang brand. Maring kapiyon dyan sa Tomas Cavalier Street, barangay sa Kataid lang po iyan kan, kasa Old College. May saropasin ng brand sa Jampolga Avenue, baga dyan sa simbahan ni San Juan, subuilding dyan, ASY Building. Kailera kan 7, dyan tabi na kabuksweets.com Gadget Center. Para mas madali ang like, tabi sa iya pong Facebook account, Facebook Salt Repair Shop. Oy, katuwang taman sa programang ini, Mayor Prince Mayor Ray, salamat tabi sa pagkila.
1: Hala, tira.
0: Nagapuntulo sa kuya pagkatapos na maraman na kuya na ni Mumuta na. Salamat tabi, Mayor Ray, ha? Hala. Diyos ang magbalos tabi.
1: Tira.
0: Katuwang ini, Honorable Municipal Mayor, si Kapos Bilokan, Bagong Malinaw, Happy Senator Shi.
1: Hala, tira.
0: Katuwang taman, City Council, Riner, daan kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo, Riner Burse. So much man.
1: Hala, tira.
0: Han panikon sa kuyang namumutan. Panikon si Renner, ano?
1: Hala.
0: Tandaan, senso, tunay, purse.
1: Hala.
2: Maamiga.
0: Katuwang board member, Carol Siga Jr.
1: Hala.
0: Servisyo asin pagriparo, distrito pon, kayto sa gunsang unyan, dida. Siga man girara.
1: Tira.
0: Alamat po, board member, Carol Siga Jr.
1: Tira.
0: Si on.
1: Hala. Tira.
0: Alas 8:24 na po ni...
1: Tira.
0: Gustong pasalamatan kay ano oras din, itagama kong una sa mga kunya, naging pan na... sa muyang kamunduan. Ayos, ano? Si Cha Deling dyan sa sugod baka kay Alba. Kumusta ka na tabi, tiya? Sana ariglado na ay ano. Grabe ang istorya ta. Day lamangan para magkasap ko si Risay sa mga ginerikanan ka. Ayos tabi. Ano po? Anyways, dakulang pasasalamat po ano mga kapartidaryo dyan sa sugod baka kay dinipuduman sa pasiring dyan. Parting iyan kan Rawis San Miguel Tabaco. Bang... Kay Primay na Christy Sugod baka kay Albay Marin Pining Eribahan. Kan magpasay kunyan kay Cha Deling kay Nanding Marilina Bordeos si Raul si Ato Miso kaya si Ray si Faye si Ryan Priet. Buda si kunyan si Prim Brunet Priet Don Lorica Logo si Basilia Agiribanan kan nagtalikod dyan, nagtalikod na pasiring po dyan sa Isla kan San Miguel. Salamat sa inyo, mga dyan sa sugod, bakla. Gusto mga kapatid sa baybay kan Malinaw Albay. Sa pag-asika, salamat tabi ati mga dinal. Salamat tabi sa sino, kay kunyan, kay ati Shoni, kay Kuya Jun. Kuya Tony, yan sa baybay. Day ko naman saro-saro, tagulpi yung kamo nagpasiring naman kan Sarong Aldaw, ano, kan Sarong Simana. Basta araram naman hindi kung si Risay ka muna nagpasiriring duman sa Isla kan San Miguel.
1: Hala.
0: Kay kunyan, kay Ati Ebet na busy man sa pag-asikaso.
1: Hala. Tira.
0: O sa mga kapitbahay ko dyan sa Rawis, ah, salamat sa sendo tabi na kunyan, inihong pagtabang. E kulang bagay tabi na nyaon ka muna nagtatabang tabi, ano? Sige, paitsa na kita, alas 8:27 na.
1: Hala.
0: Day ko na masaru-saru sa mga konsehales na nagpasiring po duman sa harupong mga aldaw. Pitsa 18. Nakulo na rin. Pero 30. Ayun pala, may sinurat pala na kunigdi. Pasaralamatan ko ini. Siyempre, kamugabos tabi na nagandoyog sa samuya pong kamunduan. Ano? Hanapon ko lang ta... Dakulon ini. Masaru-saru ako kay ini kan pagbasa. okay lang para magpaabot nin pasasalamat. Ano? Pero may oras pa man kita sa pagbulta data at pag-restoryan tayo manungod sa community college. Alawig pa man ang satuyang oras. Hanapon ko lang sulistahan ko didikan mga papasalamatan tabi. Nakulon kaya kung minsan day ko na marumduman sa iba, no? Kaya may lista kita digdi. Ayun eh, so mga papasalamatan ta. Honorable Mayor Ray, Mayor, salamat tabi kay dating congressman ako Bicol Raul Angelo Jill Bungalon. Salamat tabi Kong Jill. Si Kong Jill ang pinakang enot actually na nang-apod sa Sakuya. Nakidumamay mga tugang sa Sakuyang, samuyang kamunduan. Itulos ang nagpadara ning kunyan, inihong pag-comfort mga katindugon tabi. Ha? Pagpakalma na asin pagdumamay sa samuya tabi. Salamat tabi Kong Jill.

0: Si Mayor Ray, minampod man sa Sakuya. Salamat. Ha? Kay Congressman Pido Garbin, kanako Bicol, salamat. Congresswoman Crystal Lagman, na personal po na nakaabot naman sa Samuyang Residensya. Kay Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungkaw, kay City Councilor Salve Balingbing, kay Consrener Burse, kay Kagawa din si Tango, kay Consejo Bonrubia, kay Cons Oden Bilanghel Berses Tabi, kay Kagawa Junicio Ragudon, salamat. Kay Engineer Noel Bonaobra, salamat. Kay Cons Roy Bon Imperial, maraming thank you din. Dangan kay City, dating City Councilor Raul Roy Burihon, salamat. Kay Sards na Raul Buelya, nakaduman man. Buda si Board Member Sheena Onrubia, salamat man. Buda kay Board Member Gio Ong Bongo, thank you so much. Sa pati si Ma'am Ami, nakaabot naman. Naton kay may event magaduman tabi sa Isla San Miguel kan nakalis pong 18 kan Hunyo. Salamat po ha sa mga sa sinong personal tabi na pagdungaw sa inihong sabi nga ni pag sirip lamang ano sa kabaong kan sa kuyang namumutan na ama. Salamat sa Indugabos. Sa mga parainom dyan sa isla kan San Miguel. Garagaga sa nakinom. Ki Don Romantico ng pinakang matinding kunyan. Matinding si Don Romantico Boris. Pang matagalan yugon mo ini. Nakaalbor ang pinakang matindi. Nakaalbor pa ning kunyan. Ning kopya kay former City Council Raul Roy Borion. Ay, si Don Romantico. Si Jimmy, yung kadiskusyon kay ni si Buyong, si Bultok. Baag ka naman ang gad. Nag-aagaga sa nakiribok. Ay, salamat sa Sendo Gabos, ha? Sa mga pagtaraning baya. Dahil ko na kamo masaro-saro patabi. Salamat, ha? Ha? Salamat na maray tabi. Sa Sendo pong pag-anduyog. Sa Sendo po na, kunyan, inihong pakikidumamay sa Samuya pong kamunduan. Maski puro pa paano, dahil may masyadong, kumbaga, dawa nagmumundo niya on kamo para damayan kami. Salamat po, ha? Salamat sa Sendo Gabos. Alas 8:30 na tulos yung pagkaaga. Ernesto Mabini Lana, Jael Berano, good morning pa. Shoutout kami digni sa Purok Uno, Kambuang, Tabaco City. Richelda Binalia, good morning po Sir Ed. Belated happy Father's Day po. Yun nga ni minsan mamundo ano. Day ko aram kung paano magbati ning happy Father's Day Sir Manny Sudma. Actually, nagduduwa-duwa ako kung paano kunya ko bati o ning happy Father's Day. Day naman nga ni. Actually, yun ni sinasabi ko baga sa sendo. Abang may panahon pa kamo sa mga araw kayo ning okasyon, samantalahon ang pagkakataon ano, na makapaghayag, makapagsabi-tabi ning mga araw kayo ni tabing espesyal na okasyon. Pakunday na, paano mo pa sasabihon? Giselle Bas Bordeos Primay, maray na udto. Christian Masenas, maray na pagkaudto. Kay Jean Abrera Christian, maray na pagkaudto. O dyan pa lang sa Barangay Council, kan Rawi San Miguel, kap na Said Tango, Giriba. Kay kunyan, kay kagawad, dating kagawad, Journey Nabia Putol. Wad, tabi, thank you ha. Lama tabi wad sa kunyan, inihong pagriparo. Mamundo tatuwan pati Sir Manny sa Muyan. Dayman grabe baga Sir Manny ang pamahiin ng mga kagugurang ano. Kaya susaro man Sir Manny na paradangogon sa programa ko si Chu Edgar na Bora na permi ko iyan pigaaguli kasi number one na paradangogon Sir Manny sa programa. Maski kang inod pa kunhain ako nakabuntot iyan. Pung kanyaon ako duman sa Ligaspi kanang programa ako sa Bumbo Radio, nakabumbo radio. Paglipat ko duman sa ibang istasyon sa brigada, nyao sa brigada naman. Kan pag-abot ko digi sa One Radio, nyao naman sa One Radio susug-susug kina. Halos magkasunodan lang Sir Manny na maaram na din sa ibabaw kang kinaban, ano? Kay Chu Edgar sa pamilya Bora Tabi. Pasensya na ha, ta grabe an sa gugurang bagatabing pagtubod. Pasensya na, gustuhon ko mangkutaan na magdungaw sa kunyan. Sa burol ni Chu Edgar pero dai ko po tabi nagigibo dahilan sa mga pagtubod kay itong panahon pero sabi kan ibabod ngayon kaya mga pamahiin na yan pero ako kaya sabi kan padi dai man na maraot na magtubod ano dai man na maraot na magtubod sa mga kagugurang na mga tabi nga ni pod kay ni nakatuda na although wara po ki scientificong basyan pero wara man ki maraot wara ki mawawara sa imo kung magtubod ka di ba ang makaadit yan kung dai ka nagtutubod pero late mo nang naisihan, Sir Manny, na tama pala sa mga pagtubod kan mga kagugurang. O, yun yan, ang medyo makaadit yan.
1: Hala!
0: Dahil ka nagtutubod sa mga kasabihan o kaya mga pagtubod kay itong mga kagugurang, late mo nang maisihan. Ha? Late mo nang maisihan. Natutuo pala ngayon sa mga pigtutubodan kay itong mga kagugurang. Ano? Kaya wala mang kimaraot kung halimbawa magtubod ka. Ang maraot dyan, kung nangyari, So mga pagtumulong

0: Good kan mga kagugurang, pero dai mo na pwedeng ibalik pa ang panahon na yan. Yan. Arog yan kayang tabi.
1: Hala, tira.
0: Raisa Kino Veloso, Marina Pagkauto, Rolando Cortez Budoso Jr. Morning po, Sir Ed. Meron po bang street presentation ngunyan na Tabak Festival? Ang aram ko, parada lang. Pero dahil ko aram kung street presentation ang apod kayan. May parada taon-taon, alas 4 ng hapon, pagkatapos kan banal na misa. Risa Kino Veloso, kay Perla Bindal, El Sibongalo, Suslaonon, ano idol na pagurunan ni Kong na may kay sa issue kan community day, ay ibaman ito. Saka, pag-iristoryahan taan sa pagbultada ko, tabi idol.
1: Hala.
0: Day man kami nag-istorya ni Kong Chris Elmanogo dyan sa community college. Ta, bako man issue, so pagduman ni Kong Chris El sa Samuya pong kauno ni Kaman daw sa launan. Pag nawaran oxygen ergan ko, idol, pwede kita dyan magpukaw matanga. Ay, day man pwede, ta medical oxygen lang. Kung subadil mo nawaran ng oxygen, day ka pwede naman mamukaw.
1: Hala, tira.
0: Gina Calisen, belated happy birthday tabi sa imaw.
1: Hala,
0: tira. Naguli ba kasi Ati B, day ka nagpa-share naman sa muya sa harong. Day mo namang nahilugod si batchmate mo. Belated happy birthday sa imo tabi, Gina Calisen, dyan sa Rawi, San Miguel.
1: Tira.
0: Sa pagboltada ta, mga katindugon, pag-iristoryahan tan, manungod sa community college. So mga nagdadangog sa tuyang unyan, pwede ka muna mag-komento dili po sa programang ini. Ano? Pa-shoutout sa pamilya Bundad at Bonavente dyan sa Prok 5, Kambarang Hawon, tabi. Sabi ni Gina Calisen.
1: Hala, tira!
0: Kung ikaw hapoton personalmente, tabi Uslaonon, sa'yin mo gustong ibugtag o kaya ipatindog ang community college? Kung magkaigwaman, Tabaco City Community College. Sige na. Nanta, may kunyan, may reason. Kung nanta ta, iyan ang lugar na napili mo na gusto mong patugdukan kan community college.
1: Hala.
0: Pag-restoryahan ta, tasaro po ni mga katindugon sa haloy ng diskusyon sa social media. Kaya pasalamatan ta sa mga tao tabi na nasa likod kan pag-pupush na magkaigwa po ng community college. Lalong si kunyan, si Kagawad Odin Belanghel Berses, tabi. Odin, salamat. Kung dahil mo pinunan na pukawon ang kamalayan, sabi nga ni, karaman, kansatuyang iba pang mga nanunong dan, siguro dahil magduro-diretso ang pag-push na magkaigwa ng community college.
1: Hala.
0: Salamat sa imong kunyan, inihong inisyatibo, tabi.
1: Hala.
0: Kay Kagawad na Odin Belanghel Berses, pinuna ni Kagawad Odin Belanghel Berses mga tugang ang pangapudan sa pagkakaigwa ng community college. Actually, target man ni Manay Odin talaga sa isla kan San Miguel.
1: Hala.
0: 2022, during the time na nasa panahon, kasagsagan mga katinugon kang karampanyahan sa ruini sa gusto na mangyari ni Konsyal Odin Belanghel Berses.
1: Hala.
0: Tapos sinoroportahan ka nagkakapira sa mga konsyales. Si kunyan, ki board member Gio Ungbonggao, igwaman pong suporta na pigpapaabot manungod sa pagpapatindog ng community college. Pag-restoryahan tantaw-taw sa pagboltada tabi ka sa tuyang programa, dahil sa natabi mahaloy.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang putik at radiant. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. after boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Skincare PH para sa more skincare tips. Kawa

0: IMAX Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
2: Isang na ang Q-Sai Masai napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap dried oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, aray ko pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
4: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
5: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
4: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
6: Kunap din de kalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-795. More detail.
7: Makaskason sa nang talibong kan orasan ta, alas 8.41 na tulos ni aga. Ngayon, nagkukontak kaya kita ngunyan kay City Admin, kay Ma'am na Ami, na masabutan tabagatugang, iba pang mga detalye, baday na kaya ako makahabol duman sa pigigibon ng ngunyan na kapihan. Alanganin kita sa oras. Kada Lunes kaya, igwaning kapihan dyan sa kunyan, inihong sanggunyan. Calling na ako tabi, mamami. Ege, tara, diretso na kita. Si City Admin, and sa tuya pong kaistorya ho. Para sa ko, tabi, Sir Ed, pwede man po digdi sa isla kan San Miguel. Ngani po, waraki, so waraki kapasidad pagpaklase sa sentro, lalo na po sa pamasahe. Grabe po kadipisilan para sa mga magurang. Kay Ellen Bisa, kay Huslaonon, sabi ni Huslaonon, nakuha po itong muluds. Dapat masimbag mo na kumpira ang target na bilang kan potensyal na enrollees. Kung mas dakol sa mainland, digdi na sa natad ko itugdukan. Ang magayon, itugduk yan sa isla, seminaryo. O kaya kumpento. Ariyo sa ribok. Iman ang ganda ng arayo sa Reebok. Di kita tiga simbag ni Mamami. Busy ngayon ang babaknit na ini. Subago pa ako ki Apod, Mamami. Nag-apod ako tabi sa imo, Mamami. Gamit tabi ang kunyan, ang telepon ni Medigdi sa One Radio. Yan, kuwata lamang ang linya ni Mamami. Maraman ta lamang ang mga ganap. Pero sa Mega Health Caravan, okay na Sir Manny, pigapodan ko mo, may number man po didi. Sige. May nakasave pala ng number man didi. Pero try ta, kung nabu digdi sa kunya, digdi sa balyo, sa messenger kita. Pero mabu digdi sa kunya, sa telepono ni Sir Manny. Digdi gayod sa kunya, digdi gayod sa balyo, ang muya kay ni, ang kunya na ini. Sige daw. Ramon taan mga detalye. Mamami, Marina Agatabi.
8: Good morning po, sir. I don't know, katanin ko si Manny Mukseya. Sige naman, Paolo.
7: Sige, Paolo. Kaya pala, hindi mo na-recognize.

0: So, mamaamin tabi.
1: Mahiinatan mo.
0: Ayun nga ni, mainot na ako sa imo, tara mo, naka-onboard pa ako, day ko aram kaya niya ako kung makahabol ako dyan sa kapihan, tabi. Pinangon niyo po, mamami, ang ultimong okay. Aldaw kan mga aktibidades para po ba? Ano po, kung ano ang mga kunyan, mga kaganapan, be.
1: Pinigdangag mo po. Kunyan po ang condom, tapos pa sa island. Kunyan po, pasasalamat na po sa mainland. So, mapuon po kita sa atya na hapon, alas 3. Mm-hmm. Misa po sa St. Paris Church. Yan po ang Diyos bago ang gabos.
0: Mm-hmm.
1: Okay po. After that po, pagkatapos ng po kang misa, ma-start na po kita kang parade, ang korida. Pero before po magpa-parade, mag-i-exhibition po ang DLC kang San Lorenzo and Tabaco National High School. Diyan po sa Hampangkang I Love Tabaco City.
0: Mm-hmm.
1: Sa plaza. Then, ma-parade na po.
0: Mm-hmm.
1: So, iguan na po. So, rota kang parade. Parang halik ka, matiko ka po sa LCC.
0: Uh-huh.
1: Matiko ka naman po. Masiring po sa Harong Nara Ex-Metrio. Okay. Pwede ko po sa China Bank.
0: Mm-hmm.
1: Then, matiko na maliko po duman sa dating Piltranco na LCC Express na ngunyan.
0: Ayun po.
1: Then maagi po sa Saud.
0: Uh-huh.
1: Then ang parade sa Metro Bank. Opo. Then na po malaog sa Plata. Nag-ilang malaog na Lord. And then board and bar passers.
0: Uh-huh.
1: City officials. Barangay officials. And then po siguro po sa mga farmers.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang
0: mamami, sina talaga ano sukasarabay sa parade? Ito opo, bigbanggit
1: kasi,
0: mo?
1: Opo. So, farmers po kasi kita farmers upland, nag-iba po sinda duman.
0: Mm-hmm.
1: So farmers man po sa isla, duman man po sinda nag-iba. So farmers man po sa mainland, ganyan po po so aldaw ninda.
0: Ay, okay.
1: Yan po sa mga parapadya.
0: Okay, may naghapot kaya digdi ma'am Ami, makisimbag na may hapot digdi kaya, sabi didi kong igwada ki street presentation.
1: Then bali, po, iyo, wala po kitang street presentation.
0: Okay, so bali, ang ipipresentar taon-taon sa parada, iyo na po ini sa mga paraoma, sindaan niya on mo niyan.
1: Apo, so ayun. Sa yun. Mainland.
0: Okay. Okay. Sa pero igwa man gararay kay mga tataanaw so mga gustong magtaanaw diyan sa parada, kay man nga nag-iyad-iyad tabi sabi mo ni. Ayun.
1: DRC po kang iba-iba National High School San Sinag Marching Band.
0: Mm-hmm.
1: Tapos po ay kay riba pa po pala sa mga cutlery, tabako cutlery manufacturing association
0: okay.
1: Kang ubo.
0: Mga paragibon okay. Ng tabak ta yan man talagang ano ang talagang pinakang kunyan kan celebration kan tabak festival. Actually dapat kani sindan da kulyo mga paragibon ng tabak.
1: Tapos tabako North Central mm-hmm. DLC tapos San Lorenzo DLC mm-hmm. Daniel B. Payne. Then San Antonio School
0: mm-hmm.
1: po so Tabak Sangre po na farmers kang mainland tapos po kay riba so cutlery sinabi ko then barangay officials kang mainland Pajak Drivers Association then po so mga sa agri po kasabay din so mga pets mm-hmm. na hayop sa forma
0: pwede po. Mga costume sa mga atama na hayop
1: po. Dapat po kung ang costume mo, Sir Ed, as parent, mm-hmm. yung po ang costume pet mo.
0: Yun. Dapat so, terno pa lang.
1: Naka, opo.
0: Naka-terno.
1: Ang pet po, naka, ano, tigulukan ako ni Kirby.
0: Oh, basta.
1: Dapat po, nakagaya pa naman po so far po yan.
0: Makatakot ang mamami.
1: Ayun nga ni po, diba?
0: Kadaya pa. So
1: joke
0: pati.
1: Lang po ito.
0: Oh, sige, kasi hindi ang kasarabay pa lang.
1: Ay, baka po, bago ko po malingwan pa lang, Sir Ed, condolence po.
0: Mamong lang sa burol ka sama. Anyways.
1: Ito oran po ako, tagpakulig din ni Sir Manny mo. Sana
0: ayun.
1: Na po, yun na sana po, inang imbitara.
0: Ayun na sana, yun na sana giwoon kong spokesperson.
1: Opo.
0: Si Manny Mox. Pagkatapos kang parade, ma'am Ami.
1: Madali lang po, Sir Ed, pa-remind lang po ni, ano, Maneta, may para remind sa kuko digdi.
0: Eh po.
1: So may ka health karabata.
0: Papadagos ha?
1: Yes po. Dakulo na pong tao na maya pong mag-avail po kang free medical tsaka.
0: Ah, libre.
1: Po, ano man talaga, free man po ini ta. Sponsor po ini kang LGU and City Health.
0: City today. Health. So gabos tabi, ma'am Ami, pwede dyan. Ano, pati nga ni Gayod Suyaka, pwede na dyan ihapot pagka nagdyan sinda.
1: Iyop Gayod. Iyop po.
0: Iyop. Oo. Ang mga nadidipisilan kung paano pag-avail kan yakap, pwede na din dyan ihapot kay ma'am, kay Doc Liz tabi.
1: Doc Liz, apa. Ay, wala, ongoing naman po ngayon po, man, palan Sir Ed, so si Bidan Reyes.
0: Ayun po, duman sa Isla kan San Miguel, actually.
1: Ayun po.
0: Sabi ko nga ni ko may oras, apodan ko mangkuta si Coco Arby, taram ko iyoan po nung abalaman kan si Bidan Reyes. Na
1: yes,

0: kanan na aktibidad.
1: Yan po sinangon sa San Roque yan.
0: Nagahalan.
1: So iba maala po.
0: So arukin ni mamami, miski halipoton ang panahon na pinagkondusir, ano, talagang siksikliglig sa mga aktibidades sa LGU.
1: Opo.
0: Gulpi, ano. So pagkatapos kang parada, mamami, ano ang susunod? Ano ang dapat abangan kan mga parantabay ta?
1: Yan po sa program proper ta.
0: Aha.
1: Siyempre malaog po. So colors, tapos yung regular natin sa po admission po kang 34 bar and board passers po.
0: Mhm.
1: Digdi na taga mainland.
0: Taga mainland
1: po i-recognize.
0: Okay, oh bago ka magpadagos may hapot digdi. Good morning po si Red. Ask ko lang po kung sa mga board passer po na kaiba, anong barangay po ang kaiba? Or sa inyo po mahiling sa mga list kan mga ma-attend. Salamat po. Siguro board passer ni mamami daing imbitasyon.
1: Opo. Board, ang nangyari po kaya kan sa pagplano, kay Riba po sa mga barangay secretaries.
0: Uh-huh.
1: Sinta po ang hinagadang takit.
0: Listahan. Data. Ayun.
1: Opo. Nag-cut off po kitang April 30.
0: Mm-hmm.
1: So, gapos po na nagkapasar before April 30, dapat po natao po ito kang barangay secretaries ng mga pangaran sa opisina po ni Consi Oden.
0: Ayun.
1: Opo.
0: Para ma-recognizar sinda. Mm.
1: Opo. So kung dalimbawa po daiman man na-recognize, pwede pa po yan next year.
0: Ayun. Taday, mangki problema. Tapos, otro taon naman.
1: Opo. Mm-mm. Opo. Tapos yung mga nakapasar man po after the cut-off.
0: Mm-hmm.
1: Okay po. Kasi every year na 4 years naman po ang tigigibok ang LGU. Pagpadagos na lang po mo niyan. Tanasa, may ordinance po iyan.
0: Ayun po.
1: Okay.
0: May fireworks display man kita, Ma'am Ami, sa sentro. May fireworks display kita.
1: Yes po. So, igwa pong fireworks sa arog man kang nangyari po sa upland at sa isla.
0: Ayun po.
1: Igwa pong fireworks, siguro po after makatara, mag-message si Mayor.
0: Mm-hmm.
1: After po message ni Mayor.
0: Mga fireworks na kita.
1: Opo. Bali, so, recognition po, may batch po ito. Mm-hmm. Mga 5 batches. Tapos, yung mga nanggarana po kang sa dance and new songs kang In the Christmas Showdown.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, so Drag Race po, manananggara naman po kang December, ipapa, mapahiling man po sina. Tapos, yung mga mucha ng mga festival kang iba-iba pong barangay.
0: Kasarabay.
1: Opo, na isabay po ito. So, mga festival events po ka mga barangay puon po kang July 2025 hanggang po sungon yan sa San Antonio yata so pinaka-latest.
0: Ayun.
1: Yung po ito, may 16 po na mucha ng iba-iba pong barangay na isasabay po sa program.
0: Mm-hmm.
1: Then after that po, may diit man pong masarabay man po sa pagsayaw.
0: Mm-hmm.
1: Hindi po sa song na maligayang pagdating. So,
0: okay.
1: With the Tobacco Rising Dancers and the VMO Dancers, nayaon man po, mairiba po. So, city officials, department heads, and so iba pong staff sa mayor's office.
0: Okay.
1: Then, after that po, ma-festival message si mayor. Then, after kang message ni mayor, yun na po sa so fireworks display.
0: Okay. Pagkatapos kang fireworks display, may konserto na, Ma'am Ami.
1: Pagkatapos po kang fireworks display, yun na po sa so concert proper.
0: Okay.
1: Na with
0: Tutapi. O, naputol.
1: Front, ano ninda. Tapos, Tutapi po ang ma-perform sa Tuya.
0: Uh-huh.
1: Na local artist naman po. Pero, naging national na po siya.
0: Suminikat na baga siya. Sikat na siya,
1: suminikat
0: Tabi. Ayun, no, okay. Apo. Pero sinda lang pero ang national, ano? Ma'am Ami? May local band pa kita? Kasi may kukonsider ta na ang Tutapi as national. May local pa prior kan pag, kunyan, pag, salang
1: may mga Tutapi. Special performance man po digdi.
0: Okay.
1: M-Boy, sunag-champion man po sa Indak.
0: Mm-hmm.
1: Martina Diva, sunag-grand champion man po. Tapos po, Drag Race Tabaco, 2025 winners, Mr. Alexis, yan.
0: Ayun.
1: Tapos Tutapi na po. Kasabi po kay ni Sir Eda, ikaw man po exhibition game sa BUTC.
0: Sarabay-sabay talaga di.
1: WB and Sofia versus Team Tabaco.
0: Sabay-sabay. Pa-boxing palan nga ni mamami. Kung palan talaga, may pa-boxing nga ni palan ka mo. Ano, pinagsarabay.
1: Mga green activities po iyan na inayaan ni Mayor na daing magkaigwangon niya. Dako lang pong green activities.
0: Pati so, nabay pa ni Sud Ma.
1: Na-feature mo.
0: Magayon itong event. Magayon itong event. Iyo.
1: Sa ABS-CBN.
0: Ang sunod, manan ko niya.
1: Baka po inig si Bidan, ma'am po.
0: Makasabay pa gayon ang si Bidan kasi

0: tingnan mo ang exhibition, taunan kaya yan, kasabay yan sa tourism promotion kan LGU.
1: Yes po,
0: eh.
1: Dahil na talaga po ang mahalian.
0: Dahil pwedeng halion yun, ito, magayon iyan tabi, Ma'am Ami. So, anday lang mo niyan sa sentro, budol pait. Sa exhibition po,
1: kinag-apos. Iyo. Sige. Oh. Ano pa po tabi, Sir Ed?
0: Dahil lang digdi sa sentro, so budol pait.
1: Oho, taday pwede didi ang budol pait. Kaya on si Manny mo.
0: Makikibudol pait ko tako eh. Sa Aplan, may budol pait. Sa Isla Can San Miguel, may pabudol pait ka mo. Digdi lang sa sentro, anday.
1: Iyo po, inali na po. Kaya una naman si Manny mo.
0: Adi, makikaw na lang kami ni Gilid. Tada kulon, magadyan ang kaunan sa gilid-gilid.
1: Eh, pag-gilid
0: mo. Oho, dakulon, magadyan, Ma'am Aming, kaunan ka mong pinabugtak sa gilid-gilid, Ma'am Aming. Pwede na dyan kayo.
1: Pwede na po dito si Manny Mox. Ay, actually po, pag-invite po kami ni Manny Mox. Diyan na pong banggi, dito po kami sa Food Plaza.
0: Ay, si Manny Mox.
1: Diyan na po malibre sa...
0: Ay, matindi talaga si Pade. Siya po ang taya. Ayun talagang matindi ngayon kay Pade. Anyways, Ma'am Ami. Ay,
1: sorry, hayaan pa rin ako sa naka-airpod.
0: Oh, Ma'am Ami. Ma'am Ami, invitation mo na lang po tama alas 9 na. Sa Gabos po na gustong makisumaro sa Kaugmahan, sa Tabak Festival. And on June 24, ang aram ko, holiday po yan tabi, Ma'am Ami.
1: Ay, yes po. June 24 po, holiday po ang hindi sa tabako. Enot na enot po. Happy Tabak Festival 2026 po sa Gabo. Ed, may nag-abot na da po sa San Roque na.
0: May nainot na?
1: Ano, apat na po. Po. Kaya naging nagsaglit po duman si Mayor.
0: Oho. Ay, nagpa-share naman iyo. Ay, di makahal pa pala na ko sa kunyan?
1: Ma-press
0: ko po ta, Sinda. Oho. Di sige, try ta. Okay, sige. Dahil pa nagpupuon. Nag-abot na duman si Mayor eh. Sige, Ma'am Ami, imbitaran mo na lang po sa Gabos.
1: Ang Gabos ng mga taga-tabak to, o mga tabakenyos po na makisumaro po sa event na po ngunyan.
0: Mm-hmm.
1: Ini po ang last day kang ano kang Tabak Festival
0: events.
1: Celebration.
0: Okay.
1: Pero po adigdi po sa plaza hanggan pa po sa kapiestahan.
0: Okay.
1: Sa 24 po iba po kitang baraylihan sa plaza. May DJ po tapos may full band po.
0: Ayun, sige, maabangan tayan.
1: Again po, Sir Ed, good morning po sa Gabos.
0: Sige, si Ma'am Ami, ang City Administrator Kansyonal. Thank you so much, sabi Ma'am Ami. Pait na kita, mapaaram naman ngunit ako mga katindugon ta kakapuso na kita nin oras. Sigo apaki mga commercial league day. Si Sajan sa technical department, sabaga minsahin nito. At yan na lang nauntos, so iba pa pong detali, manungod sa community college, ano? Takapos kita nin oras. Salamat, masunod po, talubo tabako. Ako ini si Edward Dayos po lamang, ansa ko yung angog, minalagatak di sa mikropono bilang pagsaludo sa sendo. Hindi po yan sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na!
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Sarge! Gusha na! Uwi, sir! Excited na nga ako mag-report kay Mrs. Kapat, no retreat, no surrender din na!
4: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vibex Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
5: Honey, I'm home. Reporting for duty.
6: O sige nga, attention!
4: Vibex Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Vibex Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminology, BS BA, BS OA, BE Ed, BS Ed, AB English, AB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better education.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Alubo, tabako, kauswagan, karahayan, asin pag-asenso nin buhay, dangan kabuhayan.
3: Hadun kay do kan All for Christ Ministry. Tikila sa One Radio 91.3 News FM.

Well, good Monday morning at bago ang lahat ay batiin muna natin ang mga magigiting na mga tatay na naka-tune in and happy Father's Day po. At nagpapasalamat kami sa lahat ng inyong pagpapagal and sana ay patuloy po kayong patnubayan ng may kapal. Ako, super naiinitan po ba kayo ngayong morning na ito? Well, yan ay ayon sa PAGASA, posible daw na makaranas tayo ng dry season. At ito yung limang probinsya sa Bicol pagsapit ng Nobyembre. Ayon sa PAGASA, kabilang ang mga probinsya ng Albay, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate at Sorsogon, sa may 47 na lugar sa bansa ang inaasahang makakaranas ng nasabing kondisyon. Ito na nga yung sinasabing extreme El Nino, ano? And samantala, ayon pa rin sa PAGASA, itong dry condition na ito ay tumutukoy sa 21% hanggang 60%. Na kakulangan sa karaniwang dami ng ulan sa ilang lugar sa loob ng dalawang magkasunod na buwan. And inaasahang makakaranas naman ng dry spell ang Camarines Sur na nangangahulugang mahigit 60% ang pagbaba sa normal na dami ng ulan sa loob din ng dalawang buwan. Kaya, so inaabisuhan tayo syempre no, maghanda ano, maghanda sa paparating actually na experience na nga rin natin eh no. Ayan, and happy listening din syempre sa ating mga kaibigan na maaga pa ay naka-tune in na. Batiin ko lamang din ano ang isang listener and airwave friend natin na na-meet po namin na kahapon. Walang iba kung hindi si Ma'am Jolita. Hi Ma'am Jolita and happy listening. Palagi ando po siyang nagdadangog ano, dito po sa One Radio and sa Talubo Tabaco. And hello din sa kanyang daughter na si Ma'am Malu. Kamusta na kayo? Alam ko eh nasa nyo na rin po ka na ay pagpalain kayo ng Lord ano? Sabi ni Christian Macenas, congratulations. At sabi ni Joni Calieja, good morning po sa Gabos. As in sa imo, Ma'am Sel, advance happy fiesta. Diyan daw po sa May Tabaco City. And happy Father's Day sa Gabos na Father. Salamat po sa inyo. Oo naman. Sabi ni Estrella Besmonte Arcos, good morning, Ma'am Cecil. And Pirming, nagdarangog digdi sa Purok Tres sa San Lorenzo.

At salamat po. And try din natin, sikapin nating makapasa kung may time. Para malaman kung ano ba ito, no, dito sa Albay, no? Itong ina condition pagsapit ng Nobyembre ng taong 2026. And of course, paano tayo maghahanda dito sa dry spell na ito? Hello kay Geraldine Candel Cid. And sabi niya, good morning po, Ma'am Cecil. Good morning!

0: mo bang makamit ang iyong pangarap?
1: Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
2: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
3: Ako, nahiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
0: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang

0: Lubo IELTS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap ng mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, D1 Radio sa programang Talubo Tabako. Kasama ang ating mga magagaling na IELTS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
1: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
0: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295, 0962-409-3467, 0928-646-4295.
2: Naku, salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th, sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS, Talubo Tabako.

Trabaho ba ang hanap mo? Day ka mawaranin pag-asa? Panion na ang latest job listings. Digdi sa Tabaco Albay and beyond. Trabaho alert!

Okay, sa mga nagnanais pa rin po na mag-enroll sa ating Talubo IELTS, nako, nasimulan natin ano last Wednesday. And maaari pa pong humabol, mag-text namang po kayo sa 0962-409-3467 kung may mga kahaputan kayo. O di kaya ay maaari din po na mag comment sa comment section ng ating FB live stream.

Ini naman tabi, ano, ang halis sa peso office ng TV. Ang desk ko, initabi yung mga hirings nila. At ang deployment nito ay sa TV Albay. Naghahanap ng first aider, service driver, civil foreman, steel man, mechanical foreman, mason, carpenter, pipe fitter, and welder. So if you are interested, ay maaari po kayong mag-apply. Initabi yung kanilang email address, no? Pwede po kayong mag-email sa joanna.desco. jcanada@desco.ph. Ulitin ko po, jcanada@desco.ph. And pwede din kayong mag-message sa kanila. So 0947-819-2565. Ulitin ko po, 0947-819-2565. At initabi ang Desco. Peso TV ang nag-post po nito. So try nyo lamang kung open pa, no? So, nako, wala namang mawawala kung tayo ay magta-try. Try and try until you succeed. Diba? Yun. Okay. Dali lamang, ha?

Okay, sabi ni Isabella Vasquez, shout out naman po. Tabi digdi sa Urpaw, mga tao na uruol daw, nasa na, naghahangad, kidilata. naghahagad kidilata. Mga bakwit digdi sa, okay, hello. Happy, happy listening. Ano, nadyan pala po, papala po kayo, ano, sa evacuation centers dyan. And sabi daiman pong source of income ang mga bakwit digdi. Bako iyan sa pagdadamot tabi kung hindi garo sobra na mana na everyday na lang may mahagad. Okay, yan ano. So yun na ang sentimiento ni Isabella Vasquez. So sa mga kinauukulan din, syempre naman alam natin ano yung mga nasa evacuation centers ay nangangailangan talaga sila kasi pinailis sila no doon sa place nung kanilang livelihood. So yon, makarating man lamang ano, kailangan pa rin siya, of course nitong mga evacuees no na ito from the Mayon eruption, kailangan pa rin nila ng tulong. At sa mga nagnanais din po na magbigay ng tabang sa satuyang mga bakwit, sabihin nyo lamang sa amin at ipo-forward po namin ano, sa mga maaaring tumanggap no, nung donation. So no, 0962-409-3467 po. And kay Isaias ano, doon sa kanyang na-share na concern. Kasi o nga rin naman ano, lahat tayo sa panahon ngayon din ng krisis, syempre nangailangan ano. So sana doon sa mga may busilak ang puso. At kung kayo naman ngayon ay nakakaangat, ay maganda na tumulong burin tayo, no? So hello din kay Romnick Bilao, sabi niya good morning Ma'am Cecil and

0: At tama-tama, nasa linya na po ang ating broadcast partner, si Sir Sosimo Buenconsejo. Pagkatapos po ng break.
1: One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolan.
2: Impormasyon manunungod sa mga trabaho, asin pag-iempleyo. Haniyo na. Palubo Peso. In partnership with the Public Employment Service offices here in the 1st District of Albay and in the Bicol region. Palubo Peso.
0: Okay, at tulad po nung nabanggit natin, nasa linya na po si Sir Sosimo Buenconsejo. Good morning, Sir Simo. Kamusta po? And thank you, sir, ano, sa pag-adjust ng ating interview time with Peso. Kamusta po kayo, sir?
3: yes, ma'am. Good morning po, ma'am Cecil. Sir Manny, sagabot po na ginanyo po sa One Radio. Good morning po, sagabot po.
0: Okay, kasama natin si DJ Chloe, di ba? Si Kuya Manny ay may inaasikaso po. Okay, sige po. So, okay, sir... Oh, kamusta po? At ano po ba ang ating ma-share, no, na mga job openings sa ating mga tagapakinig?
3: Yes, ma'am, kang naka last week po, kang nakaagi pong June 16, nagkaiga po kita kay local recruitment activities, ma'am, po sa Taraga, kan ini pong Epson na company. Then, may nakapa po duman na nata 49. Mm-hmm. Then, June 17, digdi po sa LGU Tabaco City, sa ano po kan sa office na may nakuha po kitang 335 applicants. At 331, sorry ah. Then sa June 18 naman po sa Ligao, may nakuha man po naman na 55. Kagabusan po kang gabos is nasa 435. Out of 435, nagkandak po ang team medical team kang Epson, hindi po sa Piplor Multipurpose Hall, City Hall, Tabaco City, last Friday and Saturday.
0: Okay.
3: Out of 435, 401 po ang nag-undergo ng medical examination po.
0: Wow! Nako, that's good news. Ano, sir? Oo, magandang balita naman. Okay. And,
3: ngunyan po nga, nakaulay ko po sa itar kang Epson. So, dahil nga po sa volume kanapikan, almost po ang senda po naman na area kan sa orientation is more than 100 lang na
0: accommodate
3: applicant sa mga alaw dumasayang during orientation na training before can work in the so it's three batches po ini, siguro okay. Po daw ang first batch is third week of July, second week of July.
0: Mm-mm.
3: Then second batch third week of July and fourth batch fourth week of July.
0: Okay.
3: Then yung EI man po, EI Corporation, digdi po sa Daraga po, may nakuha pong halos 18 man po. Then, Tabaco, 18 man po ang nakuha. Then sa Daraga, 20, tata po yun, 28. Ngunyan po, pika-progress na po kita mga documents na dapat po before sila mag-undergo medical, na-complete na po sa inyong mga requirements para po hindi dumanas ng mga skilled worker po.
0: Okay. Ngayon, sir, yung sa EEI, tanong ko lamang, ito yung bibigyan pa sila ng NC2, no, while training, di ba po?
3: Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yung mga aplikante pa pong wara pang NC2.
0: Ganda, no?
3: Tatabangan sila kang kumpanya. Kaya agi sa training, winalawas po ini, din para makuha po nindangin ito. Ang take advantage lang ini, madam, dahil iba po ini mga workers ninda na nadidipo ninda na magtrabaho sa may Korea, may sa Japan.
0: Wow, overseas. Pero yung iba... Go ahead, sir. Sorry.
3: Kasi dakula po ini yung kumpanya, ma.
0: Ang ganda, no? Oo. Wala po bang opportunity digdi sa Tabaco or dito sa may Albay area, sir? Itong EEI na ini?
3: Ma'am, ang EEI, naka-base paano po sa NCR. Nakadako po sila mga project. Dumang pa mga project mo.
0: Okay. Okay, sige pa.
3: Then, ay na po nga ni po sa Provincial Director ng Test, dati, ma'am, dahil nga ni po ang pig-offer na court ang PESDA Prop, ano, PESDA Provincial Day Center either Ginabatan and Malilipot. Ito po mga electrical, weather, plumbing, telepating, masonry. Iyon man po ang biguhang kumpanyang ini. Kasi sabi ko ni Kimam, dapat po makipagmuha ka na kayo ni. Dahil na kung lang ang opportunity sa PESDA, itong mga pingantin ng trainees after graduation, ikaw ka mag-deploy na kumpanya.
0: Oo nga. Ngayon, sir, itong mga test the trainings ano dito sa Malilipot, sabi nyo electrical wiring,
3: opo. May building wire, mayroon pong electrical installation maintenance, ito ismaw, itong welding, may plumbing, masonry and tile fitting. Parehas naman po ang duman sa provincial training center kang Ginabatan po.
0: Ngayon, sir, may allowance po ba to? Ito po ba yung training for work? Tama?
3: Yes, ma'am.
0: TWSP? Go ahead, sir.
3: Pag tinawag kong training for work program, TWSP, or STIP, Standard Training for Employment Program, may allowance po yan dahil pang pundukan, hali po sa PESDA National.
0: So magkano, sir, yung allowance every day? Tsaka ilang hours?
3: May allowance po na 160 per day po.
0: 160 per day. And ilang days ang training nitong
3: Depende ma'am sa duration ng course po.
0: So ining ano nga ba, electrical wiring and building installation?
3: Tama. Opo, yes ma'am.
0: Tama ba? Tama ba yung
3: Opo, ma'am. Yes, electrical installation maintenance dito po.
0: Electrical installation maintenance. Oo. Maintenance NC2. Okay, sige po. At ito ay available sa TESDA sa Malilipot.
3: Sa TESDA Provincial Training Center po. Actually naman ma'am, mas pong may slot po ng mga natistest po at po nag-inform na ako so internship ng PTC para makulit ma'am police na ako so willing na mag-attend.
0: Opo. Ngayon sir, meron po ba kayong NC2 for driving?
3: Actually ma'am, yung driving po, dahil na po kami nag-upil kaya na driving. Actually ma'am, may driving po, ito po ang TESDA Provincial Training Center, Basud, Malilipot po.
0: Sa Basud, Malilipot. Same TESDA school or TESDA campus?
3: Same ma'am, TESDA school.
0: TESDA school, ito, same po nitong electrical installation maintenance?
3: Opo, yun ma'am ng TESDA Provincial Training Center sa Basud po, Malilipot. Malilipot, albay po.
0: Basud, Malilipot, oo. Opo. Okay. Sige. Ito po ba yung ano, papasok ka pa ng, so from the National Road, papasok ka dyan sa may school?
3: Yes, tama? Ma'am. Yes, ma'am. Premiero pong ispilahan sa Malilipot, maton to right ka. And then, again po itong yung BGMP. Then, sa inutan na po kita kiliin.
0: Ano nga yung name ng school, sir? Diyan sa may... Ano nga yung name ng school? Sakaling merong gustong magpunta doon at mag-take nitong NC2 na ini?
3: Yes, ma'am. Yung TESDA po, Provincial Training Center, TESDA, Basud, Malilipot, Albay po.
0: Okay. So, nag-offer din sila ng driving NC2.
3: Opo, may driving po naman, ma'am.
0: And ito rin, TWSP, sir? Ito.
3: Depende, ma'am. Depende, ma'am. Depende po yan, ma'am. Kasi may nagluluwat pong TWSP. Iguan po nag-alag na ISNA, itong STEP, Standard Training Employment Program.
0: So, ano po itong STEP, sir?
3: STEP yung Standard Training Employment Program. Ito pong STEP.
0: So, itong STEP, meron ding allowance.
3: Mayroon din po ma'am, mayroon din po yan.
0: Magkano po yung allowance kung ikaw ipapasok dito sa step 3?
3: Parehas po, 160 ma'am po per day.
0: 160 per day. Okay. Nako, maganda. Salamat po. Ano, dun sa, nako, napakahalagang mga information kasi ang dami ring magagaling. Actually, magagaling ang mga skilled workers natin digdi sa tabako. Ano, sir? Kaya
3: yes,
0: lang
3: ma'am,
0: minsan wala pang NC2. No? Siguro maganda i-explain nyo nga, Sir Simo, gaano kahalaga na ikaw ay may NC2 kahit gaano ka ka-skilled na worker. Go,
3: opo,
0: sir.
3: Dakula, yes, ma'am, dakula ang pong advantage kung igwa kang NC2 dahil nga may po kung malog kang trabaho sa gobyerno, Eric Pujahad, and depende po sa imong skill, kay buwan po ibang ang ito. Sharing man po, kung matrabaho ka sa darang-kulang kumpanya, may required talaga po na dapat igwak ang NCTO. And yun, mga gamit mo po yan kung ikaw po ma-abroad.
0: Yun, magagamit mo kung ikaw ay mag-abroad. Ano? Okay, sige. Meron pa po kayong gustong i-share na mga programs ng Peso Office ng Tabako, as in ng Tabako Livelihood Skills Training Center?
3: Oo, actually ma'am, yung speech namin pa nag-start na po kang... Katanag po si speech? Ha? Yes ma'am, last June 15 po, nag-start na po itong special program for employment of students. Hindi po sa LGU ng Tabako. Ikaw po kitang beneficiary ng 57 po. 57 po ang beneficiary. Hali po ini sa mga solo parent na... talaga pong deserving student.
0: Wow.
3: Then ito pong halimbang po ito talaga sa mga talagang pig-apunta pang indigent family po.
0: Galing. Oo. And kailan ba ang next local recruitment, sir, na maaasahan natin? Siyempre, para sa mga job seekers.
3: Opo. Yes, ma'am. Yung Economy Electronic Philippine Corporation, supposed to be mo niya na po itong June 25, kaya lang po nahiling niya sa post ko, ay sir, baka po by next month lang po ako makandak ng local recruitment activity dahil takulong sa nakuha ang episode.
0: Iba talaga.
3: Oh, baka daw dito na lang mapanya. Kaya by next month lang daw po manitipo sa economy yan.
0: Okay, syempre kami po ay patuloy na maghihintay, ano? And patuloy na mag-aantabay dito sa mga job openings na ini. Okay sir, gusto niyo po na imbitahin natin mga tagapakinig na mag-visit sa Peso Office of Tabako and of course sa Tabako Livelihood Skills Training Center sa Pawa, Tabako City. Go ahead sir.
3: Okay, yung mga taga-Peso District po na willing po magtrabaho, mag-abang lang po sa Facebook ng Peso Office Tabako dahil po ano man na information na regarding duma sa employment, pinupost niyo po yun at the same time po pinapanawas niyo sa registration. Thank you very much so ma'am CZ. Announcement po kayo ng episode. Talaga pong, kumbaga talaga pong sinugod kita kan mga plato.
0: Sinugod? Talaga sinugod, sir?
3: Imagine ma'am, nag-phone po yung interview from 8 o'clock. Nagtapos po kami 8:30 ang banggi.
0: Ah, talaga?
3: Po, nagpailo na lang kami dumaan sa canopy para man po sa mga banggi na nag-arabot na. Dahil nga na po ang studio kumanagi one day. Kaya sabi ko sa pinakaigangit, sabi mag-cut off. Hanggat din naubos ng aplikant. So, maraming matalag sa mga kusumangit na po.
0: Naku, go sir. Mabuhay kayo. Hawak mo ang beat.
3: Thank you po, ma'am.
0: Thank you, sir. And God bless you always.
3: Okay, thank you very much, ma'am.
0: Sir Sosimo Benconsejo, ang ating butihing Peso Tabako Manager.

Okay, napagandang opportunity po ano itong Training for Work program or TWSP ng TESDA for electrical installation maintenance. Kasi usually no, sa loob ng depende kung ilan pong days itong training na ito, may 160 per day po kayo. So pwede na yan, pamasahe at snacks, ano papunta. Kung sakaling wala pa po kayong NC2, kayo naghahanap ng work, napakagandang opportunity. So punta lamang po kayo tabi sa TESDA Basud sa may Malilipot. And kung naghahanap din kayo ng dagdag na skills, ano, driving is a very good skill na matutunan. So nag-offer din po sila ng driving NC2. Ini naman sa STEP program, ano, ng TESDA pa rin. Mayroong 160 per day na allowance. So, di ba, saan ka pa? Matututo ka na? May pang pamasahe ka pa? At nako, di ba, pwede ka pang makaipon? Habang ikaw ay naghahanap ng work. So, punta na po tayo ano, sa TESDA Basud Malilipot para sa kanilang Training for Work program. Training for Work Skills sa program nila, 160 per day, Electrical Installation Maintenance, NC2. And meron din po sa TESDA Basud Malilipot ang Driving NC2. Duma naman po tabi sa ating Tabaco Livelihood and Skills Training Center, meron silang Bread and Pastry Production, NC2. Okay, so ready na kayo sa ating quiz for the day. Bagong lahat ay batiin muna natin si Eugenio Beren at sabi niya shout out po sa mga parahabal-habal sa Ermita Kanbinitayan Malilipot na nakatutok po sa programa mo. Salamat Kuya Eugenio at mabuhay ang mga parahabal-habal.

Okay. So, kung nakinig kayo sa ating interview with Sir Simo, no? Ito po, sabihin na nyo po, sagutin nyo ang tanong na ito. Saan po matatagpuan itong mga trainings na ito for skilled workers, TWSP on electrical installation, maintenance. Meron pong 160 per day, ano, na ibibigay, no, ining TESDA school na ini. Yung STEP program nila, 160 per day din, driving and

0: C2. So, ano pong test the school at saan ito matatagpuan, ano? Ang nag-offer ng TWSP on electrical installation maintenance with 160 per day during the training at yung STEP program nila na 160 per day din para sa driving NC2. So, anong TESDA school ito matatagpuan at sa IN? So, again, ano? Anong TESDA school ito matatagpuan at sa IN? At habang inintay natin ang inyong mga kasagutan, ay dadako na tayo sa ating Talubos Story for the Day, ihatid ni Pastor Mar.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubos Story for the Day with Pastor Mar.
2: Isang gabi, si Lord Radstock, isang magaling na sundalo, ay nagsalita sa Woolwich sa isang pagtitipon. Pagkatapos magsalita ay nagmamadali siyang umalis pagkat alam niya na aalis na ang tren na kanyang sasakyan. Tamang-tama lamang ang kanyang pagdating sa himpilan ng tren dahil pagdating niya ay sumisilbato na at sumesenyas ang gwardya na nagpapahiwatig na papaalis na nga ang tren. Subalit isang batang-batang opisyal sa army ang nagmamadaling humabol at sumabay sa kanyang pagsakay sa tren upang kahit sa ilang sandali ay makausap si Lord Radstock. At agad itong nagsalita, "Napakalayo po ng aking pinanggalingan, kaya ako ay natagalan. Subalit nais ko pong makahingi ng tulong sa inyo. Paano po kaya makakapamuhay ang isang tao ng tuwid?" Samantala ng mga sandaling iyon ay halos pinaiinit na lamang ang motor ng tren at ito nga ay tatakbo na. Ang ginawa ni Radstock ay dali-dali niyang kinuha ang isang lapis, inilagay sa kanyang palad at tinanong ang batang opisyal, "Sa tingin mo ba ay may itatayo ko ang lapis na ito?" "Hindi po," ang mabilis na tugon ng opisyal. At hinawakan ni Lord Radstock ang lapis at ito ay itinayo. "Eh hinawakan po ninyo ang lapis, kaya naitayo ninyo ito ng tuwid," ang wikang muli ng opisyal. "Oo," ang mabilis na sagot ni Radstock. "At ang iyong buhay ay tulad ng lapis na ito, walang kakayahan, subalit si Kristo ang kamay na maaaring humawak dito at ito ay maitatayo ng tuwid." At pagkatapos ay naramdaman na nila na papalis na ang tren, kaya't mabilis na bumaba ang opisyal. Malayo-layo na ang tren ay nakikita pa rin ang opisyal ang kamay ni Lord Radstock na hawak ang itinayong tuwid na lapis. Makalipas ang 25 taon, muling nakita ng opisyal si Lord Radstock sa India. Masaya niyang ibinalita na simula ng kanyang makausap sa tren si Lord Radstock ay itinalaga na niya ang kanyang buhay sa Diyos at nakita niya ang katapatan ni Kristo na iningatan ang kanyang buhay at dahil sa kanyang biyaya ay nakapamuhay siya ng matuwid. Ang maikling kwento pong ito ay nagpapaalala sa atin na kung ipagkakatiwala nga natin sa Diyos ang ating buhay, siya ang mag-iingat sa atin at sa kanyang biyaya ay makakapamuhay tayo ng matuwid sa kanyang harapan. Well, ikaw man kaibigan, kapag iyong inilagay ang iyong buhay sa kamay ng Panginoon, makakaasa ka na papatnubayan ka niya at aalalayan sa iyong buhay at tutulungan ka nga niya upang makapamuhay ng matuwid sa kanyang harapan. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, lumalapit po kami at nagpapakumbaba. Kinikilala po namin na ikaw nga ang aming Diyos na tapat at makapangyarihan. Kagaya po ng opisyal sa kwento, nais din naming ipagkatiwala sa iyong mga kamay ang aming buhay upang kami ay makapamuhay ng maayos at matuwid sa iyong harapan. Panginoon, gabayan mo po kami at ingatan sa bawat araw. Tulungan mo po kami na makapamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po sa iyong biyaya at sa iyong katapatan. Ito pong aming dalangin ang may pagtitiwala. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Okay, ready na po kayo para malaman kung sino ang nanalo sa ating Talubok Quiz ngayong morning na ito. Okay, so ang nanalo po ay si Kuya Ramon Buban Bellarmino, at tama ang sagot niya sa TESDA sa Basud, Malilipot, ano, yung TESDA Provincial Office. So maraming salamat sa pag-join nyo rin. Salamat kay Karen Board sa Poblete, kay Roslyn Cobilia, kay Ricky Akende, kay Alma Hioson Boralo, at kay Lilibeth Banton Boral. So tomorrow po, ano, Kuya Ramon, ay maaari mo nang kunin ang inyong gift certificate. Nakapanayan po natin na ngayong morning na ito si Sir Sosimo Buenconsejo, ang ating butihing Peso Tabaco Manager. And salamat kay DJ Chloe na siyang nag-assist sa atin, ano, sa technical. At na-miss din natin si Kuya Manny. Ako si Cecil Amog, at muling nagsasabing may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo Tabaco, see you tomorrow. Bye!

0: 1.3 One Radio.
1: Ang umaga, maga, Bicolandia. Ang angin di tindugon, di tindugon na. Tinig kayo, kay Osto, tiwan video, tindugon na. Kayo kinuko talaga, inko na tayo.
2: Nalindog. Yo, main event! Ngunoy pa ka na mula ng balang kalupa. Hey, Osa! Simula na! Ilog! Timak!

0: na Lunes. Dapat ang tindog na ano da? Dapat pala na Lunes mga katindugon. Sa baing talaga naman.
1: Tindugon na.
0: Tindugon na. Tindugon ka na.
1: Tindugon.
0: Tapos manama po. Tindugon na tabi. Di mga right. Yaw na naman po ang Godoy, Godoy, Godoy. Godoy. Ayan. Talaga naman nagpapaklut.
1: Wow.
0: Patindugan na pandapan. Sila madala. Ay manok ni ma.
2: Wow.
0: May lang na naman sa barangay sa
2: Lay. Na! Barang-barang sa Lay.
0: Ay na! Wow. Naman na barangay daw tabi, nagto manok ni on. Monkey sarong bilog na manok.
3: Kayo ang Lay!
0: Basta yaon dyan sa barangay mo, dalaga na.
3: Wow, congratulations!
0: Dakop mo, mata na ang gana, kisarong no.
2: Wow!
0: Manok ni Osa. Ano na, kaya aba programang ini daily ha, ta uro al da bibitor digdi. Emyo video. Congrats ang tabi. Ana ka. Gana baga kansarong al daw mga kansarong bila. Sabi ko sa Indui. Sarong bila indugon.
1: Oh.
0: Ang ginaya Matyal ni John Mark Bote.
1: Oh.
0: Kang Fatima Tabako si ang sa bring me gon digasa gasa baga buda suog-og mo para sa mga ini kang ano ka taga barangay Bako City na hatod tabi hayang buo ni Mr. Ja kang bomb generator service pumang generator mo wag narito na generator repair maaasahan sa Jer and troubleshooting inan ang yun ng generator ng Denyo Isuzu Cummins Yangdong Promate and Rator din kami ng portable gasoline at diesel stores kung nayon ang malalaking generator for sale mag-it sa Bombita Generator Repair Services o Mr. Ta sa Bombita Care Services ang ay matati kamarinisur o mahihin ang inyong generator sa Zotima Tabay at kung ang inyong mga generator sa 0940946 40 hanapin lang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Repairs owned and managed by Bombita. Marami mat once again kay Jack ng Bombita Service. Sa mga mapaayos tabi kan sa inda mga ano, Mator. Maasahan talaga namang maurag ang mga tikmang.

0: Kita and of course generator repair services. Ano kang dakulo ng mga nagdaralay, Fatim? Dadigasa, buda mga pang bato-bato. Oh, ang ako mga bato-bato na ini. Ang nakaaram sira, tabi. Yun, congratulations sa kitabi dyan. Sige, sige. Yan, tayguan na kitang Jesko. Kaaga, mga katika. Naka-live kita mo. Diyo. Oh, mga babati, lalo na sa mga nagba-birthdays today. Hap sa stop ni Osang. Hey, Jo. Ayan. And syempre, bation, si Nipas, Manay Elena, kasu, ano ba ga, kasuod ma, naglagan sa barangay, abako ha, ng mga katindugon sa barangay, basud malilipas. Tapos, birthday, 6-year-old born na Elena, Nipang barangay, kud malilipot, alin. Kaaram ini si Manay Elena Nipa kay Kasua na ako mismang ma-deliver manok sa i-party. Kigigo naman ini si Maog Madma Tanasta. Artista. Feeling ko naman. Feeling ko artista. Ay, si Manay Elena Nipas palantabi. Kamro basod malilipot albay. Oguni One Radio. Nag-iniyot. Tapos, minsan na jo, kaya ang igip, sige, sa katang. Madadog na kayo ni ang islo, kuro al daw. Sugo nang ka, makakataning niya. Kaya man, huwag maon kasood mo si Manila, pakahiling kang artis mo tabi nagdayo, ha? Ako mismo nag-deliver.
1: Ang galing na. Paglaki ko, gusto kong maging katulad.
0: Ibang karong tawa, no? Kagang very genuine. Ika pang yung manok niyo, usam ko. Kaya huwag makais. Ni Manay Ilasood ma. Abangan po. Ko tabi iyan hapon ta nag-i-edit pa ako ikaw mo i-follow nindo sa Rosa Buda sa Osang Bores duwaman ko ang saro Facebook account Sores susaro man tabi Rosana Ores fake ko an face may tra ko Buda ikaw personal account ha manay mo tabi adyan ta ipo tabi so vlog ta about sa pag-ilingan ta kasuod ma pakahiling sa kuya ni Manay Elena o tigkurogos mo siya kasuod ma. Ako mismo nag-cancel na manok ni Ona. Kaya dahil Elena, sabihan sa kuyang birthday song pa. Sa Gabusman, nag-celebrate sa inang mga ode. Happy birthday!

0: Your people of the barangay na ang mga radio ninyo makinig ng radio 1.3 maro hindi kayo alo pag hindi papaga ang mga radio
1: sa lahat kunin na yol ang one song x man of radio big shomai yan bolas ang flavor arong chicken be Japanese natarago rin na so one song x man mga shomai na masiram as namis pinasiram pa gamit ang inasang one song x man of magoko ang nagkapit near Carlos or Centeri ang bayon sa San Roque tabagata mo kan masira osang kaya so one song food manufacturing sa diri ni Chef Jinky Bragais professional teacher Gilberto Conde.
2: Sa mga riyaon dyan, salamat tabi. Nga, spa ang Cho Dim Sum. Green. 33. Kataning lang yan kang manok ni Osa. Basod. Sang sa branch. Manok Rocky Branch yaon ba? One Sum Food Products Manufacturing. Programang po sa Indo kang Zap Donut. Sa gabi, yes, kang manok ni Osa. Zap Donuts.
3: Walang maisip na pamerienda. Pampasalubong? Yaonuts. Zap Perfect Pambiyan. Zap Donuts. Barato na. Ang mababaka mga branches. Kan Manok Chicken House.
2: Pampangriga, no? Panghanda. Pandagon. Balon ni Nini. Balon ni Nono. Tabi, mababaka. Sa mga brand. Ang manok ni Zap Donuts kita. 3. 10 Trust.

0: sabi manay o oh, diyan ni o oh, na si Erickson o oh, sabi yung pag nag-apon naka nakatugdo na tabi ang mga on oh, by the way pala mga mangwan operation gun nag invite ng Jets feeds no invited ta sa principal wine racing seminar libre sustainable livestock kaagalaga na boy mahilig ka ba boy tagatabi kan pa seminar fight di ha dagdagan ang mga kaaraman or kung diya na gusto kino kaya ano alak na choki origa kibi pwede ka madigdi mag attend kaga magayunan para po sa inyo join and share together brought to you by this corporation isa pa magbababo ang activities tabi ay niya taraminin mo mabak mag ano origan dapat may tabag yarog no nahanap buhay Municipal Wiring Seminar sa Livestock and Animal Management kagalaga naman. Uy, may guest speaker po ini John Ben si Technical Veterinarian. Pa! Kain talaga sa Indo. May guest speaker John Ben Lee sa June 25 po ini hanggang anin hapon San Roque Tabay 1 PM po ini at San Roque Cobaco City sa June 25 kay ni oni Hagnar, free consultation, free snack ni Osang, manok ni Osang, away yan. So, yan ha, sa mga gusto tabi mag, yan ang pampang, libre, free snacks and giveaway, mang feeds, pampambahog, brought to you by Mang Butors Corporation. So, tabi o naarog kay ni na libre po sa Indogabos ha, naarog kay ni pa seminar, ano? Ating dugon ang programang sa Indo kang Wyvern. Standby tabi Erickson ay salak.
1: Looking for the prey in Tabaco City? Stay with us on Nahao Haven. You're up for family vacation, getaways, or a cape. Experience relaxation, a beautifully built, cozy, and spacious home. Please and don't miss the highlight, a stunning rooftop view of the greenery, sana, coconut, and graceful trees. Tropical escape for morning coffee, sunset moments, or finding in bookers. Find us on Facebook and Instagram, Ahau Haven, or Airbnb availability and located at Bangay Bungabong Tabaco City, Meet Rica Fort Subdivision, and beside Residence. Good for up to 10 to 12 guests. On Direct 47-524-581 or 0-161-78 or more. White Haven, your home.
0: Thank you so much, White and Ang Mantabi sa Indo, kayo, Lavandero, and Isle Innovations Dental. You buy Nong's Meat Shop and Joe Shop. Authorized friend Nong's Meat Shop. So much tobacco color mix paint. Sari-sari to. Ice Gas, Island Gas, Gas Gas, at Barangay Tabaco City. Mag-text sa Magapod sa 0946-6224. Nihatod man po sa Indo kang Lolo, Karangahan Bulimon, Tabaco City. Lolo, iyan tabi po kang Motor Shop R3. Sir, hampangan lang ka cycles ang Lola's Bistro. Watch J's, G Enter, Happy Home City. All lights in the cell phone. And syempre, floor mga mapatak mga energy po. Diyan ka mo. And solar energy. Ang program po sa Indo kang J.B. Berry ang Salvation Tabako o Alindeco King 5 Gold Best Cafe Green Herbal Coffee Tika na Sexy Best Cafe Gold 1 Herbal Bossul ang bossing ng mga herba Capsule Pre, mang may chicken nuggets kami pesos lang 8 oh. Kunin na tabi kada kop na eh, oma po na kita
2: morning, good morning
0: good morning
2: kapal ba nakaagi
0: ah yun o
3: grabe ito.
0: Kapangan, inapapun na. Wait, sa aga. Kaya at siya na hapon. Nag-claim na siya kan say yung ano nga bilao. Na, kaya itong bilao. Congratulations. Ano nga, nag-raise sa pangaran kay ito, Eric. Sinapong ko ha, madali lang hata. Ay, sa pangaran mo. Alat mo na, nalaran kay ito. Si ano, si Sang Nixon. So, primero, si Marianito. Si Marianito ng bilao. Si John Mark Botter, ini mga sarong bilog naman, no? Jack Bombita, Mr. Jack Bombita, Bombita Dare Services. Ayan. Ngayon ang manok niyo, doon! Sa'yo, nakatugdon ngon niya ng manok niyo, sang!
2: Bombita, kita is, seawall kang malilipot.
0: Mga taga-seawall, ikaw niya, sang!
3: Si Ram!
0: Sige daw! Ano? Mag-disponer na tabi ka mo, ha? Natabi ka mo, ha? O, medyo dumi.

0: 드르디핀. 나도 찌그라도 고 이거 가이니 신다. 이건 하롱. 롱 비록 나 만옥 프롬 만옥 니어상 안 가가나혼 모.
1: Congratulations.
0: 다 만에 한 방 방두한 방 방 리브리 그랩 나 무가이 가요. 리브리 그나 라망 사 비록 나 마가폰. 노. 아디바 오 나카 나카랑 오 나카살비 한 방 가스토스 니나 비록 반. 사 나카모 아팟 오 노. 오니 아팟 앙 만옥 니어상. 이파파브링 미타비 아베 kaya pa talaga nakatutong kakaaral Erickson ano hindi na magkakaaralaman ko talaga tok mo sa one ano ang radyo mo talaga hindi kung dahil ka ano ka man paano ka man manggaya naman agad kaya dapat ito sa one radio tam dyan sa barangay mo nag sumanok maon mo para maisira ka bring me tab mga taga wall ay barangay Siwol mga taga Siwol wata maski hi Mar bako ka taga Makakay ka basta'y ka ang primero na ino. Wow. Basta ikaw na nagdalagan dyan, may daradara yung ipabring me, edi ka. Wow. Hey, sarong bilog na manok from manok ni Osa. Na! Ipabring me mo tabi! 2020 na iyo. 2020 nakaigwa ka na duman. Wow. Natago mo pa gayo. Ano po kung unyang kanta? It's June, so kabangaan na ka. Ando kung may mayo pa sinda sa ba. sige daw, tabi. Lindan, maaaraman ini. Nakap-tabi, Erickson, ano? So, nakapaskil. Tigpurok ni... Kalendaryo. Maski sa day na kalendaryo, maski daw tatutawag na kalendaryo. Grabe nang diresponiran, ano? Alat mo na daan. Ay, dahil nga ralat. Dahil mang kiralatan, tabi. Dahil mang kita. Basta konsisya ang pinakamagdalagan. Yun eh, ito. Mabati mo na ako. Tadako. Greetings ni Facebook Live. Facebook Live kang One Radio. Facebook Live tabi ka currently igawin na kitang 2,600 Facebook page followers. Ooh. Wow. Oh. Ano na ini? Sabi ni Chris ang tabilin mong tabi Erickson gadalagan day pa.
2: Sabi ko ako ha. Yeah. Harun is
0: court yan. Basketball court kang barangay kang sang siwo malilipot albay. Oh. Siwol tabi yun dyan may harun ano basket. Nakaitong ka ano? Tapos madali masanamahan. Ayan, si Erickson sabi kang texter Erickson, mapagti mo ngayon ha? Siya yung man ang ganda no. Harayon ba? Yungan baga, kung yung kanyang sentro kang malilipot, madalagan ka pa pundo man sa kansa may... Ay, sige, tao. Sigo pa man kita si minuti.
1: Wow.
0: 13 minutos bago mag alas 11 ni... sige. Mananggad. Oh, yung mananggad ba gano? Sabi ni Chris Ant, sabi ni Chris Ant, shining me, na, ano eh, yo, ay Crisanta de ha. Eh, bahala ka kang issue mo. Nahihimik ako ha. Agang-aga chismis ka. Senas, good morning. Riso. Shout out tabi. Oy, mas birthday mo ngunya. Kay Puti, kang Tigbi, Tiwi Alba. Shout out sa mga taga-Balay, sa mga Breva family. Family Canosa family. Alcantara family. Tagpo, naka-live kita. One Radio 91.5. Right? Public service announcement po, Giraray. Kung si Ray nabuot, na sumara. Hindi, man talaga, tamaraot na nga ni. Hindi naman ni tabuot ka. Aray sa nang buot, ha? Sa mga maray ang buot na nakapuro ang cellphone ko po, nahulog po sa may ban, ente, tonyo. Pagbakal niya po, 30 to 7.30, iPhone 14, night black, midnight black. Ay, ikaw na nagdalagan dyan. No, makagulo-gulo ko na naman. Talagang tutok niya. Anong... Ay, naku. Ay, natali. Balik, Grabe, balik. Sige, tabi. May gawa pa man. Oo, salamatan. Muna, itang papasalamatan dyan.
2: Wow. Hindi niya ang nagay sa lakay, tabi na yung sendo kan manap po ako. Ay, chicken fillet pot. Ang drop donuts na mababagal sa gabos sa brand song. Boss herbal capsule. May lakas ng vitamin best of 10 minutes. Healthy ka na. Thanks to the pot. Talking tobacco. Thank you very much.
0: Yan, mga katindog. Salamat sa sponsors. Ano naman kita ki? Manok's Filet. Cheese Filet. Pag sinabing

0: cheese fillet ang salaog. Imagine mo ha, manok maga, tapos may palaman na cheese. Pag titingin doon, slice mo siya, manok ni Osa, cheese fillet. Sa laman niya, ang saling mo na yun. Sa gabos ng mga branches kang manok, 39 pesos lang. Pesos lang. May malik na. Wala. Dalik na kamuta, 8 minutos. 8 minutos.
1: Ayun na nakabalik.
0: Ipusan. Sa, yan.
1: Na ino. Na ilingo na iyan.
0: Sige, ta. Kau layo. Kauan. Tadigde. Maray na aldo, tabi.
2: Hello po.
0: Hello, tabi. Pangaran mo, tabi.
2: Sinabi ba, ma'am?
0: Ano po? Ano po sa imo dyan? Ano po?
2: Wow.
0: Uy, tagasan na si Troy Lawad ka pa? Halayoon man ang dinuman. Manay, ano sa barangay nin sa imo?
2: Biban.
0: Wow. Manay Biban. Manay Biban ako.
3: Congratulations.
0: Para sa imo talaga. Para sa imo. Hindi ka ko tabaga manggagana kung dahil nasa layto kang nga. Nga doon tabi, 1025 man ang gaan.
1: Wow.
0: Manay Biban. Batian na tabi sa mga batian. Nakatutok mo niyan. Live on radio tabi. May mga... Manay.
2: Ito po kay Aina. Kay Aina so, na yung nagpasabot.
0: Saan ang pala ni Manay Biban? Ano? Di, ang ginipo mo, Manay, nagdalagan ka digde, haling sa Raya Ilaw. Imagine, saan ni Sidro Ilaw? Sinakayan mo, tabi, tricycle or padyasikleta?
2: Pasingil po ako, ma'am.
0: Ay, nakasingil. Discarte. Kanya-kanyang discarte. Ano? Nakasingle motorcycle. Kaya naman, dahil na nagdalaga, nam 25, ikatabi ang gana. Kina manok.
3: Congratulations!
2: Thank you!
0: Congratulations, tabi. Ikaw na, i-claim mo na gift check. Manok ni Osang Basud Branch sa likod drag sa Shell. Sa iya po. Ano da?
1: Tabi,
0: congratulations, ay ha. Picture, tabi, duman. Tama po. Kungs once again. Tabi Erickson.
1: And tabi, barangay sa Lakay, doon miligay sa Siwa Albay, Permental Manok na Asang Fried sa Chicken Nuggets na pa. Yan, nasira, maanzap, bakal sa Dabos, Alkan, Manok, Pirman, Win 6-1, Umeg, Salks, Ika pa, Boz Herbal Capsule, malakas ng Bainten, Natural, Asang Kapsa, thank you very much. It's One Radio News at Pirmin, Pindugo na.
0: Salamat, tabi. Ganho, ang tabing naugma. May saraw na naman na ang today. Grace Berdin Bueno. But, ay, kuta. Nani mo, halipas yung San Isidro. Kiring sa sista, naghatod ki kalendaryo. Yan ang mga diskarte. Nora Ning. Sa gabos ng mga taga-sugkad. Pabati po asawa ko ng pinto namin na sinira. Sino nag-raot kang pinto nindo? Diyos yo, the nakatutok man tabi ng niya. Bati mo na room tiyo na ko today. Garo na lingaw ako ah. Ay, by the way mga katindo, caravan tabi ng niya ano, sa may plaza. Ito yung pagkakat June 20 ang mainland activity sa City Plaza. Igo tabi niyang ang LG connection with Tabak Festival 6, no? Sa mga gusto makalibre po kay Pop, ayan. Sige, kung go, palat mo na. Kami magbarataram kasi sarang oras. Talaga, bata nakasapir mi ang ano, ang nakahampang aircon digde. Sige, kung ti mga nakaantabi digde sa ermita. Ayan, malilipot al... Sabi rin, pabati sa kuyang ago, siyo na nagad program. Siyo! Indugo na. Nakulang kay mga terpo dyan, ha? Mga medical cap. Fertory exam like FBS, cholesterol, uric analysis, flu vaccine, senior citizen, medical consultation, budo, so kilatis skin disease. Kaya dalaga na po kang mo dyan hanggang atyan na ang Mega Health Caravan ng Tabak Festival 26, alright? Dalaga na ako. Ako naman tabi ang maipsot hata. Takang oras. Ito bago mag alas 11 yung pagkaaga. Ini po si Osang. Protect your freshness. Because it's the best policy. Uy, ko, ma-vlog pala na L Beauty Clinic. Beauty, tabi, may pwesto sa may Legazpi and S Velasco Building Street and 8 Barangay 35, Tinago, Legazpi, near Ayala Malls, LCC, and in Willier. L Beauty. and spa, tabako mal, dyan lang tabi. Paano ko i-describe? So,

0: Bon Appetit. Ano ba? Bon Appetit. So, Rafina, massage. Kaya may ukay-ukay. Taning kang Gatabiki park na free. So, pay parking bagay. Taning kayo ito, may ukay-ukay. Ukay-ukay. Diyan ang RL Bunik. Thank you so much everyone. Ganahan para po sa Barangay Salak. And hope na sa Barangay Nindot. Doon ang manok ni Osang. Do, come on! Ang bilog na manok from manok ni Osang. Fried chicken. Ready?
1: Mga short, buff at ingahel, mag sa army, sa army.
0: Lingaw mo na ang problema.
1: Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese royal and VIP head spa. Body massage, asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tobacco Branch. Beauty and wellness in one place.
2: This program is brought to you by Clavis Furniture Repair Service. Services offered. Repair sofa. Remodel sofa. Made-to-order personalized and customized design. Car seat cover. Car matting. Padded walls decor. Headboards and mattress. Dining chair and dining table. Indoor and outdoor cushions. And other upholstery services. Clavis Furniture Repair Service. Located at Zone 3, Libhot, Tiwi Albay. Along the highway. Please call 968-434-6519. And search on Facebook, Melchor Clave, or email at chorclave@gmail.com.
3: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 8 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
4: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
5: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio F Radio. Tindugukuladya. One Radio.
6: You're listening to One Radio
5: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Daing magkibukisala para daing masita. Mga kabulastugan, punduhuna, opisyales ni gobyerno, ingat ka mo. Tauni na ang matira sa Indo.
7: Tirahan na ang tabakat tirahon pa kaniba.
5: Tirador sa uno. Tirador sa uno. Kay ma si News Director Ed Burdeos. Tirador. Tirador sa uno. Pantukar kan mga issue kanal daw. Pagtao kay Kuro-Kuro asin opinion. Yun, detalyado, agresibo, yan ang tirador sa uno. Madadangulig di sa One Radio 91.3, asin sa Sorsogon City, Radyo Natin 91.9. Tirador sa uno, tindugo na.

So, issue na discuss ko, lalong-lalo na itong mapagbubukas ko ng kaso. Malaw ko na ando kali. Ito baga kababin eh, tangani na in balance siya. Baramiento kanta di po sa tabang. Danigwa po ning kare, tangan iyan. Lalong-lalo. Nagtitio, pamilya ba kenyo na gustong

0: to sa bagay na ni kun ako ika na nagmanginahaw man tabi sa in maipatindog ay Miguel Island sa Upland o di po sa Manta. Ito tabi kan sa inyong komento mag-upod sa 06-491 man kan si Macfest ngunya na aldaw fusion kan bagas sa probalbay ini baga ko kunyang may bigas sa mais enteng bigas meron na tabi o magatugang anasyon baba o ang budget sa provincial government man baga katribute an makikinabang kas na iyan la taod-taod ba adlama si ma'am CSWD o ang halas o iba nahan kan binipisya bigas sa masa halas an taod-taod sa natabi mga tugang digdi sa tabako si Joe kunyan palan mga katitwasyon kan mga tabak ano kung bawas sabi po kan fees sa pan na si Bilabid mga kat sina bilido ni Sir Eric kimik ang koso apelido man kamo para di itapunin tabak para di itapalan ang bakos kago kamo kay innovation ano subaga para sa kubo kasi vibration festival bi onra onra na gibunin para sa kaya sana man ako awanan tabing ang pagpromotir ang mga kdigdi sa show ay matipdong sa Beresa padiit na para ibang lugar nawi may tabak ba na ko nilinganin man pakagibunin tabak da yan digibunin tabak kasi pag sinabi mong busa tabako kumbaga di ko maray na klase din tabak at medyo kaya dit kung pag-abot kan pa na para dinupang di ba po nil kasi iyan po mga tugang sa kanimahe kan tabako kung tabak panday kaan alay dyan sa kubo
1: hala
0: di ka sir sa kulod ah ibi lang ang binigyan kan kan kita taud-taud kan bagas na na sa paagi po ni Ma'am Jen Ma kan so
1: sala
0: tira dai nang una kita issue sala ang sabangan sa impeachment trial nagburog ang senado matapos mga sid si alarmat mga tuga grabe ang tarano ano at tingimot ni Mr. Cayetano garo nang gadso pag nahayop mo but kibuto binata abogado butan pag
1: binata tira
0: bilib man pinaglalaban pero talikod na
1: tila
0: dahilan sa pagprotektabi pagprotehir siyang pinaglilingkodan mga Pilipino ako tabi ito sa mga reaksyon tabata mina production technical department si Sir Chief Edward Bornilla
1: tila
0: hala
1: tila
0: for Dios talas po sa programa ngini pamana nag natatapawan sa pigpapalimok-limokan at mga isyu anapot, mga tugang tabi, simple lang. Inyo mo gusto ipatindo college. Sila kalasan po sa mainland. Sa inyo mga 9662491. Kasabay kan sa inyo pong paliwado mo sa isla. Kunanta gusto mo sa upland. Kunanta o hindi po sa mainland. Kung ano matabangan ta, ang mga nanuga. Kung ano rahay tabi mga katindugon. Absan na mga
1: halas.
0: Nagatod ka formasyon. Ngunyan pong alas 22 kanhunyla.
1: Halas.
0: Oxygen and acetylene trading pantabi ni alkal oxygen liquefied petroleum PG na libreng pigdidre no mga kusina chat na nindo si Ma'am Elena mas madali na kumutabi na magpintay dyan sa iya establishment yaon yan dyan sa Kalabaan Kansiga Avenue Purabaco City Kailan Bulrungan Max Enya ang mabakal po ni medical oxygen daw matangan pwede ko dyan sa kunyan sa puwena salamat po sa Maxil Oxygen katulad pa rin computer repair shop kung raw tatabi ang sinabagas sa ipahiyan sa switch repair shop ikuti ring cell phone na kayang tira kaya dyan nahirahayon para switch cell shop hanapon Sir June and si Ma'am Enya
1: hala
0: kunday na nanggal cellphone nindo ta time ay mo na lugo
1: hala
0: magpautang dyan magpautang ning iPhone
1: hala
0: laptop igwa dyan ning pliyan tabi utango
1: hala
0: pagayunan dyan computer repair shop estudyante ma photocopy ka ako estudyante busy day ka na mapil pa photocopy ta may kunya na peer machine
1: tira
0: sa switch cellphone Tomas Kaya sa Nawan Tabaco si kan kala isaro pa sindang pwesto nyo ang po dyan sa kabakanyo pasiring sa Nawan dyan building kahilaran 11
1: tira
0: mababasa mo dyan gadget sa
1: tira
0: pagibumanin burak para po sa special mansary week sa kamo dyan magpagibunin burak kunya na hunyo rasalan porsyon aparins kamo nin burak al pwede man po dyan Barsaga Flower Shop Rostro
1: hala
0: tira may puto madali ang komunikasyon i-follow and mag-chat sa iya account punindo Ronnie Bio Barsaga Flower Shop
1: tira
0: Mr. Ann Kalalas Ma
1: tira
0: kung magsadirin
1: hala
0: makipagsusuan pakiabo
1: tira
0: ayaw

0: 9. So, call phone yung mga Sirkan tune off, electrical wire over IT upgrade and clip body coil and chain wabakada import, racing boy gun product parts, socks and motorcycle accessories. Garantisado. Oh, archery cycle mas may imbarado.
1: May udapig ko konta ko kam dyan na siyo. Mas klarado, mag-wear, bagang. Go ako di paliwanag kan sa rong barangay official ni kan barapitans basa ni po si ni kan Carillo kan Pawa pangatugang sa Indo Unions kung na magpasabot atab June 23 ipapada ay da pati pas W para sa mga barangay intos unong house tawanan jiski na sa kuya kay Catherine mamangon manungod kay ano di di ang papel extra sold ram sale kung paano sa e nanta nagkaigwa kay ning list sa manakupo ka nagpili kan binigas na inis simpleng pasabot po may na maintindihan hindi hapon nanta o natawanan magapot sa CL oh yun kaya ko ta piga dyan ma mga tugang sa pro kan kundi nasa meeting da na kita o paano nasa meeting tayo magpa-interview may storbo ang head kan CSW sabi digdi kapalwayo sa page ninda kapalan alat na sa nakita kainikan ipapalang hali po dyan kaini nga apod kita duwan sa kaini mahalat na sa na sige pala ng mapaliwanag bakbolyo di nani magayos taga CS magpaliwanag adi may initial information na kung may ako talaga kuta direkta is of WDO pero initialmente ansi sa CBMS pisyari yung ini ihapot ako SWDO mga tugang kung ano yung misiones makakari si B po mga tugang ayuda diba paano ang kasi ang aram ko ka sut mga tugang tabi dyan kanta bagas po sa national government pakaisi ko yan ang mga tugang tabi buda kon din sa indugon tabi na alis tabi bo may mangor truhonta unlist hali sa CBF kan 10 kilos ni one time sa mga malan mata mas mga lusman kaya gusto ta ano yung abay-baya dyan sa mga purpose beneficiaries na dati ng igwaki kasabay-baya dyan mga to para lawod uma sirisay beneficiaryo ito nating klaruhin sa opisina kan si oh. Pero ipigtang opisina kan public office paliwanag na kamo dyan mo pala ka eling na niya ngo uni ang nakabugtak ng 15 to 20 GA sa distribution nakalis tabi mga June 26 anong 22 ngunya na pizza ang mga bara Kubo Bacolod Santo Cristo Salvation Sampuni deugaring i-consign ang version pro barangay na gayo din ni kung sang gatos at mga beneficiaryo gatos man na tamburo bitbit kan mga barangay official eyo arog gayo din yung kayaan sa tre aga mga tugang San Carlo Panal Maranghawon Sidro Masaga wini recipiente 94 Vicente Antonio Son Bungabong Pinagbubong Mar- yan ha pecha 24 pagpiko okay Divino San Ramon Bahi pecha 26 on a list na tugang pun 22 sagkod sa Bier Jod an makakan mga baga visit sa gurong as dakulon sa Rawis 180 an makakaris na kilos na bagas oras waigot buwan inastilyuhan sa Bier mga tu kapot kunantahan karyo tabi man ang sabi po City admin kan syudad din ang pinagbasihan da po na yan itan uton brutas magatugang nag kuyan abi hali sa indaan listahan bako hali kay an listahan iyo tabi

Ang list niyan mga tugang sa CSW pigsumiti man provincial social wealth office naging basihan kaya gustutan maging kun yung mga kategorya yan nasasabi ta kwalipikado na magyudang yan iyo kuta na iyan post niya to kunanta kita makunta kay ma JSW meeting da mahalat na lang kita kan na ipapaluwas kan ta passion office para sa karagdagan pong impormasyon niyo. Sponsor niyo sa aming uniform. Pasensya na ta. Alipasan na kita sa grabing gastusan ta. Itabi na pong sponsorship na pinakumitabi. Pinatabihan ta. Tutuusan ng mga kunyan, mga bakusyon sa napara. Dono. Alas 11:40 na mga tugang ninudto digdi po sa...

0: Bago kita maglipat ning imabasa sa kan mga reaksyon kan mga paraantabi, buksan ko na ta ni sa mga gusto po magpaabot kan sa Indo sa pagsilibrar kan Tabak Festival ko uroparo dyan sa San Miguel Island, pahiyag mga impray magkakaigwaning community ko sa isla ang katabangan kuno na talagang magkaigwanage dyan sa lugar. So para tugang sa nanunong danyato sa mga elect sa mga taga mission on sa tamang mga tugang ko na kasabaw ng mga ng reaksyon o kumagay na taga tabako o kaya nyaon sa pang arog kan pati natabi kan baka minggo and mag abot kan panahuanan ng community college sige baka nga pagtaraid niya tong munisipyo mag sa community papatinus ni DPT. Kontrol ko lang ano as 2022 mga tugang kang inot na magluwas magputa ni si Odin Bilanghel versus na nangangaturugan community college and initabi pinag-adapta ka nagkakapira sa mga elected official ng siyudad din Tabako mga tupinan igwa na po ng community college pero medyo kunyan pa naalag tamitin siya ini mga katindugon mga digdi sa Tabako yan kompetensya mga tugang nakul o kaya inihong populasyon na medyo sa Tabako City siguro panahon na din para po magkaigwa ng community college and Tabako City na sa pinag kunyan dyan saro sa gente dyan basta-basta nakakapatid college ta magkakaigwa ng bagatugang so mga pribadong college na igwa ni di syempre community college sa ramtaman agan kan gobyerno pari tiwi community malinaw nga kan inspeksyon malinaw community college saro sa pinakang dakula as in pinakang pup na community sa probinsya baka kay kagwana community college siguna ta na lang digdi po sa taba dahil gani tadigis sa keskwilahan na arog po kan BT pero bago ka dyan makalaog maasiris of examine puhan mong makapasar sa entrance bago ka pariyo man sa itman dyan tugon ang guidelines bago ka makalaog bihon ta na si dyan kung dahi ka makakapas sa ay magiging estudyante pak ika pribado lalong lalo na kung habo mo na mag-exam doon mo na sa nasa poraki entrance examination bayad ka lang di ba ngunyan anda kahaputan dyan mas marami kung sa in mas sabi mga tugang na ipatinity college Konduman Miguel sa Upland o pwede na 09662 para naman din yung mga minsay na madangugtaan pa na air 64491 Ika ba Isel? Pig-reserve ako ang simbahan ko yan taon-taon sa'yo na ko tabi yun sa'yo na ko mapos si board member Gio ang bintong magayon ni board mong kao agatabi migo
1: ay
0: yun po salamat sa pagpaabot ni pamilya tabi
1: ay po ako sa pamilya lagayod okay. Para matawan din sa mga man kaya para luwas ng pasirin do kung saan at least no may marim tuturo at tapos kung bigla sa mainland lo na kakaranin na community kaya report

0: ama malinaw po. Makasya nga, pwede na.
1: Iyo.
0: Kaysa sa pag, sakit talaga ang buhay, diba? Masahin ka na.
1: Mm-hmm.
0: Duman, itulog.
1: Iyo, tipido na maray, ano? Magkakatipid ding maray, migo, pag niya ang gustong magpa-class kan mga aki ninda, adi.
0: Mm-hmm. Magbukasan pa dyan sa Malina, di ba rin pa
1: masahin. Iyo.
0: May two way.
1: Mm-hmm. Harani ng maray, adi. Islam, para kung ikaw, para sa
0: Miguel. Para basan
1: dyan sa
0: mga private
1: schools. Medyo niya, dweso duman sa isla kan San Miguel, di ba?
0: Ay, mga ganagulis.
1: May community college.
0: Mga maray, adi.
1: Iyo. Iyo, Migo. Salamat, Migo, sa kan amigo ko, Lakan San Miguel. May punto baga, ano, kaya yun yung sabi ko. Mas magayon na bot ka mukan sa inyong reaksyon, mag-apod sa nina, mas natatawanan ka munin boses na madangugan sa inyong mga kuro-kuro sa mga arog. Unay guwapang color kita digdi. Hello po, maray na unto. Hello po. Sign mo, sir, mo yung ipatin.
2: Para, sa kuya, pwede mo kayo mag-extension, di ba? Extension din man din mag-
1: extension oho oo
2: kasi yes kami lang ng mga magwa at kan mo sa pero sa gabos igos dahil na sa nasa Milan sa di ba
1: ah, okay. Plan. Para sa Simon, mas magayo. May sa Aplan.
2: Sa nalisa sa Aplan, alam mo na.
1: Oho.
2: Sa baliw pa naman.
1: Iyo.
2: Huwag mga pagkang namaray.
1: Totoo.
2: Huwag mga magayo tayo.
1: Kulang bagay. Salamat sir sa opinion.
2: Salamat, sir.
1: Maliwanag. Ayun mga tugang ano an kunyan inihong nakakali sa tabay ta. Pwede man ang gadano, igwas sa upland area. Ani na kubyano sa gabos. Oh, sabi digdi, City College sa isla. Dito ang population dyan. Dito ang barangay sa Nangkop, ang taga sa ibang puda ligaw. Or pwede kalin sa isang Antonio, ang reaksyon ka po. Alat ka. Tatigahanap ko lang dinungod sa community college. Sa nada na community college sa ikong una tigbasa. Sa sentro, tadakul makikinabang. Kung sa isla, mga taga duman sa daan. Sabi ni may punto man, ano? Sir, may hapon ako kung iguang libreng Daily Fox TV. Or na lang sa siga ko parang iga hospital. Agang gravel. College sa sentro po Kantabaco. Sir ko dapat ang community gige. Tuntay ni mga tugang mga punong sa community college. Sabi mer barak pagiriba ko dati ko mga pastor garo dipisilan. Okay siguro time professor. Tain 8 hours medyo dakul aman ang kung part-time halimbawa lugi sa plete nini. Ha? Baga tugang kung sa isla tanggad ka igwa manangad mga katindugon yung problema. Puon muna sa isla, then up na so sa mainland. Wala pang budget, by that land, so baga magra school, magiging Tabaco South Integrated School. Saro na sa magiging, oh, sabi mo, Bing, share mga taga mainland, gusto nindo dyan upland, gun ikaag sa upland. For sure, gusto ko man digdi sa taga isla. Final, digdi na sana sa iyo naman sentro kang tabako. Sa kan, pwede man sila magbiyahe and upland ikaag. Me, sabi digdi. Sabi man ni Sincha Brabaco City po, kidnap ang mga magurang. And, sabi niya digdi sa mainland, tapos malaag sa school sa island, sa ka-upland. Gani, gulpi sabi ni Enrique Manini. Project, Migo, Marina Utugiraray.
0: No.
1: Ah.
0: Malinaw.
1: Yo, sige, salamat Migo. Sabi ni board member Gio Ongbungao, sa nakailuban na tabi idol vice kong ed, Tabaco Community Campus Buda Upland Campus. Di, magayon nun magini, Island Buda Upland Campus. Sabi man ni Ben na kung libre tuition, pabor sa puwian, kung gabos na kundi bawas na enrolli sa iyon na baga supig sabi ko number one dyan kaya dahil basta-basta dugon nakakapagpatindog ng community dahil lang ta nagpaparadakol na ang akan gayon na magkaigwan ng community.

0: Community College mga tugang. Kasi sabi ko sa inyo, basta makakalaw college, na dahil ka makakapasamination. May mga estudyante na takot sa entrance examination, right? Private entrance examination. Mainland tabi si Red para sa Kaplan, na dahil tatao maglangoy, makaiskwahan man magsakay bangka, lalo na dahil tatao maglangoy. Mainland na lang po, plant and island, pareho ang sakripisyo. Mainland, sabi ni Bilien Bordeo Simon Victor, na matut plant and island subsidized kumpara sa pribadong eskwelahan. Ni Eman Bueno kay Elmano land and point di mayor sa isla mainland tapos Aplan. Sa mayor Borromeo mas kumpasil asin para sa mga estudyante asin sa mga pag ang community kan tabana kun ang panahon kumpara kung ilalaag sa isla kan San Miguel. Sabi man digdi ni Dakul ini to digdi. Ambi ni Sip isla po man yung pagkakataon itong mga dahil kakayanan magpa-eskwela sa syudad. Po sabi ni Nel Ardaniel Inland House o Spacer tapos may mga na mga igwang mga kinakaipo na bakalon pag may minda. Sabi man ni Cortesan Miguel dahil na lamang madipisilan mga estudyante at lalo na kung mahukol makatipid na lamang sa Tadakul Anis Wang Suwaigot Bantay Buyan Bunot sa isla San Miguel nagkakapin niya on dyan nahiling na ninda. San Miguel lima man sangay kulon man apat lima anum pito ubos na bang sa San Miguel limang barangay lang ilang nalugod sa barangay San Miguel Island po tama kahira ka bangka Permina kang Siga Memorial Hospital muna darawin na dyan sa Siga. Sabi mo buda na taman kaya nakalaag San Miguel Cubs tapo mo ini naman saro man po man ini naman kita mahahay blood iyan ang tunay bako pa man ang tabi ginibo lang iyan tabi rin ka ang tabi. Hindi man, ang isip mo man, kuya mo, oy, puro pa. Nakalag na sa community kalag sa ibang lugar. Alangan mga sa San Miguel Community, San Antonio Building. Ay, araw kayo ng kaisipan pa yun. Pero medyo may diferensya. Kulang sa pag... Garo sa trumpo na makarag. Tiko ko kaya makarag. Mainland para balanse and mainland. Bako ang kompetisyon, sabi ni Usla Unon. Po, magkakaigwa kalit sa tabako ki BOTC. Lawrence Principe, may pangkansiga o nagtindog manative office. Lubos-lubos. Miss Mio, nagtaram, both mainland and island and community college. Tanganing sumanga nasa isla, si sumuya sa mainland, sa mainland. Alas dos, opinion ko sa bagay. Bako ang kompetisyon, bako man issue ang tuition. Tako, issue, buyan baga na BOTC. Kaya duman sa isla ikaag, ngani na naan pag-asin sa island, sunod-sunod na. Ige, sa pasana, pagatugang, ang sa kuya, maura siya yung piragitan kita digdi. Sa pagbulit po na, kung mapatindog kan community. Diyan digdi man sa nako.
1: Horacio nga bagasin iba pang mga akasmi ang po sa pagpasalami kan mga ngangalasan umpanga sa pagtao mo kan sa nga di asin huli kan sa iman na nabay o nakinaban ako na nagmisay mo kapag na para at sa imo nasabot asin kabutan na tamaban kabutan alikan sa mga gibo yantean mina dosang balik kaboso ingkap padagos ang labi-labi ba? Huli, naglalawig inita, dadasig ang mga bagyo. Pagtugang asinibaturamidad. Kaming mabibirikan kuto na miminahagan kapansalan. Kay mo kami kamungtan maring sa pimag na tuninta. Ang tabang magtalo maging mga responsable man kansala sin mga matinabang surog pang nangangang. Huli ki Kristo kagurangan. Misyon mo Nuestra de Salvas y pa mi Nuestra Señora de Sal Dana y Neva
2: Orata was me Blue Pig Studio Mara Judith on and family Antor Rilejos o Maria Salomevil family si Lorhal Saliona and family of my Mrs. Jalamira Sunayon Fruit Stand 656 merchandise Kuy
3: Miss Eden Banawon and fan 5 Kanapot
4: Paa
3: ang general. Narito na ang Boyto Repair Repair Services. Maaasahan repair. Maintenance na ayos namin ang iba't ibang na rate nyo. Isuzu, Yangdong, Promate, and ang Praetors. Gasoline at kung nagawa ng malalaking generator for sale, open inquiry na sa Braverses. O hanapin si Mistita sa Facebook page. Bumbi Repairs ang aming main spawn sa Pilika. Marinig ng inyong generator.

0: Pets, baratong pa, Donald, sa gabos ng mga branches, kan Manokin House.
1: Nawawing pagod, pati, yan mga ito yan.
2: Nang stress, o pago,
1: normal, gawing dalumamig ang samahay.
2: Para kay partner,
1: and exercise,
2: gawing katawa,
1: ang drive ma,
2: may toss, ginkgo biloba,
1: dapat sabay.
3: Ang Drive Max, hindi gamitin panggamot sa anumang.
4: Pala si Rose, itong bunso ko. Na, kaya andito kami sa Health Sipient Vaccine, OPV, at libre lang naman ito sa mga health center. Mga kapwa nanay tulad ko, punta malapit. Daan, wais, pagkumpleto ang bakuna ni Bay. Paligtas, muli call center for health.
5: Maging handa. Luno, and all protection. Walang iba. And my fighting exponent and dealer of all new fire extinguisher. Mayroon ding Sir Easy Light. Talagang kumpleto. Also, fire extinguisher. Mazes, tatagpuan. With Kulin Enterprises, copy the 090611. Si Miss Mo, proprietor, Mylene Enterprises, is the fire fighting exponent.

12-12 na ni Bang Sapoy Cabareta mamunta duman po sa San Jose School sa Tacloban City. Igwa kinangyaring incident. Pangyayaring. Dati, barksaka naman o, tugang. Tulong idan, limaan lugar badil. Sa saruman po sa... Ansos, dua man pong minor de edad. Naku po. Padagos patiasyon na pinagsasagibukan mga otoridad. Ano motibo ko na nambari, aninbari, minor de edad na ito mga katindog. Yan rin sa banta. Kanya-kanyang durtabi mga katindog. So mga paborukod sa so mga estudyante, makaektima. Ano nang nangyayari ni sa Pilipinas? Sa komento pala ino, Sir Ed, kung sa in ang commune na mas, duma na lang siya ikaag, Sir Ed. Sabi man ni Good afternoon, uslaonon, igarog man baradilan. Talaga mapahudyan ang mga Sigabo, Abrera, Christian naman sa iyang pangaran. Ha? Ni kay Coco Martin. Pangaran niya. Hindi na ako, taram ko naghalat man kamukan komento nindo mga tugang, unong sa pagpapunity kali. Ako baga, taga Igelman, elementary, dyan ako. Mga tuga, tapos sa kolehiyo sa sarong pribado ngayon sa Tabaco City. Iyo po. Ko sa habo niya to Community College. Kundi, ang pagpatkwilahan, mga lalo kung college ang pinag-restoryahan, dapat papatindog access para sa gabos. For all, madaling sabi, sana intend po na lugar sa sarong sektor sa siyad. Kundi sa komunidad magnasakop, iyan ang principle. Iyan ang prinsipyo mga pagpapatindog ni sarong. Ang makikinabang, bus na. Kaya, ang community, kung malap magkaigwan ng community college, pugon ang edifice, main sentro, kan syudad ding tunay na pangka. Community college, bus, istoryahan mga tugang, wa, nin, extension, pigil, arog mga tugang kun timbawa man taman ngayon sila sa Indo ang edukasyon dapat ak sa gabos mga tag Miguel ang mga nagtitirios mga tugang iyo po nasasabutan ko pigagi bayang ko dyan sa isla kan pagtiusan pero hilingon sa ngunyan na sitwasyon na daikita kids high nagiris ko Miguel Island yon Bicol University naman kinagpapaklase sa mga pribadong eskwela. So sa Soma, kayang-kaya na yung kunyan Miguel. And la, kansay na po na mga, baku na po siring ka itong nalabilabi ang pagtios siyahan kan magan sa Isla Can San Miguel. Hindi ini, Isla Can San sa kuryente, mas halangkaw kay, pero kikaya Can San Miguel. Kaya nga nindu guntiga, kay guwaning satellite office kuta ng Aleco, para makatitakan San Miguel sa babayadan sa konsumo sa Korean. Garujis per kilowatt hour ang dagdag mga katindogon sa singil sa isla kan San Miguel na pigpapadalagan. Itong 10 pesos na iyuman ang pigagamit sa pagpasweldo kan mga bapas para sana mamantener ang marahay na bulos ka kuryente dyan sa isla. Kaya dahil nindun ang kakayanan kan mga ilan. Ako nagtutubod ang mga tabigay kung tabi na mga kababayan ko dyan. Aman.

0: mas makakatipid pa sinda magka po di sa Sentro Cantabaco ang dahil na sinda kinakaip klase duman sa Bicol University main campus, di ba? City Iguana sa Sentro Cantabaco Kudmal ano ni Community College. Pisar kaan ang gabos na mga pangangaipuhan kan pag-eskwela te makukuo sa sentro man giraray Cantabaco. Mapos na pangangaipuhan sa andalag te pasiring po Sentro Cantabaco bako man pakan San Miguel. Pasiring sa sinyaon trokan gabos mga tugang na transaksyon. O kaya sa kuya mga katikan marhay manggiraray kon malawos na magdikalis. Maski ako ang hiling ko kaini ang taga higher education mas pipili abi ang pagpabugtak ng community college digi po sa plan sa taga mainland San Matan mga tugang digi po sa Sentro Cantabaco. Kasi dahil man po buod sa binyaon sa sentro iguahon ka na. Mas man na mga kababayan ta na nag-i-star digi po sa sentro na nag-i-reskwela sa age. Apisar sumanga maturo mga tugang bako sa pagmenos na nga, may mas naman nga ni mga katindugon at lakan medical services lakan San Miguel. O kadaklan mang lakan San Miguel, ang padalagan pasiring po sa tayaon ni di mga tugang kumpletong pangangayam San Miguel. Kail ako honest mga tugang, mapupwede kulang o mapupwede tindugon. Takan mo, etika, pwedeng mag-travel duman ngayon kuniguan. Tinampo ba ko na po sa dagat, pupwede. Pero sa kuya ang pita talaga Sentro Cantabaco. Ito na nga ni sa Indo dyan sa isla kan San Miguel. Indo ini. Ini nang makakito kunya San Miguel ang Community College. Talaga mga rural daw nagas. Eyo makugang pero an mabibenepisyuhan sana sa mga taga San Miguel Island. Sinda lang ang makikinabang mga katindugon tabi. Paano man gustong mag-eskwela pero wala ning kaya question ni member Gio Ong Bungkaw, magayon ito, magkaigwa ning campus tugang sa San Miguel, magkaigwa din ng campus dyan sa Upland. Pero dapat iguan, aray po ni Main Bicol University and Main Campus uman sa City. Igualang sinalanggi, may campus sa Tabaco City. Tangani magkaon sa City, nadain na po magpasiring duman sa Main Campus, di ba? Pero, kasi dahi mo man iyan kayang darahon in birigla. So, ang pinar dapat na pagpapatindog kan kung mapunity ka girap. Nga tugang ang sentro kan gabomersyo kan gabos na pangangaipuha babae bakod. Dosi ba? Oh, ano lamang?
1: Hello.
0: Oh.
1: An idol so suggestion. Gabos. Kung nasa alaga gabos man ang ganyan. Mag-upland. Mingkang po sa upland.
0: Yeah. Ilingon mo ang LCC and main baga kang LCC na.
1: Ayun,
0: may supermarket na ba diyan nga ni sa Bunbun bay bagong up. Siring man sana ang kan sa negosyo. Ay dapat mapunan mi kasi community college. O good pangarap lang iya.
1: Abot iyan.
0: Yeah, padikit-dikit. Yeah. Magabot kan pa magkakaigwa ning post ang San Miguel Island. Di pisilan sa mga taga-isla. Luhay-luhay sa nan pag...
1: Ayun,
0: dahil ka na mapatiwi. Dahil ka na mapasiring sa... Pidnan dati. Dahil ka na mapasiring sa Ligaspi. Iyo, Migo. Buda, total kami, Migo, na mga... Permiman ka. Ang direksyon.
1: Ayun.
0: Sa pagantabay, tabi. Thank you. Ige. Alas 12.25.
1: So, okay nyo, sir. Magayon, ngayon, no?
0: Dapat ang imponso investment kang suko niyan baga may ko yung term eh dati na baga baga sa to ang expansion ang expansiring sa te Carlos o yan ang mga expansion laga mga kabuntro o dyan sa Pawa may igwang LGU sa ito ni Mayor Alex land use plan na pigaapod nagparabakir no napigahanda talaga para sa mga arog kayo ning kunyan paning igwa ka na kay magpaparakarap-karap pa
1: garamdaman. engineering kami. Nasa management
0: kami na yan. Kani suggestion kang iba dyan baga sa Baysiga Hospital, di ba? Oh, magayunon sa ako niyan, inihong National High School. Pwede pa dyan ang gobyerno.
1: O, sa maximum, hindi ang buro para itong property.
0: Congested na rin manigil sa
1: kasi. O, dapat na boss.

Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo,

0: Solutions, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marinis Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talaga ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Manok!

0: charge. Good job. Mission accomplished. Uwi na.
1: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
0: Dapat no retreat, no surrender din ah.
2: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vibex Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
1: Honey, I'm home. Reporting for duty.
3: O sige nga, attention.
2: Vibex Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Vibex Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na sa buong Bicolandia.
7: One Radio time is 12:37.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalimungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolan dya. Uyana ang bareta sa oras na ini. Atod sa ilo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka ba? Mababakal sa mga butika asin supermarket nationwide. Uminabot sa labing 30 padis anin mga partisipante ang nagpartisipara sa Sibidan Race bilang partikang selebrasyon kang Tabak Festival 2026 na ginibo sa Rawi San Miguel ang hunya na Hunyo 22. Sa kabilugan na bilang kan mga nagpartisipara, 17 padis ang naglaban sa kategoryang pandalaki, mantang 16 na padis naman ang nagpartisipar sa kategoryang pambabayi. Makalis madiskwalipikar ang nasarong padis. Nagpuunan karera sa Rawis asin nagtapos sa San Roque Fishport bilang finish line at kompetisyon. Maresibi ang mga kampiyon ng 15,000 pesos na premyo, mantang 10,000 pesos sa ikaduwang puesto, 8,000 pesos sa ikatulong puesto, asin 5,000 pesos bilang consolation prize para sa iba pang kwalipikadong partisipante. Katuyuan subot kay ni natauanan ning duon ang kontribusyon kan mga parasera sa transportasyon na kabuhayan asin pagpapauswag kan ekonomiya kang syudada siring man ang pagpapadagos kan mga tradisyon na may kinaraman sa pamumuhay sa dagata. Iyan ang bareta sa oras na ini, dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Panawon at Team Duguna.
0: Sa kada pagtalimungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio, tinduguna, Bicolandia.

ang tunay nating paboritong araw. Anyway, welcome po sa programang One for the Heart. Monday edition with me, DJ Chloe, the Love Ambassadress. Dili lamang po yan sa One Radio 91.3 News FM, Tinduna.

0: 1.31 Radio. Team Dugo na. Welcome sa programang One for the Heart. Ihatid sa indong mga mahahamis na mga love song, siguraduhon na igmo kamong insulin.
1: Tama!
2: Tama!
0: Ako po si DJ Chloe, the love ambassadress, and maray na hapon sa Ilugo Boss, sa mga nakatutok sa tuya sa mga oras na ini. Salamat po, and ako nang bahala sa background music mo this afternoon. It's Lunes na naman, June 22. Oy, belated happy Father's Day sa mga tatay out there. Kumusta?

birthday sa mga nagse-celebrate yan sa indang birthday today, June 22 babies, and sa mga couples and magpa-friendship na nagse-celebrate man kan sa indang anniversary, ganyan, stay strong and you deserve each other.

upland and island barangays. Siyempre naman, sa Satuyang neighbors dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bacacay, and Santo Domingo sa bilog na Bicolandia. Sa naabot kang Satuyang hangaw ngayon na Lunes. Kumusta? Makahuga kong magbuhata de. Since today is Monday, wakitang POV Monday question of the day brought to you by GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, and Tabaco Electronics. Some more info about them mamaya. But ang ating POV Monday question of the day ay POV, single ka. Isipon mo na lang, single ka today kating dugon. And haloy ka nang naghahanap ki love. Nag-abot sa buhay mo, katindugon. Ining tawong ini na nag-abot sa buhay mo, bako siya so, sabihin ta ng standards mo. Siyempre, gabos man kita may standards, di ba? Kung ano man ang standards mo yan, bako siya pasok duman. Pero, kumbaga, nagpapahiling siya sa imo na kaya niya mag-effort, and kaya kanyang padabaon sa paraan na aram niya. Ikakatindugon, tatawanan mo ba ang taong ini kipagkakataon? Or will you stick to your standards? 0927-996-5002 ang Satuyang text line. Go ahead and send your messages. Kung may mga requests ka mo and mga gustong batiyon, gorabels lang yan. Baka may kabibig kang nagbabirthday ngun yan. Batiyon mo na yan sa air. Libre lang yan. Diba? Walang bayad ang ating bosses ngayong hapon. Siyempre, speaking of hapon, sarong mainit. Mainit ba? Oo, mainit ang pagkahapon. Siyempre, sa mga taga-Tabaco City, uy, haranin ang piyesta. Baka naman! Oras na po, alauna, 25 na ning pagkahapon. Nagpapadagos ang Satuyang sound trip. Digdi po sa One for the Heart. With me, DJ Chloe, only here on the number one radio station in the first district of Albay. Ini po ang One Radio 91.3 News FM, Tindugunan.

0: Number one.
1: One. Number one.
2: One. Radio.
1: One.
2: One. Radio.
3: Number one.
1: Number one.
2: In news and music.
1: Number one. In news and music.
4: Once FM. 91.3. Tindugo na.
5: Hi. Ako, ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa tigdas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
6: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era.

0: Rocco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng ako nga pala. Ubus ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
7: Jaya Enterprises.
6: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, Gravel and Sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento. Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
7: Jaya Enterprises.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: Ang init!
11: Batata!
10: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
11: Batata!
10: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
11: Batata!
10: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
11: Batata!
10: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
11: Batata!
10: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
11: Batata!
10: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
11: Batata!
1: Diabetes.
2: Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
1: Boss Herbal Capsule.
2: Pinagsama-samang panaba,
1: okra, saluyot at panax ginseng,
2: nakatutulong
1: para mapartiling sapat
2: ang dami ng asukal sa ating dugo.
1: Labanan ang diabetes.
2: Regular na ehersisyo,
1: tamang pagkain.
2: Sabayan
1: ng Boss Herbal Capsule.
2: Ang bossing ng mga Herbal.
12: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
13: Tindugo na.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: The time now is 2 o'clock on One Radio.
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: so One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang Barreta sa oras na ini. Natod sa Indo. Kan best coffee green and 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka ba? Mababagal sa mga butika asina supermarket nationwide. Itinalaan na kan International Criminal Court ang formal na schedule para sa ikaduwang status conference sa kasong kinakahampangan ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Katakod kan subuot crimes against humanity huli sa iyang madugong war on drugs. Sa ipinaluwas na public order kan ICC kan Webes na kalaagdigdi nagaganap po na ang status conference sa Hunyo 23 taong 2026 poon alas 10 aga hasta alas 12 ng pagkaudto. Siguan sa Trial Chamber 3 kan ICC, limang pangenot na isyo ang focus kan natalakayana sa nasabing pagdamog kaibana na ang mga minasunoda. Deadline kan pagsusumite kan obserbasyon sa expert panel report, pag-adaptar kan protocol sa pagkapot kan confidential information, limitasyon na salawig kan prosecution trial brief, pagtalaan kan masunod na status conference makalihis ang judicial recess, public statements kan mga counsel. Nainot nang isinagibo ang enot na status conference kan Mayo 27 kung sain na pagdesisyonan kan hukuman na kaipuhan ang ikaduwang sesyon para sa mas detalyadong pagtalakay sa proseso kan kaso bilang paghahanda hinagad kan korte kan Hunyo 12 na magsaangat kan mga mungkahe na dapat pagulayan. Susug sa record, nagsumiter sa nanin rekomendasyon ang prosekusyon kan Hunyo 17 matang ang Depensa Asset Registry iyo ang nagsabi na wara sindang ipigsasangat na dagdag na item. Mantang pampubliko ang status conference, nilinaw kan ICC na posibleng magdagos main private session ko na taipuhana orong na nga ni maimbitaran ang pagluwas kan sensitibong impormasyon katakod kan witness protection as in seguridad. Kinumpirmaman kan korte na daimo atender si Duterte sa nasabing pagdangog makalihis niyang i-wave anas iyang diretsos na makapag-atindera. Yan ang Barreta sa oras na ini. Dapat lambang Barreta aramo. Ako si Bernadette Manawo na tintugo na.
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may Barreta.
1: Sa One Radio,
0: so One Radio 91.3
1: News FM.
0: Kada oras, may Barreta.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
4: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major major in food and service management, electronics technology, electrical technology, and automotive technology. Teacher certificate program, business education courses, Bachelor of Science in Business Administration, major in financial management, marketing management, and human resource management, Bachelor of Science in Hospitality Management, computer courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years associate in computer technology. They also offer strengthened senior high school academic track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. Original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration. Or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tobacco. Enroll now. No entrance examination and no tuition fees. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated.
5: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bedroom frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
7: Isang patunay na maganda ang binipisyo sa katawan, ang bigay ng best cafe.
8: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay best cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-best cafe na, mura na, healthy pa.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
10: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon, o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa Gabos na mga branches, kan Manok ni Osang Fried Chicken House.
11: Heads up sa Gabos. Mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na.
12: Ang nasabing ospital. Bukas 24 oras ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
13: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag four-piece member o PhilHealth ng MASA beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka, wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
14: Playing the best songs on the radio.
15: One Clone Radio, 91.3 News FM.
16: Tindugo na.

One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Welcome to the second hour of the show. Yes, for the next hour, we'll be playing additional love songs na sa indong paborito. Mga love songs na magpapakilig, magpapaalala, at minsan ay may konting iyakan pa. DJ Chloe, the love ambassadress po, DD sa One for the Heart. 12 minutes makalipas ang alas dos, ang oras hatod po sa Indokan and Boyon Furniture. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Sa mga gusto magpa-customize ng furniture gamit ang solid Nara wood, bisitahon lang ang sa Indang Showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Kumusta, kumusta mga katindugan? I hope you're enjoying ating tugtugan and sa mga nakaka-relate dyan, abay, dyan ka lang. Dapat nag-Best Cafe Green ka na ha, para healthy ka na, sexy ka pa. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga butika, supermarkets, grocery stores, sari-sari stores nationwide. Oy, hello kay Calleja B. Johnny. Shout out sa Honop and thank you. Sige, ako ma thank you sa Indo, mga katindugon, sa pagtutok po nindo sa satuyang programa. Happy listening man kay Baby Liam and Mama Pining. Sabi ni 6420. Thank you. Happy listening po. Let's go sa ating POV Monday question of the day. POV. Single ka, katindugon. Halika nang naghahanap ki love. Tapos, may nag-abot sa buhay mo bigla. Bako man siya ang standards mo, pero kaya kanyang padabaon sa paraan na aram niya. Tatawanan mo ba siya kitchans or will you stick to your standards? Oh, mga katindugon. Gabos kita naranasan ito maging single, diba? And siguro sa mga pinalad, ding problema, pero sa iba, para bang mahirap maghanap ng love, lalo na kung iwa kang standards and aram mo kung ano ang gusto mo sa sarong tao. So isipin ta mga katindugon, no, single kita, no, paano kung may nag-abot sa buhay mo, bako siya su type mo talaga, bako siya su tawong pangarap mo, pero isipin mo na lang ha, mabuot siya, consistent, and may respeto siya sa imo, ramdam mo na handa kang padabaon niya ng totoo. So, ang hapot, mga katindugon, tatawanan mo ba siya? Kichance. Hindi na kita sa tuyang comment section. Ay, Sir JM, maray na hapon. Sir JM de Los Santos. Belated Happy Father's Day. Jess Cirillo, labanan! Masyado nang matagal tayong single, ano, Jess? Avian, hi DJ. Dahil na magdaong chance, mas maray ang single. Well, to be fair, ano, organic ang sabi ta. Gabos na bagay, may pros and cons. So, para sa imo siguro, Avian, mas dakol na pros pag single, ano? Sige. No choice, sabi ni Sis Jess. Uy, grabe ka naman. Palagi kang may choice, oy. Pwede, sabi ni Judeline Quadrante. Mm-hmm. Tama, Candelaria. Yes po, 100% po siyang tatanggapon. Tatawalan ko kitchan sa buhay ko. Taang love, napapag-adalan iyan. Lalo na pagpadaba ka kimaray. Happy birthday po kay Chok Juan Buen Consejo. Ay, happy birthday! Ano pa, paikutan ng

kasi na ang Log B. Shout out sa pinsan kong nagbubukas kang Log B gamit ang sa iyang ngipon. Paano kaya yon? Nakaloka. Sige, happy birthday. Para sa imo, okay lang napilion sa tawong padaba ka. Manay drama. Oy, speaking of, garo, related di su hapot or su kantang mahal ko o mahal ako. Josel Binalingbing, iyo baga DJ Chloe, haloy na akong single. Papadabaon ko siya kung may mag-abot na tamang babae para sa ko. Mas kitabi ba ko mo siya standards? Yes po, sabi ni Cathy Bonaobra. Hello kay Romnick Dilaos, maray na hapon. Solid katindugon. Ang pambato ng... Hindi ko... Taga sa inyong katabi, Manoy Romnick. Maray na hapon sa imo. Cherry Car Borja, shout out kay Madam Nettie Bandola. Kang Namanday Bakakay, happy birthday today! Hello kay Ate Des de los Santos, Chica Tilio, and Glorine Sande. Salamat! Shirley Arandia Baria, pwede man po, basta hanggang dulo. Ah, okay, sige. Tamagang po habang naglubid kibunot, digdi sa barangay, hindi ay maray na hapon tabi sa mga taga, hindi Bakakay Albay. Hello man kay Tanggol Chan Abrera. Hello po! And the additional message from 7522. Hello po. Opo. Tatawan ko po ki Chan. Sa aram ko, ta ako lang ang padaba niya. Buda, secure ako na dai siya ma-cheat behind my back. Sige. Salamat sa inyong text message. Hello ulit kay Baby Liam and Mama Pining. Pa-play Dalangin by Earl Agustin. Sige, sige. Isa lang tala sa kalan ang sa imong request. Sige, mga katindugon. Magurunan tayo ning sa tuyang question of the day. Tatawanan mo ba ki chance ang sarong tawong maski bako mo siya standard pero nahihiling mong may effort siya? Siguro ng mga katindugan ang standards buda possibility or availability. So, aminun ta, gabos kita may standards. So, iba nga ni, may standards pa pag-abot sa physical na anyo, like height, looks, no, career, status sa buhay, di ba? Pero wala man na maraot kung iwa kang standards, no? Pero minsan, no, haputon ta man ang sadiri ta. Standards ba talaga yan? Or baka naman, checklist lang na ginibuta dahil lang sa, let's say, sa social media, sa mga nagkakahirlingtang mga pelikula, o sa expectations kang ibang tao? Kasi sa totoong buhay, mga katindugon, bakong gabos kasi na tamang tao, tiga apuntano, bakong gabos na tamang tao, maabot sa satuya in a complete package. Sabi nga ni, waram perpekto. May mga tao man na, you know, di mo sila mamamalisyahan tulos kasi bako man sila mga papansin, bako man sila mga pabida, bako maribok, bako sila su tipong ay catching, no? Or su tipo kitawo na napapalingon ang lahat. Ano? Pero sila su tao na yaon dyan pag may problema ka. So, dahil nasasawa, mangumusta. So, talagang nangumusta sa imo na genuine na gusto kang, gustong maaraman kung ano ba talaga ang kamugtakan mo. Diba? So, mga tao na hindi ka papadipisilan para lang mamati mo na importante ka. Kasi ang minsan, ang tunay na posibilidad, mga katindugon, pag-abot sa love, nakatago sa taong di patiga-asahan. Real talk lang ha, lalo na sa mga sobrang haralang kawang standards. I know it's okay, pero real talk lang katindugon. Bako
lang bako usapat na ang sarong tawong gusto mong makairibanan sa bilong mong buhay ay pasok lang sa standards mo. No, kasi when it comes to relationships, bako lang standards, bako lang attraction ang kaipuhan mo. Dapat may connection ka mo. Dapat willing ka na bibidon siya, willing ka natanggapon siya kung bako man siya talagang pasok sa standards mo. No, if you decide to give someone a chance. Ano, kasi unfair din naman mga katindugon kung unfair unfair both sides, no? Unfair kung dai mo tatawanan ki chance din na at least mamigbidan sa sarong tawong willing na ipaglaban ka. And unfair din naman natanggapon mo sa sarong tao na bako siya standards mo dahil lang mabuot siya. Kasi sa totoo lang, dakol na mga tao din ang nakakahanap ki true love sa mga taong bako ninda choice, no? Bako pasok sa standards ninda. Dahil at the end of the day, mga katindugon, bako standards ang madarakang relasyon, kundi respeto, consistency, loyalty, and yung sa imong character. Yan ang nagpapahaloy sa mga relasyon. Cash na yan ay hatod po sa Indok ang GC Botardo Trading, Botardo GCash para la. With branches around the First District, dyan tabi sa Bakakay, Kataningkang Consumers Appliance. Sa Malilipot, sa Bungadkang Market, Kataningkang San Jose National High School, Katapatkang Munisipyo, and Kataningkang 3R Chicken Corner. Sa Tabaco naman, sa Chow Palace, PNR Road, Santo Cristo, sa San Antonio, Kampang po kang San Antonio Church. Kararayaman kang Manok ni Osang Basud Branch, Hampang kang Novo Supermart and American Grocery, sa Balay sa Udan, Riosa Street, Kinaleka, Basan, and dyan man tabi isa kanto kang prutasan sa may mga gasolinahan dyan sa Kinaleka. Thank you! Sa Tiwi, sa exit kang simbahan, Kataning kang Manok ni Osang TV and Kataning kang Munisipyo kang TV. Salamat po! GC Botardo Trading, Botardo GCash padala, Miss Jen Botardo. And shoutout man sa mga taga-Balading Malinao kay Kapitan Barry Bausa, Kim Bonaobra, Christian Carillo, kay Kevin Campit, Marvin Buelba, Kurang Benito, Kenneth Sabando, Rizaldi Estrella, ang pambato ng Balading. Hello po sa inyo dyan. Lalo na sa pinakagwapo sa bilog na Balading Malinao kay Cogs Diaz Canyon. Marina hapon. Ini ang reminders ko sa inyo mga katindugan ha. Lalo na sa mga single dyan and looking for love. Siyempre, day mo pagpiriton din. Day mo pagpiriton ang sarili mo, lalo na kung day mo talaga nahihiling. Kasi minsan, energy pa lang. For some reason, ano, day ko din ma-explain. Pero minsan kasi, yung energy, it tells us a lot. Maski sabihan na ng mabuot siya, day mo pagpirito ng sadiri mo na patabao ng sarong tao kung wala naman talagang feelings. Kasi nagsasayang ka lang ng panahon, nagsasayang ka ng oras. Pero day mo man, syempre tulos, sarahan, redundant yan. Day mo man tulos pagsarahan ang pinto dahil lang bako siya ang ideal type mo. Kumbaga, it's okay, no? Okay lang na bibidon mo siya, okay lang na makaistoryahan mo siya, para naman din baga, maraman mo kung anong vibes niya. Kung sabay ka mo ning vibes, then, you know, maybe pagpatuloy mo muna yung friendship. Kasi doon naman talaga nagsisimula ang lahat. Kung talagang single ka ha, sa mga single to ha, huwag pa gano'n.
Huwag pag-taken ka na. Number two, give people a chance to be known, not just seen. Diba? Kasi minsan, sa inot bagang hiling, ordinaryo lang siya. Sa inot mong hiling, okay, di siya nagsistand out. Pero kasi, habang namimigbidan mo ang sarong tao, duman mo talaga mahihiling kung sisay siya, no? Kung ano ang worth kang sarong tao. So, di mo lang pag... Di mo pag-hosga. Anong nangyayari? Di mo pag-hosga ang sarong tao. Di mo pag-husgan ang sarong tao base lang sa kung anong vibes or kung anong itsura niya, rather. Number three, hanapon mo so tawong matao sa imo ning peace and respect. Makulang kilig. Kasi ang kilig naglilipas, lalo na pag umabot ang pirang taon. Ang kilig, mawawara, mababalik, depende sa effort. Pero ang tawong nagtatao sa imo ning peace, bihira yan katindugon. Kaya kung namamati mo na pigtatawanan kanya talaga ning katuninongan, you're peaceful when he or she is around. Nire-respeto ka niya. Aram niya kung anong mga gusto mo, kung anong mga habo mo. And nire-respeto niya yung boundaries mo. Nako, that's hard to find. And lastly, mga katindugon, don't settle, but don't be blinded by perfection. No, may dako lang pagkakaiba kasi ang standards sa pagiging sobrang choosy na wara ng tawong nakakapasar sa standards niya. Ano? Ibig sabihin, may difference, no? May kaibahan kapag ka, so standards mo talaga na ini talaga ang gusto mo sa sarong tao. And iba naman, so masyado ka ng maarte, masyado ka ng choosy, nagabos na tao, may ebas ka. Kaya hindi talagang mangyayari sa imo, no? Deserve mo maging single forever. Diba? So, dapat balance man giraray. Lalo na kung aram mo din sa sadiri mo na may mga bagay kang day mo kayang itao sa potential partner mo. So, if there are things that you need to work on habang single ka pa, kasi may factor din yun mga katindugon eh. Kung nafe-feel mo din sa sadiri mo na day mo kayang itao din yung sarong bagay sa imong potential partner, then ba't ka choosy? Charot lang. Oras na po, alas 2:29 na ngayong pagkahapon. Ang oras at sa Indog kan Dr. Ruby Lanting Kasaul, Educational Foundation Incorporated. My business courses, education courses, computer courses, and more. Visit their Facebook page, Lanting Kasaul College Tabaco. Achieve your dreams with us at Dr. Ruby Lanting Kasaul Educational Foundation Incorporated. And of course, ang programang inihatod man sa Indokan Tabaco Electronics dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, at iniba pang spare parts and supplies. Thank you po, Tabaco Electronics. Let's continue our tugtugan hanggang alas tres ng pagkahapon. Digdi sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM, Tindugunan.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na! Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.

Hangin, requested by 6420 91.31 Radio. Tindugo na! And it's still me, DJ Chloe Naman po, sa programang One for the Heart. And oras na po, alas 2:54 na. We have 6 minutes bagong mag-alas 3. And for the last part ng ating programa, additional comments from Thelma Candelaria. Happy listening, Tatay Jose Candelaria. Belated Happy Father's Day. Sabayaw ko na sina Rachel Beren, Alan Bongko din, Kuya Daniel Candelaria. Hello po. Habo, sabi ni Manay Romel. Sabi ni Ate Pan, midbidon kumuna. Pagday talaga bet, diligwak na. Hali na ako sa time na binargain ko na sa nasa standards ko para lang masabing ano to, may lalaki na ako. Ending, wara man akong napala, kundi kulog kipayo, buda buot. Tapos, day ko man sana sinagot. Kaya most likely, never again ibababa ang standards. Lalo na kung day nga ni lamang haran ka talaga.

0: kaming totoo sa tuya ang tawong pigahaganda. Kundi, nag-abot sa tuyang buhay, mga katinduan, ang tawong kaipuhan ta. And minsan, ang greatest love story mo ay nagpupuon sa sarang tawong, let's say, day mo pigaasahan. Kaya kung may mga tao or may tao na, you know, nagkakatok sa puso mo ngunyan, day mo man syempre kaipuhan na sagutong tulos or day mo man kaipuhan na, you know, i-open tulos ang mundo mo sa iya. And syempre, day mo man tulos, day mo man kaipuhan, tanggihan tulos. So, bista doon mo, tawanan mo kichans dahil baka ang tawong day mo man tigpangarap ka ito, siya palan ang tawong ipamat mo.
1: Tama!
0: This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress, na nagpapaginomdom ng tunay na pagkamuot dahil pirmi nag-aabot sa sarong tawong gusto ta. Madalas, nag-aabot sa imo ang tawong makuman su gusto mo, kundi su tawong kaipuhan.
1: Tama!
2: Tama!
0: Masunod na po ang Tugtugan on One with Erickson and Verna. And ako pa mapaaram na, mga katingdugan. Thank you so much for listening. This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Bye-bye! I love you all so much.

0: o'clock prayer was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Judith, and Mayor Jomar Madrilejos and family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and family, Municipal Councilor Belen Borjal Saliona and family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, Jun Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
1: Miss Eden Banawon and family of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalinong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, so One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uye na ang barata sa oras na ini natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Nadakop na kan mga otoridad ang mga suspek sa nangyaring shooting incident sa San Jose National High School. Kinumpirma kan mga otoridad na sa nasabing insidente, 3 katawo ang nagadaan, mantang 5 katawo ang lugadaan. Sigun sa enot na impormasyon, mga estudyante man ang kanasabing eskwelahan ang mga suspek sa pambabadila. Kausa kaini, suspendido na ang klase sa mga minasunod na eskwelahan uli sa nangyaring insidente. Sa San Jose Central School, Manlupi Elementary School, asin sa San Jose National High School. Mientras tanto, kinundin naman ang Department of Education Regional Office 8 ang nasabing pambabadila kasabay ka pagpahayag nin pagkaadit mapadapit sa insidente. Nagpapadagos man ngunyan ang napigsasagibing investigasyon kan mga otoridad.

0: Yan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata. Armo ko sa Erickson Brutas Tin. Tugo na.
1: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata. Sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may barata.
2: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
3: Na. Tugtugan on one na! Tugtugan on one! Maki-soundtrip na! Maki-jamming pa! With Erickson and Berna! Tugtugan on one! Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan! Tugtugan on one! Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM!

0: dapat happy, happy, happy kita. Para happy kita the whole week.
1: Garo na mati ko. Garo hurala ba? So, week ha.
0: Diba?
1: Iyo ang sa kuyang ano. Siguro dahil nag-uran-uran. Yung mga nakalilis na alga. Ay, maray na pagkahapon. Happy, happy, happy Monday. It's the 22nd of June. 2026. This is the second to the last. And Lunes na Hunyo. Ang last na Lunes sa Pecha 29.
0: Oy, kasog mo mga katindog on Father's Day. Siyempre, wala kaming programa. Kaya ngunyan kami mga bate. Oh, happy Father's Day sa gabos ng mga ama. Ano?
1: Sa gabos na nagpapaka father, nagpapaka tatay. Yes. Maging ikaw man ay nanay na mag-isang tinataguyod ang iyong mga anak, papakatato. At sa lahat ng mga tatay, happy, happy Father's Day!
0: Kumusta mga kating dugon? Kumusta ang ano nindo? Pag-celebrate? Nagluwas ka mo?
1: May mga nagkaharuling
0: ako. Nagluto sa akin?
1: Oo. Nagluwas. Nag-outing.
0: Nag-jamming-jamming mo niya. Kantahan with, ano, Papa.
1: Diba?
0: Gayun na ng mga araw ka ng mga banding ng mga kating
1: dugon. It's always, ano, it's not always about how you celebrate. It's, the message and it's
0: how you appreciate
1: ang satuyang mga harligi ng taho. Ay, syempre, dahil kasuod ma lang ang anong iya, celebration na iya. Part pa manggiraray ang aldaw na ini kasi satuyang celebration. Let's always celebrate the life of our strong and industrious. Grabe ka mong kuwang taga ay ang English kang mahigpit. Industrious pala eh. Ay, syempre, baratiyong kung unado kung ang mga naandyan sa merkado publiko, ang mga paratsyana para bakal, ang mga drivers, tricycle drivers, semi drivers, project drivers.
2: Ay, kaya nang pakapidan.
1: Ang mga syudad kang malinaw, ay ang manuaan kang malinaw, Malilipot, Tiwi, Santo Domingo, Bacacay, syudad ng Tabaco. Maray na pagkahapon sa Indosan ka man na lupalap kang kinaaban sa mga naabot na gan sa tuwing istasyon. Yaon ka man dyan sa isla, yaon ka man dyan sa bulod, hain ka man ngunyan. Mari na, magsya na, magturugtugan kita. Hindi lang yan sa tugtugan. On one! Kaya ba na kami nangyama ko sa Rexine?
0: Hindi man po, si Bernie Balawon. O, ito man paglingwan ang sa tuyang followers sa tugtugan. On one! Maray na po sila mga katindugan. Ano,
1: good afternoon.
0: Kumusta ka mo? Ano, naka-check na kamo kang pinaka-latest na kapotan sa today. Mm-hmm. Siyempre, may kinaraman iyan
1: check
0: kang ano,
1: yan.
0: Celebration kang kasuog guma, kang Father's Day.
1: Ay, alas na lang, hasta alas 5 kita mo niya na paghapon. Aramunta ang iba-ibang ganap. Ay, dakulo na ganap ko niyan sa syudad ng Tabaco.
0: Oo, sa nagpapadagos na ano, napag-celebrate kang Tabac Festival 2026. Iguang ano, misa ngon yan, alas stress. Pagkatapos kang misa, iguang mga tindugo ni, ano, ni parade. Criminal daw ganyan ako, parade yan.
1: Aren. Dae pa man nagpupuon. Garo, tataod pa ata ang parade. Kaya halatalatong
0: iba yun, ano lang, Illuminati.
1: Guni-guni mo lang yan.
0: Hindi pa pala.
1: At maya-maya pa. May concert din tayo mamaya dyan sa plaza. And the more exciting events.
0: But assure ako, magugustuhan nyo mga katindugon kung si Say Ang Yang dyan sa konserto na yan.
1: Yan. Yan.
0: Kaya,
1: Happy.
0: Ang mga pa-senti-senti nindong

0: Madi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: One Radio. One Radio.
2: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.
3: Dugan on One with Erickson and Berna.

0: on radio.
1: 91.1 FM.
0: Tindugo na.
1: Tindugo na.
0: Wow. Nagbabalik sa tugtugan on one. Oras niya to, 42 minutos magaling sa nalastress din pagkahapon.
1: Ninumulto na tayo.
0: Oo. Nang sari-saring bagay. Maray na pagkahapon tabi sa dyan sa Balating Malinaw. Nagpapabati si Sir Cogs Canyon. Kay Kapitan Barry Baus Sadaa. Kay Christian Carillo. Kay Marvin Belva. Kay Kevin Campita. Kay Kenneth Sabando. Ruben Cardanio. Kim Bonaobra. Sin sa mga taga Balating Malinaw, Alba.
1: Bongga, top 10. Ay, maray na kapon dyan sa mga taga Baladi.
0: Top 10.
1: Hindi tayo nasaro-saron. Mas maray na hapon sa hindi dyan dyan. Kay, Sir Tanggol Abrera Chan, maray na hapon po.
0: Ay, sa mga taga Malilipot na maray na paghahapon man talo sa hindi dyan.
1: Maparusong
0: duman sa may ano, sa may seawall para ano, balat ano? Manggiraray.
1: Nakaabot man sinda duman. Nakatalagan sinda duman sa may seawall.
0: Pero nainot na ko ta siya kas, di ba 2025 so kalendar yung tigpadara. Nakatiblok. Ugmahon na sa tayo. Pagbuka, 2026 palanso na darang ni Manuel.
1: Naulak.
0: Uro yan naman sa ibang masunod. Kaya dahil na takma ka.
1: Ayan nga, sabi ni Ma'am Analisa Balmaseda, sabi niya, magbarangay sa lakay po, digdi sa may haranisa mo para makamanok man lamang ako. Taga-sain ka, Ma'am Analisa.
0: Sa may hampang ng God na dumada.
1: Maray na hapon po. Sige, sabihin mo, taga-sain
0: ka. Iyon man susabi, duman kang ano, kang nahaw dyan ka, subago duman. Duman ngayon sa may hampang me. Tinuro na pati sa kuya kong isa eh.
1: Grabe ano.
0: Sige. Diyan na sana sa loob kang harong nindo ah, para dahil na talaga kiiba na na makaabot. Ayaw naman sana. Ang tighanap ko dyan tabi, mga ano, landmark para ano, bata sa gabot. Tapos kung nahahain, pang-orombas.
1: Parang pabora na.
0: Kung sineswerte ka, kung harani ka mismo talaga dyan. Para sa emo eh.
1: Kundi, kung mainot ka man, pero mali na petsa
0: siya. Araw ka ito.
1: Mali so nadara mo, ay, naula kita kaya.
0: Sayang.
1: Nakadulag pa ka, sumano. Natakpon mo na sana, nakadulag pa.
0: Ano, madali, mga 5 minutes, kaya ako natulo siya. Abaana. Araw ka ito. Yan. Better luck next time, tabi. Sa mga masunod. Ay, syempre. Hindi ka pa man nagka-comment ba ya? Mag-comment ka na. Na ma-restoryahan kita sa taon sa pagbabalik. Sa pagbabalik. Mabalik pa. At babalik-balik.
1: Para sa chismisan.
0: Mabalik pa ang tugtugan on one. Hindi lang yan sa One Radio.
1: Tindugo na.

0: abis? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
0: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasaki, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasaki, asin barato.
2: One radio, tinduguna.
3: Tugtugan on one with Erickson and Berna.

0: 101 Radio.
1: 91.3 Yusa FM.
0: Tindugo na. Ay, nagbabalik na kita sa Tugtugan on 1. Oras niya to, 18 minutos na mag-listen alas 4 nin pagkahapon. Happy Mariana time sa mga nagmimirinda. Nagmirana nindo yan, kan best cafe green 6-in-1 with herbal mix. Pampa healthy na, pampa sexy pa. Mababakal nindo yan sa mga butikas in supermarket nationwide.
2: Tama!
0: Ay, ang sa tuyang top 2 na portion. Siling na kita sa tuyang Christmasan. Siyempre, ang kirika. Ang tugtugan on one. Ito yung portion na
1: Top 2 na
2: Chiram sana.
0: Ay, dahil part pa in kasuod ma. Connected. Ang sa tuyang Father's Day edition kang tugtugan online. Last join for today. May kinaaraman man tabi duman. Ang question ta. Ano ang tataramon o adal halis sa imong ama na talagang nagmarka sa imong isip? Siyempre, sa kaluyan kang
1: panahon.
0: Oo. Kadakol sindang adal, kadakol sindang panaramon na talagang na talagang
1: nagtataksi
0: sa isipan.
1: Astas ako niya, nadadawag mo man giraray siya, ano, sa inyo.
0: As in, padit-diit mo na-realize na habang nagdadakula, tama pala, as in, kaipuhan mo pala ang mga tataramon ito. Naranduman ko kang ino, nahanggang mo niya na nagtataksa ko. Ang sabi ka ito ni Papa na ano na na na dai ka magparaasa sa ano sa imong mga magurang dahil bako pirmi sindang nga
1: kumbaga gari matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa.
0: Tama iyan. Yan ang for permitig reiterate sa kuya dati. Maski ano pa sana ako, maski salit pa sana nga niya ako. Tigturoan akong magsapna, magluto dito. Ayaw mo lang ga, diba? Pag nagdakula ka na, syempre dapat na maulang mo yan. Naman iyan. Dahil mapamilya ka man. Ano ka man kang sadiri mo. Daba ko, permiya un sinda. Diba? Kaya you always have to teach yourself or experience things para maukudan mo ang mga bagay na iyan.
1: Para may apply mo man siya in the future.
0: Kasi kung ano, kung sasakuya para sa kuya, ano, ta lalaki ako, magiging ama man ako sa maabot na panahon. Tataramong ko, di ba? Kaya it's ano, habang nagdadakula ka, na-realize yun na tama. Kasi kung kahanda kang ino at nagkukulog ang payo, nadagit ka, pagtiktaraman ka mga
1: paulit-ulit.
0: Uro-otro nga yan. Pero ngunyan, dahil uro-otro, na-realize, ay, nagtatak sa isip mo, hindi na ako daw. Diba? Thank you. It's a very, appreciative kind of action sa to yung mga father. Yeah, Happy Father's Day.
1: Ay, ang rumunta man siyempre. So, sa to yung mga ka-tug-tug ka na.
0: Ano ang sendang mga adal mo? Na nakuha. As in, nagtataksa sa inda. Na sinabi kang sa inda mga padre di pamilya. Sabi ni Ma'am Beth Caster, good PM po. Always listening po. Paki great advance happy birthday kay Ma'am Rebecca Kalinga Sean Bonavente and to Ellen Cathy Kersologo. Happy birthday to both are from Tulio Malinao. Thanks po sa
1: sweet bread.
0: In Porok 5 only distribute na namin for PM here in Porok 5 to Leon. Thank you so much.
1: Oy, happy birthday Ma'am Rica. Rebecca pala. Rebecca Kalinga Shuan.
0: Pagbabati mong may mga birthdays today. Happy birthday Tabi sa Inda. Happy birthday.
1: Oy, pero sa mga taga Tuliw ha, hindi dyan. Sa Porok 5. Yan. Malapon po.
0: Sabi niya mong Karen Mem Rodriguez, mag-adal Kimaray, tapos maging Maray na Aki, at saka maging mabait na Aki. Yan po ang tugon ng aking kama.
1: Mag-adal diba? Na Maray. Number one talaga yan. Yan na permi ang ting sasabi sa tuyang mga ama. Ano? Mag-adal ka Kimaray.
0: Oo. Dahil sabi ninda, yan ang sa indang maipapamana sa tuyo.
1: Thank you, Ma'am Karen. Sabi niya, pa-request da siya ng song na hawak mo ang beat.
0: Ay, yeah. Tapos na so.
1: Pa-shoutout man da sa agum niyang si Sir Rafaelito. Rafaelito Bok. Yan. Nasasama man da sa parade. Wow.
0: Wala pa tabi so dahil may panahili sa parade. Ay, nada. Sabi ni Ma'am Analisa Bino Asbal Maseda. Ay, oo, binasa muna ini kaso bago adiya. Kay Ma'am Sherry Car Borja, sabi niya marin na hapon, ang sa iyo na ako ang adal. Mag-adal, mag-eskwela, maka-Diyos, maging maray sa kapwa, asin da'y magkuha kang bako sa imo para maging maray ang buhay sa maabot na panahon. Diba?
1: Wala kang bad records. Para kang bad record sa ibang tao.
0: Dahil pagsisisihan mo yan sa mga maabot na panahon.
1: Yan, sabi nga ni Ida, kung ano ang tigigibo mong karahayan man o karaotan iyan na kanginot na panahon, may ano iyan, may balik iyan sa present.
0: Bada iyo ang magiging ano, kumbaga trademark sa imo, yan ang magiging description sa imo. Natin sa tararam sa tuya sa tuyang mga ama na maging mabuot, maging maray na mara na pag-aabon sa imo dyan tabi Ma'am Charcar Borjas sa
1: San Lorenzo
0: sa Tobacco City. Kay DJ Chloe sabi niya know your audience, sabayan mo sinda
1: yan ang sa iyang ang tigsasabi sa iya kang sa iyang daddy.
0: Sabi niya, pirang taon man kaya po si Papa sa broadcast industry. Wow. Dakol siyang karanasan bago pa man ako mamundag. So naturally, may mga advice po siya sa ko sa pagpakarhay kang trabaho ko. Kang Aldo na ito, halos mag-aga kami kiistoryahan about our interest, music, basketball, etc. So mga panahon na pigko-coach niya ako, buda pigpo-push na mag-join sa varsity pero dahil ko na pigpadagos. Buda sa mga epic fails niya sa ere na dahil ko na daap pangarug.
1: Ayun da?
0: Sabi niya, bilang sarong broken family kung sa inhalos day ko na siya nahiling, takulang bagay itong sarong aldaw na nagkaistoryahan kami. Sabi nga ni, day man girare paglingwan ang dahilan kung natayang kita digdi sa kinabaan. Happy Father's Day sa gabos, lalo na po kay Sir Elmer and Sir Romeo.
1: Happy Father's Day po. Grabe ano. Magayunon ang ano ang argay ni bonding, 'di ba? Ang magistoryahan sa mga buhay-buhay, ang magistoryahan kung ano ang mga dapat mong gibuhon, 'di ba? Argay ning mga bagay. Talagang tatatak sa iyong isipan.
0: Know your audience. Sabayan mong sinda. Sumabay ka sa flow ng mundo. Kasi mapag-iiwanan ka. Diba? Sabi ni Christopher Bragais, magtindog daa sa sadiring bitis.
1: Iyon, tiksami mo kasabaan ko. Magtindog sa sadiring bitis.
0: Dahil naman kaibang makakatabang talaga sa sadiring bitis. Diba? kay Siloth Anthony, sabi niya, ang adal na nako ako sa sakuyang ama na nasa heaven na, so magiging matatag sa sadiri buda magpursige, dahil ibang matabang kundi sa diri mo lamang buda ang pag-eskwela, saruan na dapat ingatan, buda pahalagahan, tadaiman na makukuha akong iba, kang iba kung ikaw man sana kaanang makinabang pag-abot kang panahon.
1: Correct.
0: Tama, tumpa.
1: Tumpa ka dyan.
0: Correct ka dyan.
1: Anthony.
0: Diba? Dahil sa inyong magpupursige sa pag-aadal, dakulong ka dyan ang maukudan. As in, kapag na ang mga experience mong iyan sa pag-aadal mo, diba? Kaya dyan ka mahuhubong ng sarong tao. Dakulong ka dyan na ma-experience, pwede ka mag-fail, pwede ka mag-succeed. And always accept the fact na natural iyan na mag-fail ka o mag-succeed ka. Pero dapat always be humble in every success para ano, padagos kang i-bless dahil ang nagmamataas
1: ay binababa.
0: Diba?
1: Wala totoo yun eh na ano, permiling mag-porsige baga sa pag-eskwela. Ta pag-eskwela, panahon man sana iyan kung baga diit man sana na panahon, pero kapag nakuha mo na ito na diploma, habang buhay mo na itong dadarahon. Diba?
0: Tama!
1: Tama! Thank
0: and
1: you, Anthony.
0: At syempre, sabayan mo i-discarte habang naglalagyan ang panahon. Habang naukulan mo na so flow kang ano, kang mundo, kang buhay-buhay. Diba? Isabay mo na yun. I-package mo ang sabiri mo.
1: Yes. Para, parang bonggang-bonggang pack na pack ang harap sa ano.
0: Para, para talagang ready-ready ka na sa hamang-hamon ng buhay.
1: Yes. Oy, may comment digde kay Ma'am Roan, Kisha Goyana by Dala. Sabi niya, hello po. Ano daw po title ka itong pinatugtog mungon yan? Sulalaki na nagkantang Tagalog song po.
0: Tagalog song?
1: Sige, Ma'am Roan, hihilingon mo yan sa samuyang history. Tagalog song daw.
0: Ito bang multo? Ito bang hindi tayo pwede? By one?
1: Yun. Magpili ka daw po doon, Ma'am Roan, kung so multo or hindi tayo pwede.
0: Pero pwede mo po iyan, hanap. Yeah, 30 minutes. Makalis ang alas 4 nin pagkahapon. Salamat sa inyong mga komento.
1: Dakul man kitang nakaukod din kapag mga arutining mga bagay na kahapotan. Baga ano.
0: Kung baga we share,
1: man ako
0: ano,
1: sa mga
0: share ideas.
1: Thank you mga katilukon.
0: Mabalik pa syempre ang Tugtugin on One. And igilang yan sa One Radio 91.3 News FM, Perming
1: Tindog na.

0: number one.
1: One. Number one.
2: One. Radio.
1: One.
2: One.
1: Radio.
3: Number one.
1: Number one.
4: Number one.
1: News and music.
4: Number one.
1: News.
4: News. One Radio. News FM. 91.3.
5: Tindugo na.
6: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles. Para sa mga sanggol sa ating barangay, nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
7: Alam mo ba na activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
9: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction, fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093. 0966-041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
10: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
11: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
1: One Radio. One Radio.
5: Tindugo na.
4: One Radio News FM
12: 91.3. Tugtugan on One with Erickson and Verna.
13: Check this out.

0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tugo na.
2: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Aras niya ito, 5 minutos bago ang alas 5 ng pagkahapon.
1: Ay, kay Ma'am Ro and Kisha Guyena Baidal. Ano daw po ito? Celeste by Tatapi.
2: Ay, ma-perform si Natantaon dyan sa Tabaco City Plaza. Kung mayang matabi, numadong itong live.
1: Yes! Dangugun mo, Ma'am Ro, ang talagang the best pag live iyan. naranasan ko na. Nadangug ko na si Dang Live. Mm-hmm. Talagang magigirumduman mo sa first love mo na day mo na ako. Ay, nagpuna ang parade, mga katindugon. Pasasalamat. Dangugdigde. Hi, kay Ma'am Premi Barahuares. Maray naapun po. Sabi niya, good afternoon po. Pa-shout out na lang po. Digdi sa Upper Bongga. Baka kay Albay. Thanks po. Diyan. Ang nagmarka sa kuya, yung word na hali sa ama mina. Mag-adal nin maray. Tayo man sanaan, ipapamana mi sa Indo. Yan. Nadayda mo sa sublin ni iba. Mm. Yan ang pinaka-weapon. Maski sa in ka magdumay. Correct ka dyan, Ma'am Premi. Tama! Sa bago, ano. Na yun ang... kayamanan na dahil mahaba sa imo, mas kikisay man yan. Thank you, Ma'am Framie Barawares.
2: Hi, thank you man sa mga nakaibang mga nagkuramen. Thank you very much sa inyo. Sa giraray na sa tuwing naging tugtugan on One, nasa agagiraray. Digi lang radio. Kami pala ng sendong nakaiba natin ibago si Rickson.
1: Anyone po, si Berna Banahon. Salamat mga katindugo. Nasa agagiraray. Digi lang yan sa tugtugan on One. Sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tintugo na!

0: Tutubodang illegal recruiter arrestados sa Legaz Pacific.
1: Labi sa 30 padis nagpartisipar sa Sibidan Race sa Tabak Festival 2026 sa San Miguel.
0: Rank 5 regional most wanted person kan Bicol arrestado sa Tarlaca.
1: 7 lugar sa Sorsogon nagunoan stable internal peace and security status.
0: Bay Vogues maigot manliwat ang patanid sa publiko na likayan ang paglaog sa 6 kilometer permanent danger zone kan Bulkan Mayona.
1: EFP Bicol pigasigurar ang malinig at transparent asin patas na pagproseso sa pagpili kan sa indang mga aplikante.
0: Salado Nasional, tulo kadaan 5 irido sa pambabadil sa San Jose National High School sa Tacloban. Mga suspect arrestado na.
1: 3 bilyones de pesos na dagdag pondo para sa mga OFW sa Middle East. Itatagamag kan gobyerno sigon kay PBBM.
0: Pilipinas maabot nagibuhong semiconductor AI hub sa Asia.
1: ISCC itinalaan ni kaduwang status conference ni dating Presidente Rodrigo Duterte.
0: 4 na luxury vehicles kan mga Diskaya nakatalaang isubasta.
1: Deputy Speaker Ortega dinipensaran ang anti-political dynasty bila kana Kamara bilang makatotohanan na asin maayos na direktiba.
0: Anom sa 24 Pinoy na nakulong sa Russia, nakauli na sa nasyon, magalis ang apilan ni Presidente Bongbong Marcos kay Putin.
1: Attorney Baligod, piginganyar ang bibasura ang gabos ng mga pigkakahampangan na libel, asin cyber libel cases.
0: Sa luwas sa kanasyon, anom gadan sa pag-atake kan Israel sa Gaza. Journalist asin duwang hoven na kabali sa binuwianin buhay.
1: Trump nagpatanid sa Iran naliwata sindang maatake kunda ibubuksa ng Strait of Hormuz.
2: Parada 30, headline.
0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang niya ni Lunes, Hunyo 22, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawon.
0: Inadadong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. As in sa 99.7 One Radio News FM Diet. Siring man na nahiling man po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Alas 5:05 na po ni na pagkahapon na pasiring na kita sa detalya sa kan mga barata na tulsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket ni Nationwide.
2: Parada 30,
0: arestado ang sarong pigtutubodang illegal recruiter makilis magbaylar sa Republic Act No. 10022 na nag-amyanda sa Republic Act No. 8042 o ang Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995 sa Legaz Pacific. Sigon kay Albay Police Provincial Office Director Police Colonel Luis Lunez, ginibo ang operasyon na sa opisina ka ng sarong consultancy services sa nasabing syudad kung sain ang manner ka ng sendang pigibo iyo ang illegal recruitment activities. Sigon sa opisyal na nagsagibunin validation as in surveillance ang DMWD Regional Office 5, kariban ang Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit 5, magalis mamonitor ang sarong media post. As in anunsyo sa sarong radio, mapadapit sa sarong orientation sa pagtrabaho sa Australia. Ginibo ang entrapment operation sa pangyanotakan si ADG Regional Field Unit 5, Department of Migrant Workers Regional Office 5, as in Legaz City Police Station kung sa'in naaresto ang sarong persona. Nakumpis kardigdi ang kwarta pitap mga dokumento as in cellphone na ginamit sa transaksyon. Sa presente na sa kustudiya kan CIDG ang suspect para sa profiling kan sa iyang kaso. Nagpapasalamat man sininya sa mga namamanuan na naghahatod ng impormasyon sa inda mapadapit sa mga nanotarang illegal na gibo as in sa inda mismo ang napigsyarto ang sa indang napigibo ang trabaho nganing mamantinira ang Pazi order na sa komunidad.
1: Mientras tanto, uminabot sa labi 30 ang padisnin mga partisipante ang nagpartisipar sa Sibidan Race bilang parte kang selebrasyon kang Tabak Festival 2026 na ginibos sa Rawi San Miguel ngunyan na Hunyo 22. Sa kabilugan na bilang kan mga nagpartisipar, 17

0: padis ang naglaban sa kategoryang panlalaki, mantang 16 na padis naman ang nagpartisipar sa kategoryang pambabayi, makilis madiskwalipikar ang nasarong padis. Nagkonan karera sa Rawis as nagtapos sa San Roque Fishport bilang finish line na kankompetisyon. Maresibi ang mga kampiyon ni na 15,000 pesos na premyo, mantang 10,000 pesos man sa ikaduwang puesto, 8,000 pesos man sa ikatalawang pwesto, asin 5,000 pesos man bilang consolation prize para sa iba pang kwalipikadong partisipante. Katuyuan subot kay ni natauan na ni na doon ano kontribusyon akan mga parasera sa transportasyon, kabuhayan asin pagpapauswag kan ekonomiya kan syudada, siring man ang pagpadagos kan mga tradisyon na may kinaaraman sa pamumuhay sa dagata.
1: Mientras tanto, arrestado ang rank 5 regional most wanted person kan Bicol sa kinundisir na operasyon kan mga otoridad sa Poblacion 2, Pura Tarlac. Naarastar si alias JM, residente kan probinsya ni Sorsogon, huli sa kasong qualified statutory rape na warang pigrekomendang piyansa. Kinundisir ang operasyon kan Kasiguran Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit Sorsogon, Regional Intelligence Unit 5, Provincial Intelligence Team Sorsogon, asin na Pura Municipal Police Station. Presente na sa kustudiya na kan Kasiguran MPS ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Yantras tanto, padagos man ang pinahigot na kampanya kan mga otoridad kontra sa mga wanted person bilang parte kan pagmantinir kan katanosan paghatod nin hustisya sa komunidad.
0: Yantras tanto, paduman man kita sa mga detalyas kan mga bareta sa Sorsogon. Idiniklara ang anum na municipalidad asin sarong syudad sa probinsya kan Sorsogon bilang peace zone ang makalis makuha ang stable internal peace and security status o ang pagbisto sa mga lugar na librido gikan sa insurhensya. Sigon kay Sorsogon Police Provincial Office, Public Information Officer Police Major Arwin Destacamento, kabali sa mga nasabing lugar ang Sorsogon City, Castilla, Gubat, Kasiguran, Puerto Diaz, Santa Magdalena asin Matnog na kung sain posible pang madugangan sa maabot na Hulyo. Saro subot ining programa ka na sa indang partner agencies asin na counterpart kan Philippine Army bilang inisyatiba nga ning ideklaraan mga municipalidad sa irarom kan na stable internal peace and security. Sigon kay Destacamento, dakula ining tabang para sa Pasay Orden kung sain may hiling na sa laog ni na pirang taon warang anuman na untoward incident sa atrocity sa kan mga communist terrorist groups, siring man na subuot na digdi may hiling ang pagtalo bukan na probinsya ni Sorsogon. Yantras tanto, magpapadagos ang nasabing lakdang sagkod na maubos ang iba pang natatadang munisipalidad na daipa na idideklara bilang peace zone kana sa indang opisina.
1: Mientras tanto, nagtitinir na halangkawan aktibidad hastaon niya na kanbulkan mayon makalis ang enot na pagtuga kaini kan Enero sa presenteng taon. Basado sa datos sa kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Ibox, nasa alert level 3 ang nabulkan mayon. Padagos manliwat ang pagdaloy kan lava kaini sa talung o sa tulung galis kun sa ina nasa 3.8 kilometers sa Basud Gali, 3.2 kilometers sa Bonga Gali, asin 1.6 kilometers sa Miisi Gali. Nakapag-registro man ang ahensya ng 245 rockfall events, anom na volcanic earthquakes kay ibang duwang volcanic tremors. Padagos man ang napagbugakan na mayonin sulfur dioxide na nag-aabot sa 1,549 tonelada sa kada aldaw pun kan Hunyo 20. Pulidig di, maigot manliwat ang patanid kan FIVOG sa publiko na likayan ang paglaog sa 6 km permanent danger zone kan Bulkan.
0: Sinerto kan Bureau of Fire Protection Bicol na malinig, transparent, asin patas ang sa indang pagproseso sa pagpili kan mga aplikante na maut maglaog sa indang lado. Inian kasunod kan mga report na nagahagad subot nin bayad asin pigamit ang posisyon kan pirang empleyado nin gobyerno nganing matabangan ang mga aplikante na makalaog sa indang serbisyo. Sigon kay BFP Bicol Regional Director Fire Senior Superintendent Aquila Santiago, nag-aagi subot ini sa proseso, siringkan pag-sumiter ko. Nag-aagi subot ini sa proseso, siringkan pag-sumiter kan mga dokumento sa pagsairarom sa medical, dental,

0: da sa mga kabistado na personalized kan BFP na matangrok nin kwarta nga ning makalaog sa saindang ahensya.
1: Parada 30, parada 30,
2: alas 5:13 nin pagkahapon. Pasiring man kita sa detalya sa kan mga barato sa Lato Nasyonal, natod sindo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herb Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po hindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Parada 30, parada 30, parada national.
2: Nadakop na kan mga otoridad ang mga suspect sa nangyaring shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kinumpirma kan mga otoridad na sa nasabing insidente, 3 katawo ang nagadan, mantang 5 katawo ang lugadan. Sigun sa enot na impormasyon na mga estudyante man kan nasabing eskwelahan ang mga suspect sa pambabadila. Kausa kay ni, suspendido na ang klase sa mga eskwelahan arukang San Jose Central School, Manlupi Elementary School, in San Jose National High School. Mientras tanto, kinundinaman ng Department of Education Regional Office 8 ang nasabing pambabadila kasabay kan pagpahayag ni na pagkadit mapadipit sa insidente. Nagpapadagos man ngunyan ang ipigsagibang investigasyon na kan mga otoridad man mudigdi.
0: Inanunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na itatagama ang dugang na 3 bilyones de pesos na pondo para sa Department of Migrants Workers, nganing masyerto ang ligtas na pagpapauli asin na kabuhayan kan mga overseas Filipino worker na naapektaran kan kariribuka na sa Middle East. Sigon kay Executive Secretary Ralph Recto, gagamiton ang pondo para sa bilog na proseso sa pagtaba nga bago pa maghali pamasay sa aeroplano asin mga programa sa reintegration o liwat na pagpuon kan mga Pilipino sa nasyon. Basado sa huring datos, uminabot na sa 10,446 na Pilipino ang ligtas na nauli na sa paagika na humanitarian flight kang Department of Migrants Workers. Kaibanan ang mga mayhelang na naligtas man kan mga medical personnel sa aeroplano. Pag-abot sa nasyon, makakaresibian mga inintabang pinansyal, psychosocial counseling, medical assessment asin giya sa paghahanap ng trabaho. Para sa pangkabuhayan, nagtatawan Overseas Workers Welfare Administration o OWA ninhasa sa 20,000 pesos na puhunan para sa mga maawot na magnegosyo. Nagsagibuman ang ahensya ni na 15 job fair sa bilog na nasyon, mantang nagtagama man ang Department of Education nin makaskas na proseso kan pagresibe para sa OFW na lisensyadong para ina makapagtukdo sa mga pampublikong eskwelahan.
2: Mientras tanto, nakatalang isubasta kan Bureau of Internal Revenue o BIR ang 4 na luxury cars na kagsadiri kan mga diskaya. Sigun sa BIR, nagigibuhunan auction na maabot sa Hunyo 29 sa National Office sa Quezon City. Kinabibilangan ini kan Mercedes-Benz Sprinter 2017, Range Rover LWT 2019, Land Rover Defender 130S 2023, asin Mercedes-Benz GLS 350T AMG 2020. Ang mga bihikulo na ini mababakal hali sa St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. Nagkakandidad nin kabilugang 26.14 milyones de pesos ang gabos na nabanggit na mga bihikulo. Paliwanag ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na ubheto kan auction ang maparikas ang pagkolekta kan mga buwis asin maibitaran ang padagos na pagbawa sa kantidad kan mga bihikulo mantang ininasa kustudiya kan gobyerno. Magigirumduman akan Marso, ipinasakamot na kan Bureau of Customs ang 102 milyones de pesos sa Bureau of Treasury. Ang nasabing kantidad hali sa auction sa kan Siam sa 13 na kumpiskang bihikulo kan mga diskaya. Magigirumduman ang mag-agom na kontraktor na Sinda Pacifico asin Sara Diskaya ang naarastar huli sa pagkakaimbelto sa anomalya kan mga flood control projects sa Department of Public Works and Highways.
0: Itinalaan na kan International Criminal Court ang formal na schedule para sa ikaduwang status conference sa kasong kinakahampanga ni dating Presidente Rodrigo Duterte katakod kang subuot Crimes Against Humanity huli sa iyang madugong war on drugs. Sa ipinaluwas na public order kan ICC kan Webes, nakalaagdigdi nagigibuo ng status conference

0: sa Hunyo 23 taong 2026 po na alas 10 ni naaga hasta alas 12 ni pagkaudto. Sigon sa Trial Chamber 3 kan ICC, limang panginot na isyu ang focus ka na paghuhuruna na sana unang bita ng pagdangog kay iba na naan mga minasunod. Deadline kan pagsusumite kan obserbasyon sa expert panel report. Pag-adaptar kan protocol sa pagkabot kan confidential information, limitasyon na salawig kan prosecution trial brief, pagtatakda kan masusunod na status conference makalilis ang judicial process, public statement kan mga counsel, nainot ng isinagibo ang inot na status conference kan Mayo 27 kuna sa ina na pagdesisyonan kan korte na kaipuhan na ikaduwang sesyon para sa mas detalyadong paghururo na sa proseso kan kaso. Bilang paghahanda, hinagad kan korte kan Hunyo 12 na magsaangat kan mga mungkahe na dapat pag-ulayan. Susog sa record, nagsumiter sa nanin rekomendasyon ang prosecution kan Hunyo 17, mantang ang depensa asin registry, iyo ang nagsabi na wara sindang ipigsasaangat na dagdag na item. Mantang pampubliko ang status conference sa nilinaw kan ICC na posibleng magdagos din private session kung kaipuhan, urog na nga ni maimbitaran ang pagluwas kan sensitibong informasyon, katakot kan witness protection asin siguridada. Kinumpirmaman kan korte na dai maatindir si Duterte sa nasabing pagdangog, makalis niyang i-wave anas sa iyong diretsos na makapag-atindera.
1: Nakatalaan na mag-abot sa nasyon ang nasa 24 Pilipinong pinalaya sa kulungan sa Russia makalis ang personal ng pakikipag-olay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin. Na sigon sa Department of Foreign Affairs, nagbiyahe na ang mga Pilipino hali sa Krasnoyarsk, Russia, pasiring sa Bangkok, Thailand. Kunsain, sinda babangaon sa dawang batch bago magbiyahe pa uli sa Maynila sa pagikan Philippine Airlines. Sa presente, nakaabot na ang enot na anom na Pilipino sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 kasubagong alas 12:05 na hating gabi, lunad kan flight PR737 na mantang ang natadadang 18 piglalaoman na makakapaglapag sa nasyon poco mas o menos alas 4:05 magagahon na napagaraman man na haro sa siyam na bulan ang nakakulong ang mga Pinoy na ini sa Ishkotsk sa Russia ninwarong o warang formal na kasong pigkakahampang. Napalaya ang mga ini magkilis ang apila ni Presidente Marcos kay Russian President Vladimir Putin sa nakalis na sidelines sa kan ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan. Susog sa Presidente, niripasok ang mga otoridad sa Russia ang kaso asin na kinumpirmang warang pigbayular na lay ang mga Pilipino kaya tulos sindang ipigsugo na palayaon asin deport na pabalik sa Pilipinas. Nakahanda naman ang gobyerno ahensya kan Pilipinas nga ni magtaonin tabang asin asistansya sa mga nagbalik na Pilipino sa saindang pag-abot sa nasyon.
0: Mientras tanto, dinepensaran kan sarong halangkaw na leader kan Kamara ang bersyon kan anti-political dynasty bill na ipinasara kan na kapulungan na makatotohanan asin na sarong magayon na lakdang na dainagibo kang nakalis na kongreso. Sigon kay Deputy Speaker asin na La Union Representative Paulo Ortega, ini ang bersyon na katanggap-tanggapa sa kadakla ng mga kongresista. O beto kan propuesto na maipautob na anlay sa maabot na perilian sa taong 2028 nga ni ipahiling na seryoso ang kamara. Inako ni Ortega na kadakol ang nagbabatiko sa limitadong sakop kan propuesto, alagad tinawang doon niya na kadakol na sakripisyo ini. Hulita haros 80% kan mga miyembro kay ni hali sa mga politikong pamilya kaibanan ang nasa iyang sadiring pamilya sa La Union. Sa irarong kay ni, ipinagbabawal ang pangkandidato kan mga paryentes hasta second degree of consanguinity o affinity arog ka na aki o makuapo sa parehong cluster o lugar kang nagtutukaw na opisyala. Apektado man kay ni ang mga magturugang na presenteng nasa posisyon na sa Senado. Ipinilawanan ni Ortega na maigipas ang propuestong lay sa Senado asin friends kung sain posible pa inig mapakarhay asin mabago. Inot ng ipigayag ni House Majority Leader Sandro na lihitimo ang mga puna sa anti-political dynasty bill kan Kamara, alagad sinabi niyang ang presenteng bresyon bunga ka na kompromis Kongreso nga ni makakuha anin bastanteng suporta gikan sa mga kongresista. Sigon pa kay Marcos, basado sa konsultasyon na sa mga lider kan partido, posibleng mawaranin bastanteng boto ang propuesto kung mas magiging maygota ang mga provision kaini. Aminado ana sa iya, nakadakwala sa mga miyembro kan kamara ang nakaiba sa political dynasty.
1: Maaning mainganyar ang nakadakol na foreign investors na magpatindog ng negosyo sa nasyon. Nagtaong kasuguan na si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na parikason ang mga proyekto asin insentibo na maakit sa mga kumpanyang nalilinya sa semiconductors asin artificial intelligence. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na maumutaka na Presidente na gibong prioridad para sa mga dayuhang kumpanya nganing makinabang ang mga Pilipino sa technology transfer asin pag-uswag kan ekonomiya. Target kan Presidente na maging semiconductor asin AI hub ang Pilipinas sa Asia. Sinabi ni Recto na dakol na mga Pilipino ang matitibay sa teknolohiya asin dakulang bentahe kung makuha sa nasyon ang mga dayuhang mamumunan.
0: Yentras tanto pig-inganyar ni Attorney Levito Levy Baligod ang Department of Justice na mag-inhibit asin ibasura ang gabos ng mga reklamong libel asin cyber libel na isinangat laban sa sainda. Sinabi ni Baligod na anapig kukonsiderang abogado ka na subot 18 dating bodyguards ni former Acubicol Partylist Representative Saldico na dapat mag-inhibit ang opisina sa mga reklamong sa indang pigkakahampang. Paliwanag ni Baligod na huli ini sa nagpapadagos na subuot imbestigasyon kan Office of the Ombudsman sa kaparehong kaso. Pigkakaaditan subuot kaini na magkaiguanin magkaibang resolusyon o conflicting decision si Rigman and Co-Equal Bodies an Ombudsman as in Department of Justice. Nagtutubod man siya na an paggamit subuot kang tanod bayan sa inisumiting joint affidavit kana Pebrero nagpapahilig na iguang katotohanan ang mga ipigbuyagyaga kang nagpapabistong mga dating Marines. Sa presente, wara pang bagong payag o anumang komento ang Office of the Ombudsman mapadapit sa sinabi ni Baligod. Barumduman na ang naunang bita ng grupo basado sa saindang mga payag asin nagsiwalat kan mga revelasyon mapadapit sa pagresibi subuot kan mga pinangaranang individuala asin opisyala nina malemaletang kuwarta.
2: Parada 30, Parada 30,
1: Parada National. Alas 5:26 pagkahapon. Update man kita sa kamagtakan na kanan sa tuyang panahon na natudsendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao na ngay po niyanin minerals kay gulil ng pagnum ni sarong kapsula roll daw. Nganay makalikay kita sa kailangan. And Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po niyanin sa mga butika nationwide. And sabi po kan pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin No. 7 na unong kay Typhoon Francisco. Makaskas na nagkusog si Francisco mantang naghiro pa west-northwestward sa kadagatan ng kanang Pilipinas. Ang lokasyon ng kanang santro kay Nina sa 620 km east kan Tuguegarao City, Cagayan. May darainin kusog nin paros na maabot sa 155 km per ora. Pagbugso na maabot sa 190 km per ora. Mantang naghiro pa west-northwestward sa kaskas na 15 km per ora. Nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, northeastern portion kan Cagayan, Caybanan eastern portion kan Babuyan Islands.

0: sharing mampu kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon. Anong natawo kabalian sarong journalist asin duwang hoven na ang nagadan sa maghihiwala na airstrike ang Israel sa Gaza sigon sa mga Palestine officials. Ang enot na pag-atake ang nagtama sa sarong apartment building sa Gaza City na ikinagadan ng kanduwang magtugang sa sarong pang airstrike sa Burij refugee camp sa Middle Gaza. Tulog katawo pa ang binawiin ng buhay kabali si Ahmed Wisha, sarong cameraman sa sarong news media company. Kinumpirmar kan media ang pagkagadan ng kanang sa indang empleyado. Sinabi kan militar kan Israel na inian sarong precise strike laban kay Wisha na subuot may kaugnayan o may kinaaraman sa militar kan Hamas asin pigkonsiderar na huma sa mga sulit. Pinahimutikan man kan Hamas asin iba pang mga grupong Palestino ang naparatang sa ibong kan pigaapod na ceasefire kan Oktubre nagpapadagos ang mga pag-atake sa Gaza. Asin sigun sa Gaza Health Ministry, labi sa 73,000 na Palestino na ang nagadaan na puunan kan magpuunan gyera kan Oktubre 2023.
1: Yan tras tanto, nagpatanida si US President Donald Trump naliwat na magsasagibo nin military action ang Estados Unidos sa Iran kung magmamatagas ininabuksan ang Strait of Hormuz sarong panginot na ruta na pigaagihan nin langis asin kalakal sa kinabana. Ginibo ni Trump ang pahayag makilis i-anunsyar kan Iran ang posibilidad kan pagsasarado kang Strait of Hormuz. Sigon sa Iran, nadainaw utob kang Estados Unidos ang mga promesa katakod kan pagpapapundo kan gera sa Lebanon. Rason nga ni dainaw muna sinda magkaolay dapit sa mga sensitibong issue siring ka na sa inang nuclear programa. Sa ibong kaini, pinanginotan ni US Vice President James David Vance ang pakikiolay sa mga opisyal kan Iran na sa tabang kan mga mediator alis sa Qatar asin ang Pakistan. Tinawang doon niya na maawot manliwat ni Trump na magkaigwanin bagong pag-uulay sa relasyon kang Estados Unidos asin sa mga namamanwaan kan Iran. Nanindugan man ang Tehran na dai mausada sa masunod na yugto kang negosasyon kay bana na ang mga orolay sa nuclear program hasta sa dai mapupundo ang Lebanon sa Lebanon asin dai narinisibi ang mga ipigpromisa na binipisyo sa ekonomiya kang nasyon.
0: Alas 5:30 na po nin pagkahapon. Iyan naman ang naging katripunan ng kan sa tuyang mga barata. Nakaiba ng tasa pagkatod kan mga barata sa technical department. Iyan po iyan si Sir Luzon Barnazala. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya kan ng Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, masunod na ang programang The Tita Poliana Show kasabay si Tita Puli. Maray na pagkahapon man sa tuyang mga Facebook live viewers kay Cogs Canyon, kay Gado, kay Ronski Belgara, kay Gina Brara Christian, kay Sir Jude Hicap. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawona. Digdi sa One Radio 91.3 News FM.
2: Tintubo na!
3: Barrada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
4: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. Original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration. Or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Kasaul College Tabaco. Enroll now. No entrance examination and no tuition fees. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Kasaul, Educational Foundation Incorporated.

0: Konsi Ram versus Janko. Asin ang sa iyang Power Committee.
1: Trade and industry, angatan negosyo, tuloy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Konsi Ram versus Janko, si Ram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, and Verified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palintigdi sa Tabac Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabac Dance Studio.
7: One Radio, Ting Do Gana.

0: Ito na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties. At meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

Hello, hello, hey. Jones, my name is Bangi. Bonggang Bangi, Kabi Colin. And in it, I'm going to say it only quiet. Labo ko masyado magayunon, pero mahamutoin. Ayon doon Johnson ang gaybangon. Tita Pollyanna. Magkakaidibana naman po kita. Tulong oras. Sa indong Best Cafe Radio. One Radio Tabaco. One Radio Daet. Lunes. Nang tayo'y magkakilala. Madabang. Sarap kumanta. Buong maghapon pa naman, manakanakang umaaraw, manakanakang makulimlim. Kaya hindi ko maintindihan. Meron na namang kinakasal na mga... Chikbalang. Chikbalang. Hindi, dahil nga naman, tayo ay kahit papaano, no? Naapektuhan po ang ating panahon sa pagdaan ng isang malakas na bagyo. Diyan po naman sa may Pacific Ocean. Na itago natin sa pangalang Francisco. Itago? Yan po na naman ang aking mga ex-boyfriend dyan sa pag-asa. Hindi na naman sila nagtagumpay. Hindi nila napigilan ang pagdaan ni Francisco. Although na itulak nila papuntang Pacific Ocean. Sige, ganyan lang gagawin nyo, ha? Tapos sana naman meron din tayong mga manakanakang pag-ulan. Huwag naman masyado. I don't want so much ulan. Just a bit long. Shut up! A 22 ng Hunyo 2026. It's a very special day dahil clean lunes. Yes, ito po ang araw na dapat nagpapaalala sa atin ng kalinisan. Ang kahalagahan ng kalinisan sa ating buhay. Hindi lang sa ating mga kapaligiran, sa ating bakuran at mga tahanan, kundi pati na rin sa ating kaisipan. Kaya walis-walis! Kahit walang time. Thank you so much sa mga nagfa-follow na sa atin. Naku, dumami ng nagfa-follow sa Johnson and Kaibangan sa ating TikTok account. And of course, the Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Thank you so much. Parang gusto ko kayong halikan, each and everyone. Of course, the Tita Pollyanna Show may kasama forever. Ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Beyond, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata in different flavors, Orange Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee. Batata, paborito ng mga bata, of course. Like me, I'm still young. Snow Time Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Flavored Drink with Coconut Jelly, Meron tying different flavors, Lychee, Pineapple, and Mango. I love Drinko Float! Siyempre naman, meron tayong sardines, Golden Town sardines, meron tayong original, Golden Town sardines with chili, and Golden Town sardines with extra chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows.
Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, at sa lahat po naman ng mga pamilyang bayan in the Bicol region. Muchas gracias, Rommel's Dorothy Marketing. 20 years na! Yes, kaibanan po niya to ang Wanok Chicken in a Salda at matatagpuan dyan sa Ginto Building 2, Governor Panodes Avenue sa Centro Candaet. Sa pagitan lamang po yan ng Mabini Colleges at ng Dyed Elementary School. Para sa inyong mga online orders, pasyal lamang po sa Wanok Chicken in a Salda at Facebook page. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, 10-in-1 plus 1 herbal juice drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and

Money Petty 50. Asin dumanam ang kita mapa hand spa, glute drip, glute for push, slimming excellence, meso lipo, asin kadakul pang spa essential services. Kaya marina sa pink spa. Magukuha is a very nice building. Roy Vivar Street, Taihi Tabaco City, Sampang Senakanamando Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pa mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sana kita. Hanapun niya to on sa tuyang friendly Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Char, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! Ay. Nabulabog itong weekend natin. Dahil naku, ayun na naman. Talaga naman. Hindi pa rin matapos-tapos ang usapang mana. Aba, ito ba naman si Lord De Leon? Umatin sa isang press con para ipromote ang kanyang pelikulang 40 Days. Aba, biglang naghinaing. Nilabas niya lahat ang kanyang sama ng loob. Hindi daw niya kailangan talaga ang mana. Eto po naman ay bunso dahil nagpa-interview si Ian De Leon kay Boy Abunda. At sinungaling daw itong si Ian. At talaga namang pinasinungalingan niya ang lahat. Wala daw talaga, hindi daw nakikipag-coordinate. Kaya sabi naman niya, ay sa'yo na yan, Ian. Hindi na namin kailangan niyang mana-mana na yan. Tama na na kami ay naging anak ng superstar Noura Aunor. Tapos, nang binilikan po ng maraming mga netizens ang interview kay Ian De Leon, nakita nila na ito palang si Ian gustong idaan lahat sa legal na proseso. At gusto din niya maging bahagi yung kanyang mga kapatid sa pagtayo ng legasya ng kanilang ina. Dahil hindi na biro-biro, no? Ang kanilang mother, it's not a joke to be the son or the daughters of Miss Noura Aunor. Superstar po yan. At national artist. Isang kayamanan si Noura Aunor saan ng ating bansa. Kung kaya naman, kailangan talagang pangalagaan ang kanyang legasya para sa mga darating na henerasyon ay ma-appreciate nila na napakatindi ng naging epekto ni Noura Aunor sa kultura ng Pilipinas. Yun ang gustong gawin sana ni Ian. Meron nga siya mga sinasabi na nag-meeting daw sila after ng 40 days ng pagkawala ng superstar. Gusto niyang kausapin ang kanyang mga kapatid. At meron din daw nag-attempt na magtayo na ng mga kung ano-anong foundation. Sabi niya, gusto niya na sama-sama silang lahat. So lumalabas, gusto lang ni Nalutlut at ni Matit na datong agad. Ay hindi pwede yung ganun dahil iba nga yung kanilang nanay. Hindi naman yung basta-basta lamang na mamamayan. Superstar po yan at national artist. So ang nangyari ngayon, eto kung ano-anong pinagsasabi nitong dalawa, si Matit, gumawa pa ng kanyang TikTok tungkol sa mga santong kabayo, ay iwan. Basta na masasabi lang natin, dapat mag-cooperate sila. Itabi na yung kanyang katamaran ng dalawang babaeng yan na ini-influensyahan pa nila yung dalawa pa nilang kapatid. Diba? Ganun lang yun. Mariresolve yan. Pag sila ay nag-cooperate, baka mas malaki pa ang makukuha nila. Yes! The Tita Pollyanna Show. On your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 18 after 6.

0: 1 Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Bataga!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
2: Bataga!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Bataga!
1: Sumubok na nitong bago.
3: Introducing...
1: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Sales Brand. Pagtitiwala. Ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala. Ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
7: Ayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
11: The Tita Puliana Show! On the

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
8: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
7: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
8: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
7: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties.
9: Kaya sulit sa health benefits.
8: I'm Dr. M's Amazing Tea.
7: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
13: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
13: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
15: Prevention is better than cure.
16: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
15: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng bananas, okra, saluyot at panax ginseng.
16: Mga sangkap na punong-puno ng bitamina at mineral
15: para maiwasan ang anumang karamdaman.
16: Tulad ng sakit sa bato,
15: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
16: May kakayahan din.
15: Mapabalik ang sex appetite.
16: Manatiling protektado sa karamdaman.
15: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
17: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
18: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
11: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
12: Sige, papalaundry ko na lang.
11: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
12: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
11: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
18: Available in all supermarkets near you.
19: Tita Puliana Show. Tindugo
20: na! At isaayos na yung pagtatayo ng mga foundations at syempre yung museum ni superstar Nora Honor. Dapat kasi sama-sama sila lahat magkakapatid. Dapat hindi lang isa, kundi gumalaw sila ng sama-sama dahil mas marami silang mararating at mas malaki ang kanilang makukuhang grasya mula sa kanilang pagsisikap. Kaya good luck to the De Leon family. Huwag na kayong magbangay. Itong si Matet masyadong maldita. Alam mo, Mama Tet? Merong chika noong pambagets ka. Ikaw daw ay tumatakas para makipag-inuman sa mga construction workers. Totoo ba yan? Maldita ka masyado. Mukhang siya kasi ang nagsusulsul eh, ha? Pero sana maisaayos na nila yan. Anyway. Last week ko pa natanggap ang isang text message. At ang kanyang tanong ay, yung bang mga sablay na pasya o desisyon sa buhay, mababawi pa? Oh, di ba? Ang ganda ng katanungan niya. Kaya, ay, ang hirap. Mukhang exam. Sa algebra, ang kanyang tanong. Itago nang daw siya sa pangalang Bernice Bernadette. So, ang ganda ng pangalan, ha? Kung kanya, yun ang kanyang totoong pangalan, napaka-cute. At pwede siyang maging, ano, no? Maging inspirasyon na ipangalan niyo sa inyong mga magiging anak. Bernice Bernadette. Ang cute! Ang kanyang palayo ay BB.
12: BB!
20: Well, sa katanungan mong mga sablay na pasya sa buhay, paano mababawi? Oo, totoo yan, ha? May mga pasya tayo na hindi na mabubura. Pero pwede pa rin mabawi ang epekto. Maituwid ang direksyon at makabangon ang buhay. Hindi man maibalik ang kahapon. Wow, ibalik mo ako sa kahapon kung saan narong ka nagmamahal sa akon. Sa akon? Hindi man maibalik ang kahapon, pwedeng ayusin naman ang bukas. O, diba? Kapag may sablay na pa siya sa buhay, ano naman kaya ang pwede nating gawin? Unang-una, aminin! Oo, dapat tayong umamin. Hindi umami, ha? Bitsi. Dapat tayong umamin sa ating mga pagkakamali nang walang palusot. Diba, wala kang itinuturong ibang tao. Ang unang hakbang ng pagbawi ng karapatan sa sarili, yan, no? Ano ba talaga ang naging maling pasya? Dapat i-identify mo yan. Bakit ko ito ginawa? Ito ba dahil sa galit, sa takot, sa pride, sa padalos-dalos na maling influensya? Kasama ba yon? Kaya sino naman kaya ang nasaktan? Ako ba? Ang pamilya ko? Ang trabaho ko? Ang aking relasyon? Ang aking reputasyon? Ganon? Oo, dapat talaga nagtatanong tayo palagi. Kapag malinaw na kasi ang pagkakamali, mas malinaw nating maisaayos ang mga bagay-bagay dyan. At wala nang bumabag... Bunga gababag... Bunga... Gabaw... Makita nyo yun. O, pasyal kayo dun sa ating page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Nandun yung video niyang bumabag... Bunga gabag... That's a story. Ayan, panoorin nyo. Siguro, pwede rin tayong humingi ng tawad, no? Hindi lang pwede tayong, pero dapat humingi tayo ng tawad kung may nasaktan. Kung may mga tao na apektuhan, malaking bagay ang pagbawi at taus-pusong paghingi ng tawad. Hindi para agad kung... hindi para agad na mapatawad ka, kundi para panagutan mo ang naging epekto ng ginawa mo. Kasi ikaw ang gumawa ng maling desisyon eh. Kaya mas mabuting sabihin, nagkamali ako. Naintindihan ko nasaktan ka. Hindi ko na mababago ang nangyari, pero gusto kong itama ang kaya ko pang itama.
0: Wow, di ba may ganun?
20: Oo, kung pwede mo pang itama, yung mga bagay na pwede mo pang itama, itama mo na. Kasi ikaw ang gumawa ng maling desisyon. Siyempre, pwede rin nating ayusin ang mga kayang ayusin. Isa-isa lang, huwag naman sabay-sabay. Hindi lahat mababawi ng isang bagsakan lang. Minsan, unti-unti. Kung pera ang nawala, gumawa ng plano para makabawi. Kung tiwala ang nasira, magpakita ng consistency. Diba? Yung talagang magiging tapat ka at consistent ang iyong gagawing pagbawi ng tiwalang nawala sa'yo. Kung oras ang nasayang, simulan ulit. Diba? Simulan ulit ang disiplina. Kung oportunidad ang nawala, maghanap ng bagong daan. Hindi kasi laging instant ang redemption ha. Madalas talaga pinoproseso yan. At syempre, pwede rin natin sigurong tigilan. Tigilan ang pag-uulit sa parehong pagkakamali. Walang saysay ang pagsisisi kung pareho pa rin ang asal, sistema at desisyon. Kaya dapat tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ang trigger ng maling pasya ko? What triggered my wrong decision? Aba, in English? Ano ang dapat kong iwasan? What should I make iwas? Make iwas. Sino ang dapat kong pakinggan o layuan? Anong bagong habit ang kailangan kong buuin? Kasi meron tayong mga halimbawa dyan ng pagiging padalos-dalos, di ba? O matuto tayong maghintay bago magdesisyon, huwag padalos-dalos. Matuto din tayong magsabi ng hindi kung tayo po ay people pleaser. Yung gusto mo lang talagang i-please ang lahat ng tao, o hell, matuto na tayong magsabi ng hindi. Huwag din tayong magdesisyon kung tayo ay galit. Dahil pag tayo emosyonal, nako, iba-iba ang mga nangyayari. Dapat calm ka lang. Calm! At syempre, humingi muna ng payo sa mga mapagkakatiwalaan kung medyo natatakot ka sa mga pangyayaring yan. Huwag mo ring ikulong ang sarili sa hiya. Minsan ang pinakamalaki kasing hadlang sa pagbawi ay hindi ang pagkakamali mismo, kundi ang sobrang hiya at guilt na palaging pumipigil para kumilos, di ba? Kaya mahalaga ang konsensya. Tanungin mo ang konsensya. Konsensya? Yes?
0: Di ba? Sumasagot.
20: Dapat tinatanong mo palagi ang iyong konsensya doon. Huh? Pero hindi rin dapat maging kulungan naman yung konsensya natin, di ba? Dapat meron din tayong sarili nating judgments. Siguro, mas magandang ayusin natin ating mindsets, no? Pag sinabi mong, nagkamali ako, tama yan. Pero pag sinabi mong, wala na akong kwenta. Hindi ho tama yan. Huwag na huwag mong sabihin yan. Ang pagkakamali ay bahagi ng kwento mo, hindi buong pagkatao mo. Pwede ka rin gumawa ng mga bagong pasya araw-araw. Ang isang maling pasya ay hindi dapat maging sentensya habang buhay. ang pinakamagandang pambawi ay ang sunod-sunod na tamang pasya mula ngayon. Una, tamang salita, tamang ugali, tamang paggastos, tamang pakikitungo, tamang pag-iisip, at tamang paghawak sa emosyon. Ang buhay ay hindi lang hinuhusgahan sa isang sablay o isang palpak, kundi sa ginagawa mo pagkatapos ng kapalpakang yan o pagkasablay na yon. O mamaya-maya, meron tayong pangbuntot dyan at pagpapaalala kung paano natin bitbitin ang pagsaayos ng mga kapalpakan, mga sablay sa ating buhay. Kaya tayo ay nagpapasalamat kay Bernice Bernadette dahil sa kanyang katanungan na parang algebra subject o isang algebra equation na ang hirap isolve. Actually, tatlong araw ko talaga yung pinagmuni-munihan. Thank you, Bernice Bernadette. And keep your mga katanungan sa ating hotline 0961-447-3923. Pwede rin po naman sa ating comment section. At yan po naman ay sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show on or sa One Radio Facebook page. Dito lang po sa inyong Best Cafe Radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! 7 minutes before 7 o'clock.

0: lang niya erba.
1: Ako si Mercedita, si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule, High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule, Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule, Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mapapakaw sa tabako.
5: Ram Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: Kincare Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Waste Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mapapakaw sa
4: Malinaw Drug,
5: sa Tabialbay, mapapakaw
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don R.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
7: Dana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
8: The Tita Poliana Show! On the radio.

One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picoladia. Kumusta naman po ang pamanggihan niya to dyan? Mashuram. Thank you so much sa mga nagka-comment sa tuyang Facebook page. The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Bonggang banggi sa mo, Levy Binyas Fernandez. Thank you so much. At tapunod pa talaga siya nag-share. Thank you so much. Buda, hello, hello, mandaan sa mga pig-alingahutan. How are you talaga? Hello man sa Indo. Hello kay Romnick Bilaon. Ganon din kay Dandan Al. Good evening. Of course, kay Chatnena Palanas Bobbies. Just wanted to banggida sa gabos na nagdarangog sangunyan from Chatnena. And of course, wanted to banggiman sa gabos na nagdarangog dyan sa Swa Malinaw Albay. Sabi naman ni Dandan All, Lunes na naman. Kaya shout out sa mga kapatid niya dyan sa Bartolay Street, San Jacinto Masbate, na sina Manong Diding, si Ligoy, si Pulonggo, si Nonoy Glenn Alcantara, at si Bimboy. Mga bro, Happy Father's Day kahapon, sabi ni Dandan. Good evening din po kay Kuya Eusebio Castillo. Shout out man po giralay sa Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bakake Albay. From Ikauna po family of Fatima Tabaco City. God bless you too, Kuya Eusebio Castillo. Hello kay Daisy Bernal Buena Obra. Bonggang banggi man sa mo, Chat Daisy talaga. Anyway, salamat din po sa lahat ng mga nag-share at nag-like sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Sa mga nagdarawag sa radyo ngunyan, pwede po kamong mag-like, as in i-share po nindo, tanganing sarabay na kitang mag-ugmaw. I love it. Of course, mag-follow man po kita sa Diyosa ng Kahibangan sa TikTok. Nakulong po kita mga contents duman. Maski duwang aldaw pa na pigbabrowse nindo, dahil nindo mauubos. Dakulo na na content duman. What? At syempre, mas mailing nindo ang gayon ko duman. Kasi digdi po isa sa tuyang live stream, audio lang po kita. Pero sa, para mailing nindo ang gayon ko, confident. Pasya lamang po sa Johnson ng Kahibangan TikTok page. O, eto na yung pang wrap up natin ha. Reflection doon sa ipinadalang katanungan ni Bernice Bernadette tungkol po naman sa sablay-sablay, mga kapalpakan sa buhay. Alam nindo mga katindugon, sa totoo lang ha, gabos man kita nag-aagi sa mga araw kayo ng mga panahon na igwa kitang kapalpakan sa buhay. May mga desisyon

siya, may pag-asa pa bang mabawi? Siyempre, kanina ko pa sinasabi yan. Oo. Yes na yes. Meron pa yan. Hindi man natin mabura ang nangyari, pwede naman nating ituwid ang susunod na kabanata. Ang unang hakbang, eno talaga niya itong gibuhon sa satuyang buhay pag iguakit ang mga araw ka iya na realisasyon. Aminin sa sarili na nagkamali tayo. Hindi yung puro dahilan, puro sisi sa iba, kundi yung tapang na sabihin, oo, ako nagkamali. Wow, dramang drama. Dahil habang hindi natin inaamin ang sablay o kapalpakan, hindi rin natin maisaayos ang nasira. Pangalawa ha, kung may nasaktan, dapat matuto tayong humingi ng tawad. Hindi dahil gusto lang nating gumaan ang pakiramdam natin, kundi dahil gusto nating panagutan ang epekto ng naging pasya natin. At pangatlo, gawa ng aksyon ang pagsisisi. Dahil ang tunay na pagbawi, hindi lang sorry, kundi ang pagbabago. Ganon yun. Mga padabs. Padabs. O kasi padaba, diba? Padabs. Mga padabs. Ang maling pasya ay hindi katapusan ng buhay, ha? Bako iyan ang pinaka... pagtatapuskan sa tuyang buhay. Minsan, inipangani ang nagiging paagi para maging mas makpakumbaba tayo. Mas matalino. Ay, matalino na siya, oh. Nata ngayon, matalino na iyan. Paano kaya? Nakuno na bagay ang palpak sa buhay. Grabe man, kung dai pa siyang maging matali ka iyan. Ang mahalaga, huwag tayong manatili sa pagkakamali. Matuto, bumangon, at magsimulang muli. Dahil tandaan natin to ha, ang sablay na pasya ay pwedeng maging sugat, pero pwede rin itong maging aral. At ang aral, kapag tinanggap mo, pwedeng maging simula ng mas maayos at mas masaya na buhay. Maugmahon na baga akong ngunyan. Nata! Paano kaya kaitumbagang mga sala akong desisyon sa buhay? Ay talagang niyapos-yapos ko at ngayon okay na ako. Aba, at least... Kaya kung meron tayong mga ganyang mga pinagdadaan ng mali na mga pasya o mga desisyon na naging palpak, huwag tayong manghina. Tuloy lang natin ang buhay. At syempre, sundin po natin kahit papaano yung ilang mga tips na binigay ko sa inyo kanina pa. Yung na-late, pwede po ninyong i-replay na lang ang ating... live stream dyan po naman sa ating Facebook page, One Radio 99.7. Ay, hindi pala. Sa Datita Poliana. Sorry naman. Ang ating Facebook page ay Datita Poliana Show sa One Radio. And thank you so much sa mga nag-share, lalong-lalong na sa One Radio 91.3 Tabaco. Ganon din po naman sa Tabaco City of True Love Facebook group at ang Daed Public Market Facebook group. Thank you so much sa mga admin natin dyan. Salamat. At pati na rin po sa ating mga avid listeners na nag-share, lalo na ito si Levy. Thank you so much, Levy. At sana po naman ay i-share nyo rin ang ating Facebook page, The Tita Poliana Show sa One Radio, para mas marami po tayong marating at maabot. At sama-sama tayong maging masaya every night.

0: Kumusta naman ang love life nyo? Oh, nabigla. Nabigla. Kasi yung iba dyan, hindi nila alam, meron pala silang love life. Kaya lang nakaligtaan nila. Oo. Kasi parang kampante na sila, sanay na sila. Eh, nandyan lang naman siya, di ba? But no, you should always try to nurture your love life every day. Ha? Kasi huwag na tayong masyadong maging kampante sa ating love life. Dapat palagi nating pangalagaan yan. Parang halaman. Di ba? Oo. Huwag nating hayahayaan na, eh, nandyan lang naman siya. Mahal naman ako niya. No, kailangan talaga itanong mo, hi love, kumusta ka na?
1: Mahal mo pa ba ako, love?
0: O di kaya naman, love, mahal na mahal kita. Every day sabihin po natin yan sa ating mahal. Para naman mas lalo tayong close to each other. Pagbigla niya sinabi niya, ay, ngayong naitanong mo, hindi na. Kasi pinabayaan mo na ako eh. Hindi mo na ako masyadong pinapansin. Tapos ngayon magtatanong-tanong ka sa akin kung kumusta na ako. Hindi na kita mahal. Huwag naman sanang mangyaring ganyan ha. Kaya dapat palagi niyong tanungin ang inyong mga kaibigan para sila din ay magkaroon ng alam niyo yung tawag nating domino effect. No effect. Oh, parang chain reaction na palagi nating itanong sa ating mga sarili at sa ating mga kaibigan, kumusta ba ang love life ko? Kumusta ang love life mo? Ang masakit kasi na tanong, may love life ka ba? Eh kung wala, paano na? Diba? O ngayon ha, kung makakasalukuyang dumadaan sa Pacific Ocean, si Francisco. Kaya siguro may maranasan nating mga manakanakang pag-ulan. Kaya ingat-ingat tayo palagi. Sabagay, alam ko naman, nag-iingat kayo. Kahit hindi kayo pagsabihin, nag-iingat pa rin kayo. Tsaka mas lalo kasi kung sila ang mag-ingat. Di ba? Ganon? At dapat sa pagtulog natin ay wala nang bumababagbag. Bagagabagabagbog. Bumabagabag sa ating mga jam-jamin. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your Tita! 723.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
3: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: Upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok, Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bottle. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na para bang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
2: Radio. You're listening to One Radio.
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
6: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Guta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. The Tita Poliana Show. Tindugo na!
5: Turmeric ginger tea sa labat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: Natikman nyo na ba ang bagong pambirienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies. Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
7: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
8: Banggang Banggi, Bicolania. Maling ako doon pa dyan. O, di ba ko na? Mali futon. Anyway, natatawa ako doon. Meron akong nabasang balita. Isang ali. Ay, ayoko nang ikwento. Natatawa ako eh. Anyway, pipigilan ko yung sarili ko. Isang ali pumunta sa isang salon. Ito totoo itong nangyari ha, balita ito. Sa mainstream news. Pumasok siya sa isang salon. Tapos, in-explain sa kanya ng salon owner or yung manager ang kanilang mga hair services. Yung pwedeng gawin sa kanyang buhok. So, syempre, nakinig naman siya. Tapos sabi niya, pwede ba ako magparibond? Was it, nagparibond? Alam niyo naman, ilang oras yung pagpaparibond? Hanggang ngayon, hindi pa rin yan nariresolve. Kasi umaabot yata ng 5-8 oras ang pagpaparibond. Ewan ko, wala pa rin yatang nadidiskubre ng kapareraanan para naman mas magiging maiksi ang ganong epekto na parang nakapag-rebound ka na sa maiksing oras. Like for example, an hour. Kasi kung 5 to 8 hours, parang ha? Grabe naman yun. So anyway, ayun na nga si Ateng nakapag-rebound na. Maganda na yung hair niya, di ba? Satisfied siya sa nangyari. Eto lang yung problema. Wala siyang pambayad. So ano pa bang pwedeng gawin nung salon owner o yung manager kundi isuplong siya sa pulis? Gano'n naman talaga dapat ang ginagawa. Pag halimbawa, o parang kumain ka sa restaurant, wala kang pambayad, ay pulis yan. Diba? O meron kang pinagawa sa sarili mo, hindi ka nagbayad, yung buhok mo, hindi, ay nako, pulis din yan. Kaya ayun, nakalaboso si Ateng. Well, ang consolation lang naman doon, oo, nakulong siya, kaya lang ang ganda ng buhok niya. Magpasok nung ba't ka nakulong dito, ma'am? Kapaparibond. Ay, ang ganda ng buhok mo. Yes, maganda nga ang buhok ko. Ha? Pero yun ang dahilan kung bakit ako nakulong. Aray ko. Minsan kasi maging masaya na lang tayo kung anong meron tayo. O di kaya naman pag iipunan natin yan. Kasi naman, negosyo yan, di ba? O di kaya pwede ka naman siguro makiusap sa salon owner na pwede pa magpariban, kaya lang wala akong pera eh. Pwedeng trabahuhan ko na lang, magwalis-walis ako, maglinis-linis, maglaba ng mga tuwalya. O, di ba? Pwede mo naman kausapin ng maayos, huwag kang magkunwari na may datong ka. Ayan tuloy, ang ganda ng buhok mo pero nasa kulo. I don't wanna laugh. I don't wanna laugh.
9: The Tita Puyana Show!
8: Ay, wala na daw talaga. Wala na. Talagang tuluyan ang nagkahiwalay. Etong si Bea Alonso at si Vincent ko. At wala pang nilalabas sa mga official statements kung ano nga ba talaga ang totoong dahilan ng kanilang hindi pagkatuloy ng pagkasal. Kasi nakakaloka yung ganyan, di ba? Hinintay na't lahat tapos biglang naunsyami. Oh my gosh. Huwag naman sanang ganun palagi, no? So second na yan ni Bea. Pag naging pangatlo pa yan, siya ay isang serial runaway bride. Dahil hindi natutuloy ang kasal eh. Pag sinabing hindi natutuloy, ibig sabihin nag-runaway yung bride. diba? Tawa mo naman si Bea. Ang ganda pa naman niya. Actually, nung magkaedad ka, nung edad ko, no, yung edad niya ngayon, na edad ko noon, diba? Magkamukhang magkamukha kami. Naku, wala kang tulak kabigyan. Para kaming pinagbiyak. Hello kay Cogs Canyon. At ganun din kay Kevin Bayon Compit, Kenneth Sabando, Marvin Buelva, Paddy Bauza, Corang Benbenito, Christian Carillo, at Ruben Cardano. Ayan, nakikinig sila ngayon. At sana naman nasa ano sila, Balading Malinaw Albay. Ayan, kung mga gwapo itong mga ito, sana naman ay mag-follow sila sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Mag-follow din po sa Diyosan ng Kahibangan TikTok page. At syempre, maging tapat sa inyong mga girlfriends. At syempre, kasali yun ah. Kasali yun sa mga requirements. Pag nag-like kayo sa The Tita Pollyanna Show Facebook page or The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page at nag-follow din po kayo sa Diyosan ng Kahibangan TikTok page, ang requirement dyan, dapat maging tapat kayo sa inyong mga minamahal. Para hindi ako na mamblema sa inyo. Pwede rin po kayo magpadala ng inyong mga nais itanong o nais niyong talakayin, mga pangyayari sa buhay ninyo, mga katanungan na hindi niyo masagot, huwag lang algebra, mga katanungan sa mga pinansyal na bagay, pero huwag kayong mangutang. Kung ano man po yan, ipadala lamang po ninyo dito sa The Tita Pollyanna Show. Pwede po sa ating text line 0961-447-3923. O di ka naman i-comment po ninyo. Pwede kayo mag private message sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At gawa natin ang paraan yan. O may pahabol naman. Si Archie, pahabol ni Archie. Kumusta na raw si Eman? Eman Pacquiao. Aba malay ko. Tanong nyo kay Jillian Ward. Pero wala na yata, hindi naman yata niya pinurso yung pagliligaw niya kay Jillian Ward. Dahil si Jillian Ward, meron ng karelasyon. Ayaw lang niya ipaalam. Sagin-sagin man. Aw inda ko si mo Jillian. Diba? Meron na yung boyfriend. Tapos gumawa lang ng kwento doon sa mga Eman Bacosa na yan. Si Eman naman ay natalo nitong nakaraang linggo. No? Kay Rodelyn Perez. Kawawa naman. Sana naman ay mabawi niya yun. Pero tuloy-tuloy pa ng kanyang showbiz career. Kaya lang dapat mag-alad siyang mabuti ng mga enunciations niya, tamang paggalaw. Eh, syempre, mag-aartista ka, kailangan cute ka. Hindi katulad ng halimbawa ng iba dyan na anak ng isang artista, tapos biglang gusto rin mag-artista, mag-TV host, eh wala namang kabuhay-buhay, walang ka-apel-apel. Hoy! Ryza, gumising ka, huwag kang paggamit. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! 9 minutes before 8 o'clock.

0: Bang-bang-bang-bang-bang-y. Welcome sa panghuling oras. Kansa to yung programang The Tita Poyana Show. Kumusta po dyan? Nice mga kapaparibond. Hindi ako makaget over. Ang hirap mag-move on sa kwentong yun. Holding hands na po tayo. Yakap-yakap din kung pwede.
1: Greetings! Greetings! Shout-out! Boulevard!
0: Nandito na tayo sa ating Shout-out Boulevard. Hello, of course, kay Levi Binyas Fernandez. Thank you so much for listening in every night. Ganon din po naman kay Romnick Bilaos. And, of course, kay Dandan Al, Nena Palanas Bobbies. Hello. Kay Kuya Eusebio Castillo. Siyempre, kay Tita Shirley Sabilia Belier. At kay Cogs Canyon and Daisy Bernal Buena Obra. Good evening to all of you and thank you so much for listening in. At sana po naman naka-follow na ang lahat at pwede ninyo i-share ang ating Facebook page. Bagong-bago pero hitik na hitik na hitik. The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. At syempre sa Johnson ang kahibangan TikTok page. But a happy all. Oh, yes. Good evening, kina Barry Bausa, Marvin Buelva, Corang Benbenito, Ruben Cardano, Colleen Sericos, Roy Perez, dyan po naman sa Barangay Balading. Binabati sila ni Cogs. Hello, James. Dyan sa Barangay Bacolod, Tabaco. Kumusta na ang karnaval dyan sa Kurmidal? Karnaval sa Kurmidal. Alam ko yung lugar na yon. Nasa kanto yan. Oh, diba? Kumusta na po kayo dyan? Gusto ko makikarnaval. Lalo-lalo na yung ano. Actually ha, pag sumasakay ako ng Ferris wheel, tili ako ng tili. Hindi ko alam kung bakit. Yun na naman ang gusto kong sakyan. Lalo-lalo na pag huminto dun sa taas. Kaya enjoy po tayo dyan sa karnaval sa Kurmidal sa Tabaco City. Of course, kumusta naman po dyan sa Mandulungan Daet kay Dolores Pacao. Binabati din po natin si Kagawa John Bongalon and of course, si Kuya Noel Bongalon. Greet din po natin ang Bongay family dyan po naman sa Binitayan and hello kay Errol. Kumusta ka na, Errol? Shout out po dyan sa Buring to the Bornelia family. Lalong-lalong na kina Samantha and Shan from Maricel. Of course, binabati din po naman natin si Kuya Richard Ocan, ang poging taxi driver na palaging nakikinig sa atin dito sa One Radio. Sa Daet pa rin po tayo, binabati natin ang Abilgos family at ang buong Puro Cuatro dyan sa Burabot. Abais family dyan sa Lagon and of course to the Sofranos family dyan sa Kamambugan. Shout out din po kina Jurisil at Jeric dyan po naman sa Belen Tui Albay from Hazel Sid. Kumusta naman po si Carlito Borillo, Ferdinand Bore and Betoy Balana. Ganon din si Nariza Borillo, Cherry Delia Basbasho and Februtas dyan sa San Lorenzo. Aldrin Cubalias, kumusta na? At syempre kay Mama Paz, dyan po naman sa Kurmidal. Dyan po sa Urpao, Diyos Maray Nabanggi, kay Benedict Brizo at sa iyang agum na si Diane, as in ang sa iyong mga aki. Benigno and Shirley Belier and family. Diyan po naman sa Datag, Santa Teresa. Corazon Bona Obra and family. Diyan po sa Basud. And of course, Alma Buave and family sa Puro Cuatro sa Barang Hawan. MJB and family sa Malilipot. Diyan po naman sa Daed, Alex Imperial and family. Shout out kay EJ Bukay at kay Madam Bing Buela and Ophelia Bukay.

kaibanan sina Fen Arevalo and Vicky Bonabente. Ganun din si Manay Floor. Teka, buli natin yung nag-text sa atin. Malamang meron itong pinapabati. Ayan, hello. Ba't nawala? Ah, hindi pala. Ayan. Good evening.

and of course, dyan po sa Kinale, to the Vergara family. Amiga kong magayunon, Joss Malay Nabanggi po sa Vergara family, most especially kay Maria Emma Vergara Gonzalez, and of course kay Mommy Uping, Tita Nora, Tita Jealousy, at Tita Ow. Ayan. Kumusta man po kay Ate V Bongala dyan sa Rio's Street. Kay Mami Normita Contreras, nangunyan gayod niya umpa dyan sa Tabaco Night Market. Kay Ivana na mga para tuke, para tokwa, as in para pabakal nin rapper. Ayan. Hello kay Tita Chris Barameda. At syempre kay Mami Lani, kay Mami Evelyn, dyan sa Chris Resto Grill sa Tabaco Port Area. Kumusta naman po dyan sa Kubo? Most especially to the Vargas family, Tita Eva, at Tita Jocelyn Vargas, at kay Kuya William, ganun din po sa Malaga family. Dyan po naman sa Kubo, kay Mame at kay Pape. Good evening din dyan sa aking mga manliligaw sa San Carlos. Ayoko nga sabihin ng name. Hindi ko pa siya sinasagot. What? Taga San Carlos naman ngayon. Dati taga Malilipon. Ngayon San Carlos na. Mas closer na, diba? Kinilig. Aray. Text lang po kayo sa 0961-447-3923 para sa inyong mga request for your shout-out boulevard. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. Hindi ako tumilin. Bakit pa humana? 17 after 8 o'clock.

Well, na shout out. Diyan po naman sa Rapo Rapo Albay. Kumusta na kayo dyan? Arbor, Relia, Yasol, Vanessa. Kumusta po kayo dyan sa Rapo Rapo Albay?

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black. Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 plus powdered drink mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Negasi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
10: The Tita Puliana Show.
11: On the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Ang init!
17: Banana!
16: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
17: Banana!
16: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
17: Banana!
16: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
17: Banana!
16: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
17: Banana!
16: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
17: Banana!
16: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
17: Banana!
18: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
19: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
18: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
20: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
21: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraming kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
22: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Guta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection. and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
10: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
12: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
13: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
15: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
23: The Tita Puliana Show!
24: Sa oras na alas 8:39. Bonggang banggi mampukiraray sa Indugabons. As in, thank you so much sa tuyang mga new followers sa tuyang Facebook page na The Tita Poliana Show sa One Radio. Kay Arborilia Yasol Vanes at ganun din kay Jason Peña Buban, Cogs Canyon, Rally John Lopez Calisin, Dandan, and of course, si Tita Cherry Borja, and Nena Palanas Bobbies. Thank you so much. Good evening po, pahabol na good evening dyan kay Joseph Bilolo sa Malilipot Albay. Of course, kay Banan Punyado forever sa The Tita Poliana Show ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, No Time Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa gabos ng mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, asin po naman sa mga pamilihang bayan region-wide, kaibana naman po dyan ang mga convenience stores. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years now. Of course, kaibanan po niya ito ang Wanok Chicken Inasal Daed para sa indong mga online orders. Pasya lamang po sa indang Facebook page, Wanok Chicken Inasal Daed. And of course, the Tita Poliana Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Of course, para sa mga katindugo niya to na mga magagayon, sarong lugar sana po dyan sa Tabaco City para sa indong me time as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City. Pasyal naman po sa indang Facebook page para sa iba pang mga detalye. Thank you so much, Pink Spa! Hinaot ko man po na natawaan mi kamo, maski diit lamang na kaugmahan sa ngunya na aldaw ni Lunes na nagpapahirumdum sa tuya na clean Lunes. Bago sana po sa satuyang kapaligiran, kaiba naman po dyan ang satuyang mga harong, as in mga pergola sa mga bakuran natin, kundi pati na rin po sa ating kaisipan. Bukas, araw ng mga chismosa, kaya tara na. Tara na!
0: ngayon, maghanap na tayo ng chika.
24: At syempre, mulit-muli nating inanyayan ang lahat na i-follow ang ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Ganon din po ang Johnson ng Kahibangan TikTok account. Thank you so much. Hindi naman po sa inyong lingkod na bago masyadong mag-iunan pero mahamutuan. Gurang na. Pero may harang pa. Tita Pollyanna, nagiiwan ng mga katagang. Kung sobra-sobra ang iyong kagandahan. Pahingi naman. Sweet dreams. Hanggang bukas. Sa mulit-muli, bonggang banggi po sa Satuya Gabol.

0: You're listening to One Radio
1: News FM.
2: Tindugo na, Bicolandia.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
9: Boxer Pack Capsule.
8: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boxer Pack Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
10: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
11: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
12: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
10: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Ikaw ako series Tindugon
1: na radio station.
0: One radio. 91.3 News FM.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One, on One Radio. This is One Radio's Evenings on One.

0: Bawat higop, umahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
1: Evenings on One Radio.

0: Sean. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule. Malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pigpapagal talaga. Maski digde, so madugtog kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugkang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One Radio.

0: po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehestrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
1: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. At ng programang Wellness is Happiness.
2: Evenings on One Radio.

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio. Tonight.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit mas napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang kasi ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap. Itong bisko magpapasig na po araw na mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Mano!

0: Ini po ang sendong kapitan.
1: Si Buen Osa. King.
2: Oy, tango na.
3: Ano?
2: Abo.
3: Ko. Girl, ako nalungkot.
4: Ayan!
3: Galing! Gusto ko maging katulad mo.
1: King.
5: Aras sa siyudad ng Tabilog na Pilipinas, 56 na makalipas po ang alas 4. Diyos maray na aga sa indugamos mga katindugon. Well, sa sarotasyon ng King. Numapin po ang

0: birthday kay Juan Vasco, kay Mr. Tomas Andrew Vilches, kay Genevieve Lutino Bungon, kay Madam Catherine Martires, kay Madam pagiriban niya mo sa San Jose National High School, kay Cristina Barugo Bilardo. Sa kabus na igwaning okasyon, oy, digdi sa siyudad din Tamako. Pisa katindugon, enjoy life. Sa mga tumbar din na hospital, soy, para hay. Aldaw po kita ni Martes, 23 na, kanbula na Hunyo, 2026. Igwa po nin kamunduan sa buhangay kunsa. Sa katindugon niya to, lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. So, nagmumula ang ating ikinasasama. So, atin rin po namling ang ating ikinagagaling. In life, are lots of people watching our next move, waiting for us to fail, or even praying for us to give up them. It's just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are the things we should have led to breakthroughs in greatness. See life as an adventure and enjoy every moment of it. Sa mga taga siyudad din Tabaco, siyudad din Legazpi, siyudad din Ligao, parte ka probinsya din Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon Masbate, probinsya Canalbay. Good morning. Ini FM Team Sabuyang Big Boss Alegre, Ivolante, Boss Madam, Kagandahang Osang, ansa kuyang partner si Manong Mani Almoguer. Kuwento, barong lalaki alagad very inviting kasi hindi nunca masayumahan. Dakol nagtataram, nagdadangog kami sa imo sa programang King King. Kasurog kan iwal kan sala.
1: Si Bueno sa King King King, King.
0: Sa enot taratsada kan programang King King ang kabugtakan kan panahon. Basi mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa. Alas tres kaso bago ang sentro kan Typhoon Francisco pinagkakarkulo. Basi sa kabus na available na datos, 725 kilometers east kan Tugigaraw City kaganyan sa coordinates na 17.3 degrees north, 125.6 degrees east. Ini igwanin sustininong kusog nin Paros na 140 kilometros sa Ranisa Centro, asin Dangkuros na maabot sa 170 kilometros kada oras. Ini nagihiro kada bantanga ang southwest monsoon para sa bagat ang nakakaapiktar sa Visayas, Mindanao, asin Palawan.
1: Si Bueno sa King King.
0: Mientras tanto, panagos mga katindugo na nagkukusog ang bagyong si Francisco na naglaog sa Philippine Area of Responsibility o para kanakalis na Domingo, alagad ini magiging sarong super typhoon. Sigon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration PAGASA, ngunya na Martes, maabot ni Francisco ang sa iyang peak intensity na sundo sa 175 kilometros kada oras na kusog alagad hababa ini sa super typhoon threshold.

0: Masood bang alas 10 nin pagkaagaan sentro ni Francisco ang nasiripan sa sirangan kan Tugigaraw City, Cagayan na iguaning kusog na 155 kilometros kada oras is asin dang koros na 190 kilometros kada oras. Panagos mga katindugon ang paghiro kini na nasa weste, norte, weste. Mientras tanto, igwa po ni nasiripan na saro pang low pressure area alagad nagi na po ining sarong tropical depression makukuha po ini 2,705 kilometros east kan sur east kan Luzon sa coordinates na 14.8 degrees north 146.8 degrees east. Ini igwan ni na kusog nin paros harani sa sentro na 55 kilometros kada oras asindang kuros na 70 kilometros kada oras. Nagihiroban po ini westy-norty-westy sa kaskas na 20 kilometros kada oras.
1: Si Bueno sa King.
0: So sana dahil na magbago ang direksyon kan mga ini. Ano po mga katindugon? Tanganing dainin masyadong epekto sa kadagaan kana Pilipinas. Apuera na sana ang mga pag-uran. Dahil ang taba pa kusog ini kan paros habagat.
1: Si Bueno sa King. King.
0: Marata! Digni po sa tuyang lugar sa Kabikulan, particularmente sa probinsya Canalbay. Localized thunderstorms po ang nakakaapiktar kaya paminsan-minsan. Igwapo nin pagdalom ang kalangitan, may mga warak-warak na paguran sa kapalibutan. In fact, digni po sa tuyang palimot, dumog ang mga tinampo.
1: Si Bueno sa King! King!
0: Marata! Mrs. Mister, oras na naman tanganing mag-ipos-ipos sa kusina. Magluto nin pamahawan. Tanganing ang sa tuyang mga estudyante, sinini buda si Nunoy. Maglaog mga katindugon sa indang klase na basog. Tanganing ang sa indang resistensya. Mga katindugon sundo sa maghapon. Ikaman, Mister, buda, Mrs., antis na maglaongga, mga respektibong workplace, mamahaw ning tuda, magkarigos, asin magpahamot, tanganing magsabwag kita nin good vibes sa satuyang mga pag-iriba.
1: Si Bueno sa King! King!
0: Oy, sa mga street sweepers na inkargado sa kalinigan sa mga sentro, kan lokal na gobyerno sa palibot, dai paglingawan. Magsulot nin kapote, taminsa nagtuturo tagiste. Magsulot nin buta, tatibaad kon, tamaan ka muning alipunga.
2: Good morning!
0: Sa mga miembros kan Solid Waste Management Team, mga batang sendro, di subusunod sa utos, kundi galing kay boss.
2: Good morning!
0: Nagkasarabatan ko na su iba yaon dyan sa may atubangan ka na Barsaga Itiri kay Atibet. Asin, syempre mga katindugon ng mga security guard, kumusta man si mag-aga nindo, dahil man ki problema. Mga miembros kan Philippine National Police na aktibo nin manay, tangani na magbantay. Para sa katrangkiluhan kan gabos, mamantinir ang pasi orden. Good morning!
2: Good morning!
0: Nagapit ako dyan kay Payaw, pigtangro ako ki mangga niya ko. Bayay sana. Uni ngayang watermelon, taon-taon na niya ko. Naagian ko si Paydurot duma nagkape sa may party kan dried fish section. Sa mga atab na yao na sa merkado publiko, dahil maling nga, magpainit kang lawas. Mga parauma, mabuhay ka mo. Mga parasira, perming magpasiguro, tanganing dahil po mabugtak sa peligro. Ang programang ini atun sa Indukan Best Cafe 8-in-1, kasabayan Best Cafe Gold 20-in-1, Best Cafe Black 4-in-1, Best Cafe Green 6-in-1, gabos po with herbal mix. Kung kaya, apoy sa pahamot na, igwapanin marayrahay na epekto sa lawas kang tawo. Kaya, best kami sa pagkaaga, best kami sa pagkaunto, pwede man sa pag-

0: kahapon asin banggi. Yang unman, ang manok ni osang fried chicken na kakaiba ang siram. Sabayan pa nilibring gribi ang mga aki. Nagkukuray ko sa sabay tara manok utang tilam. Igwan dyan sa banwaan kan malilipot. Digdi sa syudad din tabako, nagwara irak. Igwan naman dyan sa banwaan kan malinaw, tiwi asin. Syudad nin ligaw. Manok ni osang sa satuyang pagbalik ang ratsada kan kig-kig barata.
1: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminology, BSBA, BSOA, BEd, BSEd, AB English, AB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better education.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
3: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian: Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Bes, huyan kapalan? Marido digdi may dumanon kita.
9: Ha? Nata, masaing ka.
8: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
9: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
8: Aramo kaya, bes. Bakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawat, school supply, as in party needs. Bako ma-birthday ka na next week?
9: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
8: Oh, ano pati gahalat mo? Musla!
10: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan kang tricycle.
11: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarapong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
12: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
13: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, print sa ating.
11: Kaya ano pang hinihintay nyo sa ating paid? Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
14: Ilamas

0: ang inutangkan Albay Provincial Human Settlement Office ang sarong coordination meeting para sa mga representantes gikan sa Department of Transportation DOTR Bicol asin lokal na gobyerno Kandaraga para mas diskutiron ang preparasyon para sa naunang bita ng proyekto.
1: Si Bueno sa
0: dakulang agyat ngunyan sa mga eskwelahan ang siguridad kan mga estudyante kasabay ang mga personahis kaini inibatayuriya kan mga eskwelibutan da edad ng security guard gikan sa Sigana Security Agency dahil naman sa kakulangan ng pundo kung sa indakula manakantidad ang kaipuhan para digdi. Isabay pa ang kakaibang pag-uugali ngunyan kan mga kaakian na igwang pagkakataon na ang iba nauugma kung nakakapirwisyo ng iba. Kon kaya, maski nagurano kaigot ang pagirumdum kan paratukdo asin perang balik-malik na sa guidance office, dahil naman pigdudulutan asin natatanyog ang matagas na puso kan mga ini. Rason, kan paminsan-minsan igwaman ang gad nangyayaring bullying sa mga eskwelahan na pinagsasabing kausa kan pag-uramintado kan duwang minor di edad na estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City na nagpauraning bala sa mga estudyante na guminadana ning apat asin 15 na po ang nairido. Naglalataw na bully ang saro sa mga suspitsados dahilan po sa saiyang gupit, dahilan po sa pakaupaw digde kinantyawan kan mga kapwa estudyante napikon asin nambadel.
1: Si Bueno sa King.
0: Mientras tanto, congratulations duman sa mga nakisumaro nagpartisipar sa katatapos pasanang si Bidan Race 2026. May kinaraman sa nagpapadagos o sa pagpapadagos kan mga aktibidades sa Tabak Festival 2026. Sobra sa 30 ang nagsabang mga katindugon sa naunang bita ng Sibidan Race gikan sa mga Costales na barangay kan siyudad ni Tabaco gikan sa Isla San Miguel ipasiring sa barangay San Roque ipinahiling kan mga

0: na sa konkretong aksyon at sa indang mga ideya as in advocacy niya sa laogan sa indang termino. Sa privilege space ni Board Member Albaniel, tinawad doon kay ni ang importansya kan makaskas, epektibo as in responsabling pag-respondi sa mga isyong pigahampang kan probinsya kasabay ang tunay na serbisyo publiko. Sigundigdi, matapos ang mga agyat as in pagbabago sa laog kan sangguni ang panlalawigan, importanteng itutok ngunyan ang atensyon sa mas konkretong aksyon na direktang baka katabang sa buhay kan mga katandunganon. Ipinagpunto pa ni Albaniel na bako sufisyente ang magayon na ideya as in platika kunday man ini makokonverter sa aktual na gibo na mabinipisyar ang publiko. Pinag-inganyar ka ini ang mga bagong miyembros kan sanggol ang panlalawigan na aktibong magpartisipar sa deliberasyon as in makipagtabangan sa iba pang opisyal tanganing makabilog nin mga epektibong polisiya as in solusyon sa mga problema kan probinsya. Magigiramduman sinuspender kan ombudsmaning anum na bulan na daing sweldo ang 12 sa mga miyembros kan sangguni ang panlalawigan kasabay mga katindugon ang busy gobernador matapos ang sangonin kaso ni Gobernador Patrick Alain T. Asansa.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Marata. Taod-taod ang iba pa.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento. Arog kang, mayon pozzolan, mayon portland, apo portland type 1, apo premium, apo masonry, apo semento Filipino, whole seam asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises, may smart money padala. 5577-5194, 6182-4105. Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: May bago sa manok ni Osang fried chicken. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang chicken nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na

0: Karon, tanganing magbadag. Dahil magpasaway ta ang mga lady barangay tanod niya to aktibo. Manay na good morning kay Manay Elby Reyes dyan sa Hindi. Kay... Susaro pang tanod dyan sa... Sana... Ano na nga ning tanod? Kinaman! Dyan sa... Santa Teresa! Maray na good morning man kay Tess Bonito, Emma Binyas Barcenas, Ninya Vilches, kay, dahi ko hindi ma-pronounce, kung Siki Sir or Sike Sir. Wala ka dyan. Kay Gloria Bukaya Barnido. Ah, naiyaw na talaga si Manay Elby Reyes. Madakup na kan mapasaway. Kay Sonia Safranca Coronesa. Maparus-parus na morning. Iyo po. Pa-shout out kay Belen Clabe. Kay Tia Belen Clabe. Kay John Adam Torre. Pa-shout out po Sir Buen. Digdi sa Panarayon. Baka kay Albay. Sa mga taga Panarayon. Marata. Isabay ta si Manong Jun na buda si Madam Tess na Miranda. Bukas na susay dyan tabi Madam Tess. Kay Broso Balialba Brutas. Kay Tia Cura Buban, kan San Antonio. Asin po sa gabos na taga Hacienda from Cavite City. Kay Wilma Foliero Clidoro, Lani Rialingo, Inte Bellio, Josephine Orbon, kay Rina Valladolid. Pabati po dyan sa mga anak ko, sila Arian, Michelle, Dave at Christopher at Cervantes family, Columna family, sa lahat ng Bunayon. Kay George Senior Castro, Sonia Isplago, Bernadette Cirillo, Noreen Cirillo, Nudy Bunaobra, Lilian Bitadora. Pamati po sa tugang kong mahiguson. Happy birthday, Jennifer Bunaobra, digdi sa Purok 3, kan San Isidro, Iraya.
1: Si Bueno Sa.
0: Mga taga-syudad din Tabaco, happy fiesta po sa Indo. Sa aga 24, special non-working holiday po digdi sa Indo. Pagtaoning buwelo, tangani na ang gabos, maging parte sa kaugmahan sa pagsilibrar kan sa tuyang mahal na patron na si...
1: Si Bueno Sa King
0: St. John the Baptist. Durugdugan ng tubig mga katindugon kon sa San Juan City. Pero digdi sa satuya, dey na po kita mandugdug tatibaan kon anmano si mga igwaning helang buda kon igwanin mga importanteng dudumanan. An programang ini atud sa Edukan Dinil Bakery, tinapay puwerte na sukperming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party kan Tabaco City Hall. Pagsadiri asin pinamamahanaan ni Madam Gina Nang. Permiñaon an barsaga itere mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan, pangudtuhan, dalan, pamanggihan sa barsaga itere. Solve ka. Good news sa mga nagpapamataga. Asin na aagahan digdi sa sentro kan syudad din Tabaco. An barsaga itere 24 oras nang nagsiserbi. Igwapa po sindanin air condition na inting barber shop and salon. Matapos magpagwapo asin magpagayuninabot nin gutom diretso sa Barsaga Eatery. Permiñaon si Ate Met Barsaga. Yaon man an malilipot cockpit kulisiyom. Pagsadirikan familia Beya asin pinamamahalaan ni Rabus Boy asin Madam Girly Beya. Nag-araga suburulang mga katindugo. Nag-agi ako dyan in mga 425 dakulon pang mga nakaparada nin bihikulo. Diyan, mga katindugon sa luwasan asin maliwanagon pa sa malilipot cockpit kulisiyom. Tandaan mga parabulang kadaal daw na Domingo Suysoy.

0: ang hot fights sa maliliput cockpit coliseum. Aninot sundo 30 ang sultada, mga katindugon, ang gana, marisibining 1,000,000 pesos ng premyo. 31 sundo sa matapos, 500 pesos ang premyo. Alas 6 pa sana, registration na. Alas 7 sundo, alas 9, ulutan, bakbakan, pagabutkan alas 9:01. Partner kan mga mister sin misis na habu mapasma, tambakan labahon darhon sa Adam Lac Laundry Shop. Serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. Ang Adam Lac Laundry Shop nagagamit din makabagong teknolohiya kung kaya ang mga musingon indong labahon, mga katindugon, pagluwas sa makina, iturang baguda, tunpa, we wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha dyan po sa Purok Udo Poblasyon, Malinaw, Albay. Maraming good morning kay Sir Nads Asin Mambing Kalmada. Kuning kaso magsubra baga ngayon tabi, Mambing, ang sa imong handa ngunyan dyan sa Malinaw Central School, padarahi man ako tabi sa ikubaga. Mientras tanto, oy, pagayon kan sa indang opisina, mapagayon kan house sa indang House of the Rising Sun, igwanin beautification project sa barangay, sa mga eskwelahan, pintura digdi, pintura duman, naghahanap kabunin mga dekalidad na pintura sa inkabumaduman, syempre sa tabako, color mix paint center, gabos na klasinin pintura, igwasinda, color na korsonada, ipatimpla sa tabako, color mix paint center, makukuha, along naso na road yan po sa Purukuno, barangay Salvacion, Tabaco City. Maraming good morning kay Boss Nistor asin Madam Helen Berwenga. Siyempre partner kang programang Kikig si Tabaco City Council o Riner Burse, Chairman Committee on Appropriation sa Sanggunyang Panlungsod gan Siyudad din Tabaco. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa
0: Kikig. So kita sa detalyes kan mga baretang Kikig sa lado lokal. Pinagdiskuter kan gobyerno provincial kanalbaya si Department of Public Works in Highways, DPWS Bicol, ang manunungod sa road widening project sa may party kan Barangay Morera, Ginubatan Albay. Ini nangyari sa ginibong coordination meeting kaso udma kasabay sa DPWS Bicol Regional Director Engineer Kadafi Tanggol kasabay ang mga taga 3rd District Engineering Office, Alcalde Jima Onghoko, opisyalis kan barangay asin iba pang concerns. Sinabi ni Gobernador Noel Rosal na ang naonampita ng meeting, igwang katuyuhan na mapakaskas ang implementasyon kan 4-lane road widening project na ang target iyon na mapagaan ang trapiko sa lugar asin maging libyano sa mga motorist na ang pagbiyahe pasiring asin paluwas sa Albay. Kung sain, ang mga kaipuan ariglaron iyo ang right of way para mas maasigurar na matatapos ang proyekto sa tamang panahon.
1: Si Bueno sa King.
0: Mientras tanto, dakula ang pasasalamat ni Gobernador Patrick Alente Asanza kan probinsya ng Katanduanes sa Sanggunyang Panlalawigan matapos aprobaran ang sarong resolusyon na formal pigbawi o pinawaran rara ang enot na deklarasyon na persona non grata laban sa saiya. Magigiromduman sa ikaduwang sesyon regular kan Sanggunyang Panlalawigan matapos ipautob ang suspension order sa 12 miyembros kaini unanimous o nagkasararo ang gamos na miyembros kaini kasabay ang mga bagong ibugtak na provincial board members na aprobaran ang resolusyon na pawaran sa isay ang pagdeklarar sa gobernador na persona non grata. Pigpunto kan mga miyembros kan Sanggunyang Panlalawigan Katanduanes na ang sa indang lakdang pasisiring sa pagkasararo asin mas maray na koneksyon kan ehekutibo asin lehislatiba ang daon na bita ng resolusyon ang ipinagsunad ni Board Member Cyril Albaniel bilang panginot na sponsors na iuman ang acting presiding officer. Tinawad doon ni Albaniel na mas importante ang primordial duty of public service asin pakusugon ang institutional na relasyon para mas maasigurar ang mas maray asin epesyenteng serbisyo publiko sa probinsya nin Katanduanes.
1: Si Bueno sa
0: Mientras tanto, ipinagrekomendar kan Committee on Laws, Rules and Oversight kan Sanggunyang Panlalawigan kanalbay ang pagpasar kan sarong ordinansa na nagmamaot pakusugon ang Albay Veterinary Office sa paagi kan structural asin personnel enhancements. Sigun kay First District Board Member Attorney Sheila Onrubia de la Cruz, Chairperson kan Committee

0: Sena ang propuestong lakdang binang pagresponde sa kahagadan kan opisina kan gobernador na pahiwason ang kapasidad kan naonang bita ng opisina tanganing masimbagan ang demands para sa animal health, wildlife conservation as in food security. Sa reorganization, ma-establisar kan limang operating divisions kasabay ang Animal Health and Regulatory Division, Livestock Production Division, Wildlife Conservation and Management Division, Planning and Institutional Development Services as in Administrative Division. Naglalao mismo si Board Member Sheena na ang lakdang tunay na makakatabang para mas mapakusog ang animal disease control, monitor livestock transport, pag-asigurar kan salbadong karne as in dairy products, si Rimana, suporta sa livestock productivity sa bilog na probinsya ni Albay. Ipinagsuwestiyon sa ordinansa na magkriar nin bagong plantilla positions tanganing simbagan ang pangangaipo na mabawas sa sobrang workload kan mga eksistidong personahe, si Rimana, dapat pakarayon ang technical competence as in accountability kan mga ini.
1: Si Bueno sa
0: Congratulations po pala duman sa mga katindugon niya to na ang edad 80 pataas dahil lang ta kasuod ma si ginibong payout pala na halos synchronize ito digdi sa probinsya Kanalbay na itong expanded ano naging beneficiaryo para po duman sa pag-expand expanded centenarian na ang edad 80, 90, 95 mga katindugon, sinda palan, natawa na ning tag-jerismil di pesos.
1: Si Bueno sa
0: bilang pag-reconocer mga katindugon na naitamambagasabot ang buhay kantawo. Nakulang pasalamat kung kita makaabot ki 80, sumaninigo asin dapat na itong mga kaipuhan kan mga senior citizens na ini, lalong-lalo na itong mga pobring tikoy, matawanan man lamang ning importansya ano po. So ang gobyerno, arog po kayan na napasalamat kita na pig-reconocer na sa mga panahon na iyan, 80 sundo sa gatos, ang gap na iyan, dyan kaipuhan ipamati niya to sa mga gurang na presente ang gobyerno as in nag-appreciar duman sa indang mga naging kontribusyon kan an mga ini hubin pa
1: si Bueno sa King
0: taod ang iba pa.
2: Imagine this: the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection, a refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell, cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, battery and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat at nangal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and

0: Ginger Brew sa labas. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
1: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
2: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
1: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
2: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
3: Risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
1: Konsi Ram vs. Janko, si Ram sana!
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe Fig with Herb.
5: Gandang inyo si Certified Tinipe. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko at ilang araw lang na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best cafe.
4: Best Cup Coffee. Best Cafe Gold. 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herb pesos lang per sachet.
6: Ilabas na

0: No segregation, no collection.
1: Apat na po tiyam na minuto na makalipas po ang ikalima ng umaga. At ngayong mga balitang pambansa, inutos ng Palasyo Malacanang agarang imbisting maril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 40 na estudyante at ikinasugat ng 15 pa. Ayon kay Palace Police Officer Attorney Claire Cast ng Pangulo, ang kahit sino paman, lalo na ang hinding lungkot at takot.
2: Si Bueno sa King, King, King!
1: Muling Igno Rubin Padilla na dapat ibaba sa 10 taong gulang ang edad na maaaring sabahan ng kaso matapos ang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Naniniwala si Padilla na panahon na para amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act dahil dumarami na ang krimen na kinasasangkutan ng mga kabataan na hindi naman basta-basta pwedeng ikulong dahil sa batas. Ipinaliwanag ni Padilla na nais niyang ibaba sa 10 ang edad ng criminal liability dahil ito ang sinusunod ng mga bansa sa Europa. Gumirit ang prosecution panel ng Kamara sa Senate Impeachment Court ng 62 na araw. Ang prosecution panel ng Kamara sa Senate Impeachment Court para sa presentasyon ng ebidensya at mga testigo. Samantalang, steam naman ni Vice President Sara Duterte, 30 araw lamang ang nais. Kaugnay ito sa nakatakdang sisimula ng paglilitis sa darating na Hulyo 6 para sa presentasyon ng ebidensya ng mga testigo. Samantalang ang defense team ni Vice umaasa na malilimitahan lang sa 30 araw. Ayon kay House Legal Spokesperson at Private Prosecutor Attorney Benjamin J. Tulosa Jr., ang kahilingan ng prosecution sa dami ng mga testigo at ebidensya sa kanilang pre-trial briefing.
2: Si Bueno sa King!
1: Pag-impeachment execution president sa panang-impeachment kay Larry Riog Jr. Pontog o nagsisipirot na ayal na exercise ang gumawa na sirbasyon.

0: rider. May bagong tambayan na ng motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat. Cycle Pro 8 tibay na sa atlo. Na. Cycle Pro 8 Motor Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
1: Walang ma-ax, pamerienda, pangbalon o pampasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pambaon, pamerienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, siram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Open House.
2: Abis, day na maghadit pa ang St. Jude Animal Bite Center proteksyon na kaipuhan. Day maghadit, tas albite center ang bakunang kaipuhan kantidad. Mari na sa St. Jude Center ang mataong luna sa kamrot o yam o ikos. Sa diri o kapami, baliwalaon. And rabies. Book dang Facebook Jude Animal Bite Center.
3: Tao Jude Under sa Vetting Roy Vivar Street. Posi.com da sa mga numero 9676-1996 o 0970-4691.
4: Asir Enterprises. Enterprises. Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa Hardstay, Arugan, Gravelin Street, Gravel, Jumping Materials, Hollow Blocks, 3, 4, 5, and 6, Decorative Blocks, and LI. Asin, gabos na klas Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, asin, solid doors, asin, kanyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sa'in, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apon sa 046-367-0616.
5: Jaya Enterprises.
6: Midtime tres na makalipas po as. Kumusta ka mo? Kita ng mani. Ah? Gansa. Ah? Ma. Kapag ka. Dahil niya to mahuna-huna na iguanin na mangyayari rong iskwilahan na pampubliko. Ano do'y manong Jun sa Peter Kasod ma manungod sa nangyaring stabbing isa na unimpulto naman ang yung babae. Tapos igwapang news sa sito sa Cavite. Kagagon aim na po na sa Nusin High School Tacloban na deunari nangyayari sa Pilipinas sa aram niya ito nangyayari sa Amerika. Taduman akul na restriction pag-abot sa pagbitbit nin badil. Pero digdi sa satuya na may higpit po kita sa gabos na mga deads awal bitbiton kan kiisay man na maglakaw-lakaw sa palibot na kakanyan. So, ang hapong nangyayari na ngunyan sa satuya kan mga inot na panahon mantalis manong inos pigkan mga magurang manong mani kung paano makadisponer na pambalon ipapabalon sa mga aki pamasahi buda lulutoon na pagkaon kada bisan mga ini mapasiring sa eskwelahan and apwera kayan paano ang sa indang aki makakapasar sa exam? Iyan ang mga concern kan mga magurang niya to kan panahon. Pero ngunyan, sa mga pangyayari, ang mga magurang grabe ang pangadyi na out pa man lugod, salbado na makaabot sa mga eskwelahan ang sa indang aki asin salbado man na makauli mga katindugon. So kakaiba na talagang sitwasyon. Dati sabot niya to din maray na ang mga eskwelahan lugar tanganing makaukod

0: magpormar nin mga pangaturugan, ah, magbilog nin barkadahan, as in, siyempre, digdi niya to manong mani, ah, pig kukuyan, pig mumold sa satuyang isip an satuyang mga pangaturugan. Our dreams in life is molded during our time in high school or even started during elementary days. So sa lambang insidenteng arog kaini mga katindugon, natural mahapot kita. Sisay an may kasalan. Sisay ngunyan an may kasalan. Nyata tanang nangyayari an mga arog kaini. In the first place, nyata tanakala o mga estudyante na iguanin badil. Ah? Sisay ngayabuin an pigahapot mo. Sisay ngayabuin an dapat masimbag sa hapot mo bako ngaya kamong mga prinsipal.
1: 107.
0: Naula kita doon manong mani. An masimbag pa lang ka itong mga hapot ko kami man sa ng mga iskuled. Ah? Taiguan Juwan says, mga katindugon, dapat enot sa gabos proteksyon. Dapat enot sa gabos maibitaran ang mga bullying mala taigwangan sa aning public attendance of 2020 manong mani, ah? Anti-bullying act of 2013 na ang mga eskwelahan dapat magkaigwanin o mag-adaptarin mga tanganing ma-address, ma-prebintaran, as in tulos na mag-responde mangyari ang bullying, mga katindugon. Kundi iyon ang ani ang sabi ko, mga katindugon, talagang doon ako nalungkot, sa ibong na halos mapapaspas na ang dila kan mga paratukdo, maswerte si mga eskwelahan na igwaning license counselor ang tatao mago. Aram kung paano atakihon ang sarong problema na pigdudulog digni mga katindugon, lalong-lalo iktima ning bullying. O, dahil pwede na tama na marautun ka man ngayang aki. Ha? Nyata ngayon taginibo mo ini. Dakul ang mga eksperto sa psychology na nagtataram ang matinding makangirhat na pangiya na kausa kan man rain o kaman lain-lain na aspeto manong mani. Pwedeng experience kan sa harong, sa komunidad o experience mismo sa laog kan natibaadan sa rong aki da inakimado dumanan. Magduman man ako kimadam iyo man ngaya giraray tal kumwista dadagitan ako. Uli ngaya ako sa harong iyo man giraray ako. Kaya minsan napupuot na ang isip kan mga aki inanin nadudumanan na nagresulta sa violensya. Diyan na malaog mo niyan kung paano i-handle kan sa tuyang mga paratukdo ang mga siring na pangyayari, lalong-lalo na bullying. Tamala itong sarong aki sa mga suspitsado duman, pigkantyawan na si manungod sa iyang dunting. So, paka-upaw bagamano. Gari na baga si Naruto? O, ang pagtani ka yan, sala, mga katindugon. Base duman sa anti-bullying act. Apwera ka yan, igwapa ning DepEd Order Number of 2012 para protection policy. Kadakol na mga layers actually na minaprotehir sa mga aki, pero minakontrol man manong mani na ang mga paratukdo mag-disiplina istudya kapag sobraninukdo child abuse ka. Kaya upugulan ang mga paratukdo na mag-implementar nin istriktong disiplina sa mga kaakian dahilan nga ni duman sa labi-labing proteksyon na pigtaunangon yan sa mga kaakian. Bako ako niya ito maanagang pigbabadulan kita. Mas maray ka ito.

0: nababadulan kita kibal lalayog sa bintana. Ah, mga katindugon, ini po, kung gusto niya tong mas pagtarabangan po ini, kan komunidad, asin siyempre, kan mga yaon sa eskwelahan. Kasi ang mga habang aki, sa sakuya sa nang obserbasyon sa taon ko po sa teaching profession, ang kaipuhan man sa nakan mga may problem, pagpamati sa mga inika preparadong magdangog, preparadong magsabot, asadong magtabang. Sa paagi ka iyan mga magdugon, mamamati kan mga aki na sinda. Dainin madadangog na dagit, dainin madadangog na sermon. Kun an aki sarong paratukdo, dain nakakua nin positibong aksyon, imbes mga katindugon lamuda, na iyan matiwala sa kiisay paman na persona kawilahan. Kaya importante, mga madam, mga sir, na sa ibungkan sa tuyang problema, sa satuyang mga sadiring hansan, kada bis ma-report kitahan, dapat baka tuyang tangani na mag-ako kan mga kapigaduhan kan sa tuyang mga estudyante. Magsabo tangani na mamati kan mga ini na pagsinda luminaog sa mga eskwelahan. Tunay mananggad nilahan lugar mga katindugon tanganing sinda kakua eno nin pagsabot panduwa tindugon pagmakulog pantulo asin tabang iyan ang pinakaimportante na maipahiling niya at kian ngunyan mga katindugon dahil anta kon an sa indang urag-urag sa baton man nyato ning urag-urag dahil kita nagigiyang mandato bilang mga imbes na kita maging inspirasyon tibaad kita pa an maging kausa tangani na an mga iyan pinalmahali sa educational system
1: si Bueno.
0: Na mas maraot mga katindugon pero kung ika kita mga katindugon na mga paratukdo sabo, nagtabang duman sa problematic na estudyante asin nabago niya to e panahon nailing niya to matrayumpo sa buhay iyan ang pwede tang ikonsiderar na sa satuyang profesyon bilang mga paratukdo
1: si Bueno sa King.
0: Ano nga yan padir na pahit mo. Iya ba ana tawi po ning panahon paghali kan sa tuyang mga angki muot an sa tuyang ipabalon bako po sermon pagpagirumdom na an pagibo ning karahayan an balos ka iyan karahayan man asin paguli pagkahapon kumusta ni noy kumusta na sa imong pagklase? Tangati po niya to digdi sa pag-asa, paglaom kan sa tuyang nasyon na tunay nakakasabot kita na mga nasa edad na yao tunay na pag makulog sa sainda yan oras tangani na sabuton sinda asin siyempre permi niya tong ipamati na sinda na mumutan niya to.
1: Si Brett King.
0: Taod! Ang iba pa!
2: Ang pagpapanatiling paligid ay log sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
3: Looking for a school to start your master's or college journey? Tabaco College is here for you. We offer the following masters: Master in Management, Majors in Business Management, Educational Management, in Teaching Filipino, Master of Arts in Teaching Baccalaureate courses,

0: Services, meron flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine, pediatric kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil nag-off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Rialto Christi. 6268 Paint Center, owned and managed by Labrador and Doris Yap Labrador. Sa 6268 Paint Center, available ang iba't ibang klase tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla? Ang sagot, 6268 Paint Center. 6268, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
2: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C. Packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals. Fuel your muscles and replenish energy level. Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
3: Si Bueno
4: Sa 24 na minuto na makalipas po ang ika-anim na magandang umaga sa ating mga taga si Kay Manuel Buela, Nina Palanas Bubis po, Sir Buen, kay Erlinda Baro Caneño. So para po sa mga kabataan, kung mayroon po tayong daanan, huwag po nating sarilinin, huwag po nating kim-kimin. And po natin, lalong-lalo na yung ating mga estudyante, ang nang tulong ay hindi po kahinaan. Mas matapang ang mga taong nagsasabi po na kailangan ko. At kung sakasang mayroon kayong kaklase na nahihirapan, huwag po natin kaagad silang husgahan. Minsan, ang simpleng pakikinig o paglapit ay makapagligtas ng isang buhay. Sa huli, ang trahedyang nangyari sa San Jose High School, Tacloban City, ay hindi lamang po kwento ang paaralan. Ito ay salamin ng mga hamon na kinakaharap ng ating lipunan. Kaligtasan sa pangkaisipan, ang pag-iwas sa ang ring pag-iingat ng baril at ang mas maging mapagmatyag bilang isang komunidad. Gabos na ini, mga katindugon, mga ninoy, kung sa tuyang ihilingon, pupuon, mga katinrong. Kaya maninigo asin naman na kitagabos magkasararo bilang sarong komunidad, kami bilang institusyon na yaon na igwang manatindu, imold tatuyang mga aki na makasabot kan mga bagay-bagay asin ngapit na panahon maging sarong produkto.

0: katindugon, mamundo man ang mga pangyayari pero lugod na magsirbi ini in leksyon sa lambang saro sa satuya na andi mayaan pwedeng magkausa nin labilabing kamunduan. 7 minutos na makalipas po ang alas 6. Marina, good morning.
1: Good morning.
0: Lola Gilay.
1: Okay po, sir.
0: Very good.
1: Sipay mo nga to na naman sa lahat,
0: eh. Basta pirmi pang makusog. Pwede pa magtukad sa bulod. Ayan ba, Ana? Very good.
1: Antuhod.
0: Ano lamang tabi, Lola Gilay, ang pahit?
1: Nagdadamukan sa imong pigbabarita. Makagurugira po talaga.
0: Amo.
1: Diyos ko po. Siguro nalilig pa na si God.
0: Saro pa yan.
1: Saro yan, sir. At po po kapya nagkakaisip. Pero akit kong talagang dumo sa bahasa na araw ka. Takot. Siguro man sige. Sagana sa kwarta lang siya sa pagdisiplina.
0: Doon ako nalungkot.
1: Yan ang paghiling. Kaya na pangyayari. Patasod naman sa street, 13 martyres. Yaon man nag-school ang saro kong makuapo. Kaya nang girabo ako, sir. Kaya sabi ko, Diyos ko po, Lord, bako man lugo naman sa school ang saro kong makuapo, mangyari yan.
0: Iyong ko kampana ang problema kan mga magurang nag-iisip kibalunod pagkaon tapos makapasarang aki ngunyan dahil nangangadji ang mga magurang na sana salbado makaabot sa eskwelahan, salbado makabari.
1: Ngayon matas na hinali ang pagdisiplina kan sarong maestra.
0: Ito pa ang sarong
1: nanikot ako dyan. Kako kan inot sila kan lagi ning tulo kong lalaki. May istorya ko, cancer. Pinadapa ko ang sa atubangan kan maestra.
0: Oho. Kinastigo mo.
1: Kinastigo mo,
0: ako na kastigo kan sa kuyang panabang ama. Nabadulan ako. Nabadulan ako kan. So, kuyan baga kan bayawas? Iba ng kulog. Puping. Iyo po, tabi.
1: Inot na inot nang gerarate ang kapital sa mahal na Diyos.
0: Perming dapat yaonan magurang, permgero. Iyo po.
1: Sa kuyang bangko, sir, pero iyang disiplina ko sa mga aki.
0: Iyo po, tabi. Sige, tabi, Lola Gilay. Salamat din dakuna.
1: Iyo, salamat.
0: Sige po, tabi. Si Lola Gilay. Ana, kaitong panahon pa ano dai paki mga burubantay bata. And ang corporal punishment mga katindugon bako bawal sa mga pero dahilan kan mga turo child pa protection dahilan kan na kuyan mga asin mga leye kaaki an mga parto na pag an mga akdang mga salang lalong-lalo na ka-eskwile. Kaya ako, doon ako nalungkot. Kay Robbins Giriel, Kadin Lee, sa Barsaga Family, sa Basud, watching live from Manila, Edwin Bilan, kay Esperanza Elizabeth Biltes, Lilibet Miller, kay June Bidar, kay Mo John, o di ano pa man, naglilaho nga katin kagaini kapatapos munyod ganita man nagiging hagyat sa tuyang place and then pagtubod mga katindugon kaipuhan na pag-isipan kasi minsan yaon nga ni ang pagtubod pero importante na ang pamilya manong mani igwapanin panahon lamang na an mga aki tipunon tapos mga ji in kung nalimbawa man nagpa kulang sa panahon ang sinsak durun karahayan manong mani ta minsan pa nahiling pirmi pagsamba sa pagsimba pero ang gibal to maski nga nahiling na nabesis ba pero karahayan na pigsasabwag sa kapwa talagang

0: yaon an sa imong pag-utsa kasuguan kang kag na ah, magyan mantang yaong kita digdi kinaban
1: si Bueno Son.
0: Maray na, good morning kay Sir Rolando Bragais. Sir, so celebration kan sa imong birthday. Okay man ngaya kay Mary Jane Culasi, Chris Masichel Nunez Bilya, kay Ihado Sef Bernaldez Jack 4 Sugod baka si Matiban na mali now nationalized school. Kay Adelaida Bubay Marlon Buensibilio Kan Masinas Ros Kagais Salam 35 minutos na makali alas nagpatsyal-patsyal ako mga katindugon dyan sa gilid kan dagat permi akong namumundo ta dakul ang mga mata palimot na pasilidad kan gobyerno ha? Dakulo na pinta nag-i-enjoy kita na mag-exercise ha? Natakan na paros gigan sa kadagatan ayuson ano sana dahil man kita tatao mag-protection ganin environment rayo kita dyan ha? An iba puro picnic an iba may mga kadate ha? Problema nagpasiram-siram na kamo nag-enjoy na kaman environment matapos nindong magpasiram at sana nindong ikaw ka mo dyan kisurugong ka mo anong mani ikaw ka mo niya ba yari kapag kanya sa tuya ah, pag-uugali pagla buda sa mantok ay talagang pwedeng lauma na karahayan digdi sa satuyang komunidad kasi ang gabos na matungkara na mangyad ikita nagkukontribuer ipaara baso may kaduman doon mong nag aapos ang sa indong kinaunan we will taxa na nindo dyan sa gilid gandaga iya ba na kamang tibaad parisponsuhan ko kamo buhay pa pirmi kong nararumduman si pangyayari doon Maligaw City nagi akong kagawad 23 anyos garo ako ito 1989 amo, 23 anyos ako. Di, igwa kami ki mga assignment kada purok. May naka-assign ako manong mani. Sa sarong purok, sa bulod. Grabe ang paghandalkan sa kuyang ina. Isus aki ang kapangayan. Iyak ka pa ngayon duman sa kon. Bata, may mga kaso duman kitirig. Pag mauli ka ngayang banggi, dahil ka ngayon mag-agi niyan, tayo kinag-uyog dyan. Ikaw ngayon dyan kinag-piling na white lady. Jesus Mariosif. Pagka alatambay ako sa may sana, grabe ang lamuda. Ta ito, nag-itunon sa iyang makuapo. Ta, sige, ani, be, sa'yo. Ina naman daw ngayon, suina ka. Sige, arugan. Ano daw ngayon inikon parisponson? Aki, nagpaparaibi, buhay pa, papadisponso niya. Iniman mga bagla na nagpapasiram-siram na ngani dyan sa siwol. Sige pang urus ma, sponsoan man.
2: Lato ba na yan?
0: Ikaw mo, dahil kung magparagibo ka, yan. Lalo na itong mga pasanan na nagpapasiring ka mo dyan, tangani na nakaninto na, may daradara ka mong magkaon, tapos anbasyo, kan sa indong ininom yaon sa na chichiri so patos kan chichiriya iwiwal taksan iwaman sa daki plastic bag na pwedeng iwiwal taksan na nindo dyan kaya buwin ang dapat mong gibuhon konsumir ka ngayang maray dyan manong mani ano ngayang buwin ang dapat mong gibuhon tanang konsumir ka dyan mag walking kundi ka mag-walking, di paano lama, tibaan kun maglangkawan sa imong high blood.
2: Lato ba na yan?
0: Pwede mga kapatid na para mientras na magpaaram, digdi po sa kikig.

0: Ano ini manutan alsok? Ani, pakaraya ini, awa yun na? Na. Paguna ko kung naano ka na, ha? Oras na naman, takaning maaram din po sa prang kikig. Sa pangarangan sa tuyang mga mabuot na Inil Bakery kay Marsaga Eatery. 24 oras nang naman si Dakan Inting Barbershop and Sanuna na Marsaga Eatery, mga katindugon. Ay, masiramon ang kuyan dyan. Bulalo. Makuyanon. Makimaluto. Makimaluto unugaring. Na bulalo mga katindugon dyan kay Ati Bit Marsaga. Asin siyempre, dyan sa malilipot kay Boss Boy Bay, Madam Luck Laundry Shop, oy, congratulations sa mga honestong crew na kapag ka igwaki mga hanan sa indang customer, nakalat dyan sa bulsa, no, sa indang. Yan sa Adam Luck sa Purukun, Malinaw, Albay. Maraming good words kay mga Ilian. Siyempre, mga katindu, hanap ni Adnapi Kamumado Pre sa Tabako Consenring kay Boss Nasin Madam Helen Bering. Tabako City Council Air Burs Tugo Kag Asenso Ma Birthday Chalyuni Happy Birthday sa Anan di Manong Enjoy the day. Be with your family. God bless. Ano? Pugun pa
1: One Radio Bugun sa Bicolan. Ang list is happiness. Mga ukol sa pan, paunlan, hindihan, books at doktor sa linya medicine CM.
2: Hello po mga ka-well. Buhating lahat bang wellness is happening po sa at cafe. Kapat po ang variety available market sa inyong lugar. Nandiyan Best Cafe, 8-in-1 comics, ha? Higit taon na pocket na naruan sa maraming bansa. Patunay ha na talipahal ating kape palibang. Marami rin po ang napulungan ng ato nung pinatindi yung pasmangkap, lukang makina, go-in way. Siyempre po ang mga ba ng ekstrang ekstrang labanan, alam mo na, Big Cafe Black with Big Black, ba? Best Cafe Black, ha? Renan's Cafe, 60 as para na gusawing sa katawan, hawang ibangan, at kamata pangarap. Basta ang quality, ilang patunay Golden Globe Awards at ng Choice Award, pinakamahusay, sa approve ng Food and Drug Administration, ado sa perfect lalim ng Department of Halide, ha? Cafe, mga kawal.
3: Bago! Panong bago, may! Enjoy Best 20-in-1 Earth Cafe. Must be more than level up. Dahil sa health friends, full of and anyone. Best 20-in-1 Coffee Team Chase. The original taste of Best 8-in-1 Omega. Kasus lang
2: per... Okay, sa pagkawel na ng tingtula po yan sa fair. Po yung kanya. Pero bago po mangyay pagtaliya kung sa inyo sa Augusto. Pahusay ng umuna. Okay, why you? Yan po ang spreading niya. Ang hapkyusan ay relief. Hawa na touch oil. Cues oil kapon ng huya, seed at katas. Lahat da pa nga ng balat dahil pag ito po'y mo, plus mo tutulong da ang blood circuit po. Kapon ay maalit, pamapanang katas. Ito'y hinaplas mo sa lahat ng atil ng mga insel. Lalo lamok, okay? Iwasan po ang dengyan. Po ano po sa isang tasang maipos yung usok ay in. Napakasarap sa napanang na kung yung ilong, ano? Meron on halimbawa. Cuage oil available tipper man yung lugar.
4: Empleyado na magkamarami na akong sakinan sa manhin na kamay at pa. Buti na lang sa uwi. Part 1. Ako si Jimmy B. Baroga. Nagpapagdan ang Q-side.
5: Masama sa silid. Nakakatulog. Tignan nilo to at mapabuti ang lang yung pilika at super market set.
2: Mga kapatong itayong texter, ano, short-shortcutin po dyan na kasi ang mag-inaraw, ano, so yung po, yung pawi, problema sa kanilang at ano po ang pwedeng gawin. Kasi ay, minsan nakaupo lang sila, wellness silang, okay po, eh syempre po na ibabahagi ko sa inyo ang akin. Sa kanyang papawi, hyperhidrosis, natalawin, radical hyperhidrosis po sabihin po sa ipapawis kada sa mga okili yung mga singit, ano po, mga kapag masyadong alala, mga ka-wellness, yung pawi, yung paraan, ano, may tutumaya, ay pangalawang uri, rosandari, lysis, no, sa buwan, ano po, apa, o kapag ganyan, sa jatory, merong medical condition, issue, ano, mga, so, ting pagbuong ka, magpasama na magpatest, baka meron kalkulat ma-address, pero, hype lang, sa katawan, eh, masyadong, o yung talaga no sa aking
6: autism data una ni unting nages bigyan ito era siya to eh ang paglagas at kumapalpal ang diha sa iro
7: a natural organic shampoo minerals deodorant and hand store natural or global drug stores nationwide.
8: Tunay, standard drink mix. Ay, sarap na ba sa buo?
9: Ako po si Liza, student at mang juice. Ang usap ako ay kumakain. Ito ay best juice. Alaman ko, kap na gulay ito na makabubuti sa akin. Kontra sa mga panahon. Paano best juice? Dahil sa mga ang talandan, ang aking pag mga kap ako estudyante rin ang isa pa.
10: Best One Plus, PAX, Aspen Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. So pag ganyang sobra ang pagpapawis, ito ang makakatulong po sa inyo, ha. Ukawin pa rin ay Ira Charcoal. So may alcohol na po to para po maiwasang pagpapawis. Tulong para maiwasan yung na mga organic na pwedeng mag-disease. Kasi kapag ganyan laging basa, ano po, prone ka sa skin infection, makamu yan, ano, Ira soap.
1: Dati, ang biniskin ko wala ng mess at pimples. Ang dami ka nag-soap, pero walang pero nung nasubukan ko, charcoal na ang face mask ang skin ko at butura ko. Si certified happy user, Ira Toxic, with activate Ira Beautiful in supermarkets and drugs.
0: O pa rin po tayo, dagang tips, mga ang mayroon ng tawan pag ganyang sobrang laging mag-gad at matela, okay? Ugali, ligo, beses sa isang araw, isa sa gabi, Ira Charcoal Soap, ano? Sa ganda ng pandigo, ay gamgam na tubig. Hindi naman yung neatness. O, ilong po ito. Yung isang buong tama po ninyo, kasang konting taro yung parang scrubs. O, hindi rin naman na yung lemon, hiwain po. Kasama yung ba ninyo, kasamang konting isang tase, mama ang konting tubig. Ano, hiwain? Tatada. Yung scrubs sa buong lang na papawis. Ano, bawas-bawas mga pagkain, mga ka-wellness. Odorant, ang tader, mga ka-wellness. Tapos, sa mga pagka-hydrates, tulad at awasan din po yung pagkain, nasabi ko na kanina, soap ng mga pagkain. Makakatulong pagkapsula ng minerals foods. So, dahil sa anuman ang sakit, tama yung malunasan, ha? At kung wala, hindi ka kapuan ng sanapang ito na pampang natin sa kahaltiyan, healthy ang bao. Hindi. Pag sales, eh, alam nyo ba, sa mga malusog, mga mula sa kap na mula ng best ceramic.
1: Ikaw ba? Malamang ikaw ay may deficiency. Ah, mineral deficiency. Ang mararamdaman ay gumaling sa sakit. Dapat ay kumpleto. Best food sa taglay ng mga purong magnesium. Yopper. Silicon. Supplement. When natural at aprobado ng food and nutrition. Safe inom sa iyong lugar.
2: Here is M. It's Dr. Abe's. Amazing. With the finest and drink intermarriage. TV leaves. At first hot creams. Amazing tea. Drink for S. Of amazing tea na. Dr. M's. Sing tea na. Also supplements and seems like heart problems due to tendons from as soon as it's on Dr. M's TT. Drink tea. Kika nationwide.
0: O karagdag, magpapawis, may hyperhidrosis, so na yung pag-ining taraw. Tama po yung narinig nyo. Papawis na kayo nakainom ng sapat na big everyday. Karoon ng exercise, kahit simple walking. Lahat ng pakulang mga maberding dahon ng araw. Apple cider vinegar, isang bagam, 30 minutes, bagang apple cider, may isang basong maligamgam. Bago man sa stress, panik at alam na makakatulong para saan ang sawis per height. Maraming salamat. Maligayang pating lahat.
2: One source of music. This one music. One voice. Mix. Station Radio. News FM. Tamang-tamang hugan. All in ito. Race F Radio. Ding. Radio. New. Do. Sandy. Nakila Biko Karo, saan kaya ako bibili? Tanang investment ay kun at pangman.
3: Come to where the is to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access. Daliwawa Auto since 1992 by like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians who help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Enterprises. It's done, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
2: Oh yes, go on the road again.
4: On the road again.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumiisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea, ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: Iwasan ang anumang sakuna. Luna sa sunog, maging for walang ibin, Mylin Spike, Mylin Enterprises, dealer of extinguish pre, Mylin Detector, and M talaga of Fire Extinguish Enterprises, sa 89 Alice Street, Cool City, Mylin Sap, Tawazer, at Imigay Enterprise, Lin Spike.
7: Place yours, your family and loved ones. Visit Bell. Newest hotels in the city. We condition hot and with wide and your Akibata Bakus Frate 4.906.

0: Metro East Kati Cagayan na 8.5.6 degrees east ni maximum sustained winds na 10 metro ang kada oras sa Sinangastines abot na sa 100 kada oras mantang ini nag west na west coast at kada oras sa moons ang nakakapihaya sin sa Palawan ni magiging madampog ang kalalat ng mga pag-uran na sin thunderstorm localized na star sa Metro Manila asin sa ibang party kan magdadara ni madampog sagot sa mas madampog na kalaigwang isolated na mga pag-uran. Mientras tanto, may pigpalawas sa thunderstorm advisory and pag-asa. Kaso bagong alas 4:05 nin magumagahon kaining mesa matapos mairehistro ang katamtaman sa gud sa makusog na mga pagurana, aha na pagkikilat asin makusog na paro sa Nagakbicol region. Tado kan weather disturbance anuaan kan mali asin tiwi dili sa probinsya kan Albay si Rigman. Lugares sa Camarines, Iriga City, Buhi, Pili, Naga City, Sipukot, Likalabanga. Pinaglalauman na ma-experensyahan ang marautog ni Nalong Aras. Alagos man na makaka-experensya ni mga paguran ang Pernis Norte. Nagkakapirang banuaan kan kamari ni Sura. Asin mga bagamanok, Karamuran, Gigmoto, Pandan, Panganiban, asin sa Visa. Pinag-aabisuhan kan pag-asa ang publiko na mag-ingat laban sa posibleng pagbasin pagrasay kandaga lalong-lalo na sa mga harababang lugar. Naharani sa bagalan, pinag-aabisuhan man ang gabo sa paragos na mga masunod asin update gikan sa mga 7-14 na po. Sa nakalisma na 24 isokan mayon na ang kwenta ay 8 rockfall event, 12 na bulsa. Sigunin ka na hensya, ngunya na Hunyo 20. Nahilingin banaag ang tang nagpapadagos man lava sa baga kaini sa bunga, sirigman sa misi. 1,003 tonelada cancer plan. Base ini sa pinakang huring monitoring kanahen. Kanakali, 22. In pagka, benteng bigan na proper na, Digo City. Presyo sa produkto lauman na makakadagdag sa income. Kan mga drivers sa lagad bako pa ini bastante grupo ng transportasyon. Alliance of Conskinon din na ang pambabadil sa laog kansarong eskwelahan sa para sa seguridad eskwelahan. Yan ang mga barata masunod na.
1: Dahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na dito ka Needs Clinic and Laboratory. Laboratory services to test complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, kidney liver function, renal and stool exam, PET ECG. Medical meron din tulad ng flu, pneumonia at HIV vaccine. Pediatrical medicine checkup oak for pregnant fertility. But wait, there's more. 50% lang electrotherapy treatment sessions in chronic pain arthritis, ADHDs. Nakakatulong its mag-actioning ng mata at pang-pagulasyon para requirements ang neuro-evaluation ng aming floor, J. Amar B. Bombon, BD Boulevard, Tabac, kami sa

0: Bumili ka ng Best Cafe Green One Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa
0: Best Film.
2: Lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe, pansin kong mas gisis.
0: Ano ang Cafe Green?
2: Napislam si Sina sa
0: o minsan hilip eh.
2: Ang Green. Matamil ni Patches Tea.
0: Ano po? Mag-Best Green Coffee with Herbal Mix. Available sa mga market sa inyong lugar.
3: Para hindi pagkaag lokal na gobyerno kan Tabaco City an librekan sa provincial government sigon is an public information and district 10 kilo ni bagas lambang barangay hall asin ini pinagpuunan kasud sa Enokay asin magpapadagos sa good sa Hunyo 26 tangani na marantay setting bangko ni barangay East an distahan kan mga libreng bagas kisa record kan how 2024 CBMS census
4: parada 30.
3: Mientras tanto kan lokal ang pagpapauto penting bigas meron na may bahetao ninabot kaya sa piyadong hababa outcome from citizen job order workers sa Kapitolyo ang nakinabang sa North Noel provincial Olsin Kansangurian Panalabay provincial agriculture na kapag panahon ng sitsako na so na nakuha ka is me pesos na benta o income tipo na pondo dadara sa food trade mana 24 na sana anikan sa enot na alokasyon na sangkatos na inihanda procurista dalin kini naghag an tagapagragdag na sukani na masimbagan an natatada pang beneficiaryo si provincial information office ping an masunod kan empleyado kan lerno kan albay asin mga una na nakadestino rayong lugar
4: 30.
3: Mientras tapo kumasenta ang nairisong kap sa Albay poon ang bulan ng Enero sa Good Abril taon 2020 sa dato provincial police office nasa 39 ang kaso na probinsya. Tingko kaini mga minor de edad ang apatman ang nasa kunhito sa poon kan 2020 nasa 178 man ng kan 2025 o 47. Kali sa duwang taon ang bilang kan mga nanlulok sigon sa PNP dahil lang intervention araw kan pagpapay sa baga pa training ay bawsi desk para masimbagan asin ang report ang bitan ng kaso. Pinaging ganyerma ng mga LGU na magtawag camera na kalye o magbugtang camera sa baga tipaga lugar na pigpapasyaran kan mga kahubilisan asin mga tungani na mapakaskas de o kaya ang pag-aram suspitsyadong nakakaganda. Ako City, papahiguto na ka smoking first ka ang pag-implementar mano bawal sa mga pampublikong lugar base ni Pastor Roma Sires Conseil d'Obhet Pundo na Ilio publikong lugar sigundigding ting aliwat tinda inigon tangan na mas lalo pang mapahiwa ang pagtawo sa epektong kausa o darato asin an asuka ini ni Maseres pagkatapos kan tabak pa ma-issue na sindaning at sa baga madadakop na isigabang publikong 28 na po nin pagkaagaba pigpaygot pa face number niya laban sa mga loose pa illegal na badi padagos sa gobyerno na mamantinira Juan Ilog na Bicol ng Hunyo 15 sa code 21 na recover ang 36 sinimbadil sa paagini kan 35 operasyon nagresulta esto kan siyam na nagbalgar sa nalay sa paggamit sa kabilog na bilang siyam na peskar sa bag operation 21 ang voluntaryong ipiksurende asin na sa pangangataman kan PN ako ang mga ini papautop kan search warrant drug operations checkpoint warrant of arrest asin iba criminality initiative sigon ka regular General Erosito N. Miranda and Regional Deba. Importanting parte siyon ang padago sa pagbawi kan mga sa. Nailangin tanganin na mamen asin insidente na po pwedeng magkausa publiko. Sabi kanin na na-recover karong potensyal na asin ay ang po pwedeng voluntaryong pagsurenda ang nagkakunakopera ng mga programa kan gobyerno para sa kilong at picture to man kan propaiba. Gusan sendang intelligence na asin ang pakikipagtabangan sa mga lokal na gobyerno tanganin na mas pang map ang siguridad asin ang kaligilog na binata. Ketinika pinansarong porta makapisyento sa good 300 pesos sa bagang presyo kamyo alag buots niyan sigon kay Piston President Moody Floranda nas makakatabang ang pagbaba kang kakadagdag sa ganansya kan makuini bastante asin hariw pa sa dapat na may baba na presyo kan diesel asin gasolina nasa 55 petro presyo kan diesel asin 57 man kan gasolina handa na sangunya geojo sa 79 pa mga patugas 80 sa peso lit gasolina o nang doon man kay ni na posible sa mga mas girare ang presyo urog na simana pasok ang produk

0: Pigaka di Tan Maninda, Ananu de Bet, Daipaha, Chento and Kakaigwapa, in pag-iresyo ang bigitern sa pagbubukas sa posibleng pagkwaling supply na ilang maagitan ng man sa Strait of Hormuz na inutamag ang Department of Energy na iguang suplarus sa Strait of Hormuz at ang gobyerno. Suwestiyon ko opisyal na dapat makuha na inakal sa masababang presyo na dahil madipisilan ang mamanuwaan. Kinun din ang grupo ni mga paratuklo at nangyari babalil sa loob mismo kanan San Jose National Globan City. Mansan sa mga protector, tanda sa posibleng epidyante maging alam tita Ruby Alcos siya sa mga epidyante sa binti naman sa dito mga paratuklo na nasa loob mismo insidente na ng safe alagad iya order of violence. Nangapunan man sila sa gobyerno, particularmente sa DepEd, kinakaipuning suporta kan pagabot sa psychological support urug na sa mga estudyante madagdagan ang sickle health personnel sa mga eskulahan. Pinagtawanan doon man kini na urug na sa agi duman sa Cavite at since ka nakaliis na taon. Eno ta na i-report na sa bullishon ta an overcrowd consigned dahil matututo ang mga estudyante ini dango huli kini dahil subot ang holistic estudyante unan na ang sa indang individual differences at nagtagunyan ang mga mesa kung sa inaabot sa 2,000 pasensyado sa Pilipinas. Official na kinakaiporta as in matutukan and learn ka mga estudyante kan esin. Mientras tan na nangangapuroben panitulos na pag-amienda sa Juvenile Justice 2006 takunin ni kanangyaring pambabadiila kante sa laan duman sa Tacloban City na kan Lunes pwes na ibaba sa edad si Anyos. AIDS ay mga kasong may kinaraman sa karumal-dumal na krimen. Senador, sunod mga nair na kinaimbultuhan kan mga kahubinisan kaya tangan kongreso ang prosupuesto. Malacanang kaasa na investigasyon sa San Jose na sa Tacloban sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang kamundukan presyari. Dawa si isa ng mga magulang biktima makakamang labi-labing kamakot. Dagdag pa kini pinagsugo na investigasyon asin pinapasiguro ang kasan kan gabos na establishmento lang eskwilahan. Mientras tan yagma ni naadit ang Department of Education na kinunrahasan na considerar nindang high alert situation. Alas 7:30 sinita kan Philippine Coast Guard hiling harani sa Baybales, Pangasinan asin sa nanahiling third vessel na nagya party kan asin sa tulos man na nagkaiguan sa ang Philippine Coast Guard sa parko kan asin sinasa legal na auto na magpatrolya sa laog kan exclusive un kan six spokesperson for the West Philippine Sea Admiral Di Atariella nagaring parko ang direksyon do sa pinag-apod na line na ang 9 das mahiwas tapatan na pirit na pig kanasyon kan parada 30 akin mga numero yung lotto result volta doon po yan sa sing may marinari tawo best cafe 81 old best green 61 with herbal mix isa 655 grand uyap combination in any order 33 36 23 DC 8 jackpot price 4 peso 5 mega lotto uyaman ang winning nation in any order 3 4 30 DC 8 as in DC 6 nagabot million 908.30 centavo wala pa po kinanggagana kaya pabi kaya po ipatayan sa inyong kapalaran magtyaga o mas buhay ang lotto result ato riyan sa may marudin best and best kapi gold best and best kapi gunmal mix kabusta kalindo sa pagabuti per market nation oras inta iucho na po nin iyan natabi naging katripunan ka sa tuyo sa iba follow ilike kasi ni share page anapon sa natabi niyo 91 FM tabi sa paghatod kan mga teknikan si Mana bagay masunod tulos isunod ang programang Terador sa una tigil lang po yan sa 1.3 News FM Duda
1: Rada 30 Okan Best Cafe Coffee with Herbal Mix Gold Coffee with Best Cafe Black 4-in-1 Coffee Best 6-in-1 Coffee with Herbal Mix Husay Masas Juice 10-in-1 Plus Rim Minerals Food Soup Bakal Assumption Y
2: U1 FM Tindugun Biyahe, make sure, ready oh. Sa Segway Automotive Center. Kuradong alaga ang ride mo. Ang digalidad na tires, batteries, at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment ginseng, under chassis repair, change oil and tune-up, dialysis, and rotor disc resurfing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mount balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at

0: 0092-229-3358. South Speedway Center. Biyak, siguradong smooth at safe. Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary feel credited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
1: Congratulations, Mommy and Daddy. Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba? Umuwi. Bakunado na vaccine para sa tubig. Ate Mike ko at kailangan kong buwag na sakata. Nais bak at ang laging ligtas. Paalala.
2: And News Austin. One dress up tabo de omo race ang an. Oh, na in pangat na seta. Papakan ibo. Oops, there was so. Kanal po. Uno, nen. Iran sa wakong. Hala. Pasa. Kala.
3: Kung mga mauno tab na sa lung mga ito nga. Ikang bako. It's na. Mga kunti ang magdo. Legal na bro. Edward Chikno. Ipokrama. Pagwani mo. Plik. Mual na krema. Skrong. Iyas. Ini national. Naon bo. Tara. Sum. Ini. Ni an. May kaso pa ito. Kurong lang. Ikon man niya. Bikro. Matuga. So na. Gibi. Kamung. Gasyo. Krong. Kedi day. Kan. Ang kunya krokat na. Bicol dialect.
4: Hindi kala na. May daragang sa.
3: Susan. Sa nga. Ikan kan panahon na nagpao. Ngayon. May third sabi ko na pig-upload kami. Nalimutin.
4: Gusto ako.
3: Kasuod ma, grabe sungurob-ngurob. Matugang na isyo dahil gining parada, katakod kan taba. Grabe ba nung? Sindapin.
4: Habo ako.
3: Dahil da sindapin as parada da suod ma. Naling mo na rin.
5: Hala.
3: Nalingwang ko sa gunting na yun sa mga taga-isla kan San Miguel. Anong apo ito? Dahil kan pakagunting na ito. Kan panahon baga, gunting na pero igwangani kan susarong klase kan mushroom cut. May tinamburo kan pakagunting. Igang. Garo baga sa mushroom cut baga katindugon. Malinig ang tapos inihong may surusubra buhok dyan. Ito ang kunyan, pakagunting ka ito. Garo mushroom mga katindugon tabi. Parang tayo. Kaya nalingwan ko lang. Nalingawan pa, no? Gugurang. Tod, ang tayan. Pag murob na ako, mamami sa office, WD, masabutan na, na-pishari. Ito, bigas. Bigay, bis. Sa, ano na ito, basta. Bigas sa, bigas sa masa. Bas ang anyan papanaog ngala sumta nagpaparangurop man paano man isuro ata sa to ka ko po na bagas date po na sir sa mga ha kundi dapat klaro Mario gagi sa CBMS ar limbawa sa ano bakit papil papipot Mario kam yukuta ito ang gusto taon garing garunang ngunyan mga katindugon yan sa CSWD o sita mag-aade o mga piyesta na. Bis Mayo, dahil ito nagayod mga pag-korte ko tamayan sa publiko. Paano mga tahan, ang pagpili siya, pwede na ba sila data? Tagabot sa siya review. Mayaman, bigwaho, mga tumasal. Nung implementan, grupo tabi kan, small force, dili sa tabak. O pagkatapos, tabak fed, ma-implementar na. Maibig bagatugan. Una sa pagtikadar ako nagrigarilyo sa mga publikong lumako si Manan.
5: Hala.
3: O yan po ang mga lamang pag-orisaga. Sabi ni Robin Hood pa. Ano daw kayo ni Robin Hood pa ang asuhan 10 anyo sa Kodisite kung karumalin. Oh. Tasta kaya ang usasala mga tugang kring ikusin nyo sa unyos pababa ang suspect.

0: may sa indo good news sa may unfertility rate sa luminag 0.7 basado sa 2025 survey ngayon ed na bimong fertility rate ini po ito ni po ini ang napin kan mangi sa populasyon sa mga tugang but sabihin itang kan mga nanangangandugon inasa pagdita ng good iyan o ba styling ni marahi daw inain o kunyagang namuklat na ang mga kababayan hindi po sa mahal isitaman baga kaito katindo agirin ang yun sa pamilya yun at magpakarami padarakulan kaito ni niriitan na kan bay mahapayo kang plano nindo na magyan sa indong pamilya ngayon na aki o nindo ni kaya kada tulog mga kababayan family plan po ngunyan talaga nakaulaning na mga tugang ang pinaw sa mga ang mga pilki ngunyan mga Pilipinas kaya ni kunyan mga gayo din eh baka igor ito man ini mga lalong rutiko putante talaga polita o yan pahantang ngunyan na aga di sa probinsya kan mga tugang record kan PNP nasa menos ko na irehistro tan nagbaba din dugon nagtali mga mas date na da ini very good pagka ang tugang anmar sa mga kababayan ta sa sunod sute nin karahis kwilahan sabi kan ibara ngayon so dating pag mga angkin dati sa mga angkin take that ang uncommon
1: hala tira
0: aram ni purpur klase mga tugang nin sa man pag nagib katindugon ito magiktik tika yan ang chman ang kamot mo ska unko mo pipa bu mga ito magiktik yan kan para tukdo bako yung klase nin pang itong mga panggon na nahalilan po Election Act ng tarkan sa tuyang Batipinas.
1: Hala!
0: Maski bag di pa naman yan upan mong 1SW trato.
1: Hala!
0: Tingkan iba magmamatugang ang sa indong ginigib. Punish kaya yung corporal punish na kaakian na sa harong pa yan at mga tugang ang padusak taaram na indong ang mga aki mga mapup kung ano buhon gabi kumangkula kami kay Peace Element na kay Teng Sex sa teacher mo yan. Tapos, luka mo, paid for, tayo pinagsarong class. O, tapos, pagkatapos ko kayo ito ang alam natin ko kayo ito. Bakit sarong ura ka ito? Na alas 9:30, grabe ang panahon. Kunyan. Rulian kang ilibay sarong, takot na yan sa tindugon ang kunyan. Now, kundi ang suga kiki magbang. Saro lang ang nawalat sa kasi. Nagbultalog na kunyan na inihong retirusi. Sa sa classroom. Kay Rocky kaya ito ang katindugon ng elements. Elements. Mika ito sa ito, mga katindugon ta nya nagkaalamag nagka kung nagkamaghado man
1: mahala tira
0: di sahan kami dyan sa may sarawis eh mga tugang tabi tad ka now kinagreklamo
1: tira
0: kaya mo tabi mapabor na incorporate ano ako.

Yan, tema ngayon pong ni Martes. Naman yung kada kulda-kulda. 23, kan dispira fiesta trabaho sa no kita kay ni Maka. Dibaga sa aga, Bruno anang ngayon. Digdi sa sin. Pirma ba mamili na kita ko bidong sa us ko mag-program. Hala, tira.

Sis germanes al camp. Sagot que... Gusto tabi na magpagusto tabi ng programa gini 0966-426-960249 Primax dyan sa sugod baka kaya hala B Primax Kumusta ring ay kay Chadilig Igit pos kayo ni mga katindugon si Kapo Tori Ansarong and abogado mga katindugon and ni Edward Dico mga tuga butan ta kun igwapo ketis kan pwedeng gibuhon kan gobyerno siring kay na sitwasyon involto an 15 sa samal na pasal sponsor mga ni antos pagaminaso ka tuang an Maxil Oxygen